0: ati benu omi yen wo oluwa modo tu ti me asojo ipimi yen soku e fun mi lasojo tin tin to kure e fun mi ni ororo ma ti amun yen e ja sinu e se ru bo wa lai tan sa yen emi asise ti ba ti se to
1: yes
0: oluwa ni tin ba ti fi rinu ese mi kule ke bi omi yen sori oluwa ni ki wa gbe fun yin ni wiwo ni pipe e ba mi gbe ya yen de to se ti odo yen e je kan lo be baba yi o wa fi omi yo da si ya we lara ko ni ko bo so e ko da si latori ki aso yen rin e gbo o e ma piti aso to wo o latori desale te ma gbe bu oluwa tu sile te ba ti do mi esi won lara tan e yo papa si ki won e ti danu be. Life no purpose.

0: Russia.
1: Ati gbogbo agbegbe.
0: If you ba wa.
1: Ibi ti e ka wa wa. Ojo Sunday.
0: Sunday.
1: O ma ni agbara o.
0: Oh yes sir.
1: Na go meji aro.
0: Meji aro ni.
1: Ibi o ba wa.
0: Kani sir.
1: Mesu oko de ile sir.
0: Ma bo n leso.
1: Ori oke oko to Jesus.
0: Oh yes sir.
1: Ori oke Sioni.
0: Sioni.
1: Aremoleku.
0: Aremoleku ni.
1: Majemu fe soro sir.
0: Hallelujah.
1: Mi o mo nu ibi ti won gbe majemu ojo ri re wo.
0: Adani wa yo.
1: Ti aye re fi wa loju kan.
0: Kabi eso Olorun o.
1: Majemu ye da sir.
0: Ah mi Jesus.
1: Ibo lo ti n gbo mi.
0: Oh yes sir.
1: Ojo Sunday.
0: Sunday.
1: O ma ni agbara.
0: Alagbara o.
1: Nkan ma sele sir.
0: Bene sir.
1: Ojo Sunday.
0: Sunday ni o.
1: Ago meje.
0: Meje aro.
1: Meje laaro ni o.
0: Meje aro ni o.
1: Sangwota.
0: Sangwota.
1: Ojo Sunday.
0: Sunday ni o.
1: On the 19.
0: Hallelujah.
1: E wa celebrate woli yin.
0: Kabi eso so.
1: Ojo ibi woli.
0: Hallelujah.
1: Ni sangwota.
0: Bene o.
1: Gbogbo edidi se woli.
0: Oh yes sir.
1: Ta loku lojo ibi.
0: Ao.
1: Ni le sir.
0: Ao.
1: E sir.
0: Oh yes sir.
1: Mo ti gbe church bus.
0: Kabi eso.
1: Gbogbo e mo nko bo.
0: Nko bo.
1: Si sangwota.
0: Sangwo e ku orire o.
1: Enye wo ba ti ni fe mi si.
0: Oh yes sir.
1: Ipe.
0: Yes sir.
1: Lo fe wa si bi ayeye.
0: Sangwota.
1: Ibi ayeye woli.
0: Bene o, bene o.
1: Wo to ni ojo ayeye ri.
0: Oh yes sir.
1: Adako ateji Sunday.
0: Oja dide.
1: Majemu kan fe fun fun.
0: Kabi eso Olorun o.
1: Ni ojo Sunday.
0: Sunday yi ni o.
1: On the 19.
0: On the 19.
1: Baba ti pari sango.
0: Oh yes sir.
1: O di lori lojo Tuesday.
0: Lori.
1: Tuesday.
0: Tuesday ni o.
1: 21.
0: 21.
1: O su da we.
0: Bene o.
1: Ilori afoja o.
0: Ilori amura o.
1: Ni stadium ni o.
0: Stadium la ma lo.
1: Fi di stadium ni o.
0: Fi di stadium ni o.
1: O ma lagbara.
0: Oh yes sir.
1: Ago meje.
0: Meje aro. Kabi eso.
1: Akoda ye wiwe.
0: Ao.
1: Mo fe rin koja.
0: O ma lagbara o.
1: Peter teyin wa ilo.
0: Kabi eso.
1: Sori pade mede yi.
0: Oh yes sir.
1: Ta se nile sir.
0: Bene o.
1: Odidi ojo mede ta.
0: Oh yes sir.
1: Lojo fi ran.
0: Bene o.
1: Ameri ami.
0: Oh yes sir.
1: Orun de fi ami.
0: Ami fara o.
1: O ku ti lorin.
0: Oh yes sir.
1: Ami na gbudo fara o.
0: Kabi eso Olorun o.
1: O lo ma je edidi.
0: Ao.
1: Ise woli.
0: Yes.
1: Fun ojo ibi mi.
0: Ilori ku mura o.
1: Eyin wo le karasa mi o.
0: Kabi eso Olorun o.
1: Wa loju ayeye.
0: Ami je so.
1: Ilori afoja.
0: Ilori afoja o.
1: Tuesday ma mi se.
0: Tuesday.
1: Ma mi se.
0: Mama mi se o.
1: Ma mi se.
0: Mama mi se o.
1: Mo mu ore woli bo.
0: Oh yes sir.
1: Ma ta ile ore.
0: Kabi eso Olorun o.
1: Ore ojo ibi.
0: Ao.
1: Esa.
0: Oh yes sir.
1: Bi awon to wa lere.
0: Ao.
1: E meji ototo.
0: Kabi eso.
1: Ni won serve won.
0: Ao.
1: Won je ole meji ototo.
0: Won je ajelo.
1: Esa.
0: Le meji ototo.
1: Eh.
0: Kabi eso.
1: Ilorin.
0: Ilori o.
1: E gbadun woli.
0: E ku mura o.
1: Ni on the 21.
0: On the 21 ni o.
1: Ma mi se.
0: Rara o, rara o.
1: Ago meje.
0: Ide.
1: Ara mi se o.
0: Oh yes sir.
1: Meje laaro ni o.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati tun gbon mi ni kutukutu loni toje ojo sunday gbogbo eyan omo lo eje nla gbogbo enu le kin so pe happy happy happy sunday mo ki eyan omo olohun to logun to logun mo ki teleso teleso mo ki loruko jesu christi eni to ku to si jinde sunday mi la tun wonu eyi sunday leyi ko ni je opin re in the name of jesus christ gbogbo eyan omo olohun e dide nle e ma bo ni bi pepe e kan je a lo fese tebe. Today is another wonderful day. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o. Ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank, te Midire Market, gba gititun ni ilu Ibadan. Gbogbo bi ti eyin omo Olorun ba ti ni anfani lati gbun mi. E ba bo ni bi pepe. E ja lo dupe ka dupe pe okun lowo baba mi baba re. Oba to se wa logo, oba to se wa lori. Se le ba mi ki. O de wa ba ndupe lowo e.

mo gbe eyan mo lo enikan ni kini ndunu re tin dupe ah ah ki se mi nikan awa ta ba monu ro ni olohun lo se wa dada to ba gba jesu to ni jesu to mo pe olohun fun oni gbala to daju o dupe ti e bi olohun ba wu osan to mo mo wu osusun so ri n to se o yen o ti se nikan to gbe mi e ai mo ya won ti o ri jesu ti won o ma yo ti nbe ninu e ininja wo dupe ti wa e ri pe latana ni se atoni bayi o pe ni mo kan du enikan ni kini di gbogbo igba tin ba tin dupe ni won mo si eyin omo lo ni gbogbo bi e ba tin gbo mi a se bebe nu service la ro yi mantu kan be bo ba si ni wan kerchief kan meji ikan te le momo to se eni aso to se dabori ikan to le joko le ise woli hanhan ni emi olohun lo si mi loju ye to ni ka se be ise meji la si se la ro yi ah engineer mo mo dupe temi ejo mami se ton le mi bi te wa oni ni sunday eleketa

0: emi olon lo ni a ma dupe e tun won ti yen na so now e je nfenu so bayi to ba ti di on the 22 lojo Wednesday tin boy bo ti je pe a ni service in Nigeria a tun ni service in Canada in time won opapo ni emi oluwa ni lo gbo wole won e je ki nfun yin o fe gba iwe ilewo fun program Canada to ba lomo nbe tabe ni brother ni sister e kan ni ki won ojo e kan ni e fun mi flyer e lo number 081 86 meta 37 kan 34 43 081 667 6 meta 37 34 43 number mi mo fi pe adua o mo fi send e bi adua o e send the flyer si mi e send the way lewo ma send e to ba bere si pe in block number re ejo ni aro yi ni service loni isin agbara e mu mantu yin dani enikan le wo ni mantu anka iwe anka chief white ta fi gbadun on Wednesday meji ejo ko le kan ada kan bori sa nkan mi o ton sele eja menu ko mbi beyin lati iwo rodu ni e ti wo moto gbagi elebe so kale ni wema e bere church olorun ojiji nbi garage yen awon eyan won dupe yi bo se n gbo bawon eyan se n dupe lo pe o se yi kan o 7 ni service awon odo awon youth for Jesus 13 to 30 o bere ni isin mo gbe youth mo sasun boroji e dide nle and to ba ti le deny ta won mama ati baba o bere now e wa gbo gbogbo sunna church na lati se be engineer e pe pastor ina ka won no mo bo
1: oruko mi ni Adetayo Abraham Ademola
2: nice
1: mo dupe lowo Olorun ni ojo ini pe Olorun na ka emi na e lati le wa lara won to ni testimony mo dupe pe Olorun ka mi e laaro e lati le wa lara won to ni eri ti o se pa won to kan bo eri awon yen lasan
2: ke se pe ma gba lasan
1: ba eri lasan
2: se eri nkan ba yen so ke se pa won pastor wa ngba eri e wo ya won to ti jade nu won nisin awon na ni e ke ma ni
1: ma ni mo dupe pe mo ba ipe ibade baba mi e se te down si pe Olorun ti lo ye ki so be oni pe ti mi baba ipe ibade mi mo bi ti mi baba sa
2: choy
1: bo mo dupe lowo Olorun pe lati gba ti mo ti darapo mo ipe Olorun ipe se mi lori gan ofo ni mo wo bi mi mu kankan wo bi sa
2: choy
1: bo lati gba ti mo ti ntele ipe Olorun se mi lori gan
2: aje n gbadua mi o mo bo se wo bi o se se ko mo ni nkan kan bi an ba je o se ami pelu testimony ta n go iwa di pupo testimony ma fokan mo jo bale ni o ni won lo fo mo wole so aya mi oja po wa nbi lo fo aya mi oja po ni nkan kan bank aya mi oja po moyan aya mi oja pe orin se wa laaro yi aya mi o tun ja debi pe boy o wa bi like mo to je iwu kan ri mo n gbo yin sa
1: mo dupe pe mi o sin olorun pe lasan inu ipe lolorun ti fun mi ni iyawo bakan na olorun fun mi lomo ninu ipe
2: awon
1: omo eleyi to wa je pabambare ti mo fi wa jade fun testimony ni pe olorun change pepe mi na o agbe lo si ile pepe ile wa
2: ile tuntun
1: ile tuntun si olorun ko fun wa ti awon eyan ba so testimony lingba mi mama wonder pe
2: bo ni se
1: eyan to ra ile to block ko ra cement re ile ti daddy mi ko up to mo se so re won ti pari e so o ma ya mi lenu bo mo dupe mo ba ipe pade gbogbo àwọn tán sọ nígbà tí mo kúrò ní muslim tí mo di christian
2: tẹ gba jésù
1: mo gba jésù torí nígbà tí mo débí tí mo ẹni kí n gbórí dúró pé tí n bá ti gbórí dúró pé gbogbo tí mo fẹ́ lọ́lọ́run yóò ṣe bọ̀ mo dúpẹ́ lọ́jọ́ òní àwọn tí wọ́n ní kí n máa mú bọ̀ gbogbo wọn náà ti rí mo rí nǹkan mọ́bọ̀ lẹ́yìn jésù.
2: bí ọwọ́ yẹn lórí mo fẹ́ẹ́ fi májẹ̀mú pàṣẹ ọ̀rẹ́ o ìjọ ọmọ lọ́ọ̀bì owó wọn tún gbé fún mi o torí ó ṣe o náà gbowó tiẹ ìyàwó mi gba tiẹ ó ṣeéṣe kẹrin àbí wọn gbowó fún wọn ni irọ ìgbowó kankan àwọn wọn náwó fún mi owó tí mo gbé bọ pọ. aisha o ọlọrun yìí péyàn fún yàjẹ ẹ ń rámọ sí lọrun wá ṣe kinní kan to ba ti le gbori duro bi nti won so o ni ogbo bukata re owo nkan die die ti an fi mo se won ti an se olohun si ba won mi si isin gbe ori won soke ju be yen na lo won o se ju ba yen na lo ibukun oluwa ni mu ni la ajo ka they are highly favored won o si lawon fe ko li oju omi iwon bai wo bo se portable ba n gbe si soda bi oda very portable neat small and good ile akoko si leleyin ile akoko ko niyan won lo sele keji won lo eleketa won lo eleke ngo baya won lo sibi to je pa won mo ti dagba awaku yawo atoko nikan and they within ta lo fe ile. There is a way to build house without stress. Ona wa lati ko ile lai ni wahala. Gbogbo awon omo ti won tele wa won ti to ba tele pastor. Won o dajo le. Ki se gbo ba to dajo le lo to le sorire. Won o dajo kankan le abi so si bo le dale dudu. Mo nawo. Mo duro ninu ase. Fi gbogbo inu re se ami. Ki o ni majemu anu koko ile li olori. Nice. Eyin wo le gba Olorun gbo fun ile kiko. Psalm 127 oni bi Olorun ko ba ko ile. Isaiah chapter 65 oni e ko ile. So ase Olorun ni. Njo je mo pe teyan ba wonu Christi gbogbo nkan si di rorun. E gbon ti pastor yen so oni mo wo bi pelu ofo ni. Mi ni nkan kan tele. Ki kuku se pe nkan nkan tele instruction ni. Iwo na lo mura la re. Ja jo mo se bo. Ja wo bi t'Olorun yo mu irin ajo aye re di ja. Gba Jesu gege bi Oluwa tolugbala iwo na ma babo die lati wo ro de wo moto gba ge elevation ni wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen be la si se ni gbogbo sona church e wo gbogbo omo Olorun patapata irubo ti mo fe ko san la ro irubo Oluwa je ngbe nkan re se laye eyin te ba ni idamewa nti ma so na niyan ta ba de church Oluwa je mi nu gbe nkan re se ko ju be lo. Account number church delay 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73. Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole elele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank in here. Comfort Life Mission International. You know, you to be daddy. Bugbe yon mo long. I want you one be 10 marki birthday in loni. At I want to marki wedding anniversary loni. E yine wakunle. E jeki in sotele siya yon manre. Bugbe yon do Jesu. E mula. I sinti yin na yin ila roi. Bugbe yon mo long ti marki birthday yon loni at I want to wedding anniversary. Mo sotele. Eni kan ni woli ese bibeli wo la fe ka loni. Loni ojo Sunday e wa ja ka iwe isike chapter 37 titi wo 42. 37 to 42. Ah pari Bible. Oh eyin omo Olorun ti won bi da. Ati awon omo Olorun ti mark wedding anniversary. Mo gbe owo mi soke fun gbogbo eyin omo Olorun te se birthday. Anula ati ori ofe Olorun ti mo gbe eda soke ti bi mo jo bi ogun ko de ba yin be se mark birthday ati anniversary yin Bible kahaladish and top of hadush happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary in Jesus name o gbadura fun gomina wa e ma po si o fe send the testimony bi awon eyan yi je o loud je o neat je o si clear 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 send the message ire atanu ko bayin. You are blessed. It is well.

0: Please pray.
1: Call
0: the name of Jesus. Lord, I beseech you. Every destiny. That allow me.
1: Lati fi ogun ba mi ja.
0: That are gift of me with that.
1: Eran ogun orun ateyin ja si.
0: Send encampment against them.
1: Awon ogun orun ateyin ja.
0: Then he sent encampment against them.
1: Ti won teyin ka.
0: Those that will encamp them from behind.
1: Ko ni le ri se je.
0: They will not be able to deliver the message.
1: 2 Chronicles 20.
0: Chronicle against your own.
1: Ogun ateyin wa.
0: That took encampment.
1: Lo ba awon otaju.
0: Was God not used against them?
1: Gbogbo en to gba lati lo jise.
0: All those that agree to minister.
1: Ogun fun aye mi.
0: To minister battle to my life.
1: Awon ogun orun ateyin ja.
0: Host of heaven.
1: And
0: jump and destroy
1: him. Let
0: them be destroyed.
2: Oruko mi ni Oyewole. Mo wa nu ijo yi pelu omije loju. O ti to bi odun marun ti gbogbo nkan ti da fun mi. O ni bi mo se lo le mo fun enikan ni owo. Mo ma n fun yan gidi. Nigba ti bo wa fun eni lati gba yen. Gbogbo ohun ti bo ni mo ti ta. Mi o wa ni kini kankan mo even ibi ti mo ti taja mi o roja yen ta mo ma susu ma tu wale ha ki lo nsele mo wa gbo baba nkan mo wa gbo lori radio mo wa wa lojo ti mo wa yi baba ni ki onikaluku ma mu passport wa bi mo se nbo woli kan ni eni to mu passport ni won ni ko wa mo emi sa mo pe obirin onisu eje ni mi ti mo ba ti le sumo baba ti emi owo emi pelu won gbogbo okuta to wa ninu oja mi o ma kuro bi baba de se gbe owo le owo mi mo de ibi joko mi mo gbadura ngba ti mo de le shop ti o kin wu mi nda mo ki 7 to lu mo ba ti we mo ti bere si lo si shop ha olorun wa se yanu o se yanu yan to ye pe lo ya mi lenu emi to ye pe ni ti December ba ti je ma ma wa church ti won ti toro rice awon omo mi omo mi kan ajojo lo o joko nipa to n gbe rice dode omo mi yan dide oni mommy oni ohun oni gba kini mo wa ni kini
1: e mo lo to rice church
2: o ya ha rice yen ko le po ka le je fun ojo melo kan omo mi wa ni oni emi ti mo n funyan ni mo wa di eni to n toro moto mo ta ko so n ti mi ko mi o ni kini kankan mo o wa ya mi lenu nigba ti mo wo ori oke omo mi to ni ki ma gbe rice yen o kan dede pe mi oni momo oni ohun ti ra
3: oúnjẹ sí bí báyìí kí lọ pé mo ní mo bá débẹ̀ mo bẹ̀rẹ̀ sí yí nílẹ̀ ni èmi náà bí mo jẹni tí ó ní àpò ráìsì tí ò kì í ṣe kan tí ò kì í ṣe méjì mo ní mo wá bẹ̀rẹ̀
0: sí ìṣàpò kankan ṣe méjì
3: mo bẹ̀rẹ̀ sí fún àwọn
0: tí mo ní àyínú wa fúráìsì tọrọ ìnáwó ẹ sókè.
4: In the name of Jesus.
0: No, no. See, Olorun wa nbi sa.
4: Yes.
0: Owa.
4: Confirm.
0: Ibi to ro po ti tan.
4: And you think it is over?
0: Ke anu dide loju.
4: Amen.
0: See, I rise suddenly. See that.

0: Let us now watch this thing closely. The invisible battle. We live in a world where spiritual wickedness target the destiny of a believer. Ewo, angbe ninu aye ti won ti ma fogun airi ba eyan ja. Ta won ta si ma lepa omo ologo, won de lepa omo Olorun. Se wa ri ogun airi laraye nja, ogun emi la n face. Eni to dede so pe ah kilo di se to ni ah kini kan mu mi lo fun ni ah te ba tete gbadua fun o ma baku ni o le ma je oju lasan elomi o je loju ala bo igba ti o daye o tun ba eran yan loju aye lenu e elomi won geje loju ala o tun ba oju eyin yan lare loju aye elomi o ibi tan ti na loju orun ara re le nigba to ji ogun buruku ni ogun airi because this arrow they are invisible te ba ide ri losan gangan to mo kunrin ni ye kilode ti akaro pe ye kilode to fa so ya mo re lorun nkan kan lo gba inu afefe yen wole to wole awon kan de loju emi tan ma nri wa ni madam teriba teriba ofa kan bo nbo to ba le de teriba fi eje jesu bu ara re ofa yan wole eyin ti e ba mo pe fe pe laye e sun mo lohun ni o aye yi eyan le ji laaro ko su ku losan la go kan eyan de le wa losan ko ti ri awon eyan losan ko si da le kan mo ri e mo in to fa ni pe ofa tan tori e ta loru o le be laaro itan de ta losan gan o le mu e mo mo le nbe bibeli gan so fa pe omo okunrin kan omo ti ye ti baba bi ti ya bi talabirin olorun sunemu bi osan gangan lo pariwo ninu oko o ni ye ori mi o baba re ni ko lo share omo yin o le explain o ni e lo gbe baye igba won fi gbe dode oya ti ya re no gbe lese bibeli pe gba ti ojo ro omo yen jade laye o olorun lo ni ki woli lagbara olorun woli elasa lo pada ji omo yen dide na wo e soke wa gbogbo eyin ti won fi ofa kan wa kiri e ma wo en to lo ran eyin tan fi ku kan wa kiri eni to ran o ma lo ba pada So we live in a world where spiritual wickedness targets the destiny of God's children. Eh? Number two, the nature of arrows. Iru nature wo, iru ofa wo lo taman tasiwana, iru ogun wo lo taman betiwana. Wo, only the enemy fires silent, unseen arrows. Arrows of sickness or tamon ta won fa idakeje to ba nbo le mo pofa nbo now the arrow always come silently ofa won mama bo koni pariwo ma de pray for enikan ofa adake pani le ara re oya ko jade pada yes
1: amen
0: the enemy fires silent arrow to us as a children of God an unseen arrow we will not see it with our naked eyes but the arrow is surely coming unless we fire it back arrows of sickness such as sudden poverty and marital delay and mental convulsion aitetirokofe o le je po gbo fa ni ba o ma sare to se o o ma na fe fe o iwo je kan be lajo sepo o ti di korira niyan mo passe fun dimo yan ofa to ni kan gbe kan gbe julo agbara to ni kan like e laaro ka e ti e lale ogun yan lo lo yan o ya jade lai ri ai ka saida ma ile ka pa wo bi ofa se lo wo bi emi yan se gbo omi o da fo isimi mo iwe emi delay en ba le shake body emi delay jade aha wo do se lo we both say lunch here, a late balloon. From any fire, met and be to bawa. Arrows of sickness. Of I sambe lala lomi ba te pre lawa. Toti gbame lomi lala. Boba logun ko le won. Otamba wo ya. O lo ko prastamo jo. O lo bere si ra ogun malaria. O ni typhoid lo ma je. So ti pre si bo yo fa ifoju ri aisan ni. E wo. Ki lo de ti eni kan la isan bi marun lala. Iwo ni kan aisan marun. Only you. Ah. Emi o pre fun e wo. O fa isan. Ki lo se bi to ti mbo mi. O ya pada si bi to ti wa. Pada. Pada. Body of Pada, Holy Ghost.
2: Barugbo ajoba setan lati la ona bayo ta lo fe daduo baba de si ilekun anu ti won asiri atinu ori loluwo ti bere ise e lo get society yo didi kan gbogbo eniyan le ba wa dajo sarugbo ojo ni ojo friday ibe laduo o ti bere odidi ose kan gbako la fi sise le lori eyan wa ko osan mimu eyo meta lowo osan lenu jo meta yi loluwa nlo pelu wa gbara tin ba fi pray fun yan eran ti arabirin to wo mo fun 25 years osan la fi pray fun eri po ti do lomo bayi osan la fi pray fun omo tani ko soro omo leyan odun merin o ti soro e lo get osan eyo meta wa eleyi ki sere iyanu to se wa dini o da hospital o da ko gbogbo bi o se sele e wa wo n toluwa so te ba ti get your son meta ni aro friday o se e de mu your sunset kan lowo e wa gbe sori ota osan meta ti ba pray si e ko yen lo le pada sugbon iyo yen le file sori pepe to wa di friday o se to wa nbo long le to wa gba iyo yen pada ma jan di omo le ona bayo seta ti de bayi ko se gun mo ko se pe mo e so fe ni ti o gbo ko gbo out of friday ose yi iyo sunset kan osan mimu eyo meta gbogbo eniyan a pade side of a garage ni kilan ko junction e bere pe church arugbojo le lo nilu ilorin gbogbo eniyan out to ayan mo re si

0: bamilele.
1: Is 0703 3 6 0 5 6 5 4.

a tun kira pe aba ku ajode lagba olawo ose tutun ta tun dase wo loni ko ma sangu asire wo re iku tin se bale to wa na ni ka ma ri ta je se elebe wo e ku ojumo ade ku bojo ojo seri yi atura na yo tu wa lara logo tolohun a ko kiri onde o a tu pa le royin awon royin agbo so gbanu agbo sifila sigele agboko agbo lami loju agbo re ni agbo gbaradale gbogbo e gbogbo na ni mo ko de toni e je se be ke fun ni de lara awon koko royin lori oro ti e kuya omi de ijoba papo won ti parawo asawo ara ilu o ta ba gbe lawo agbegbe te kuya omi le ti so sewo ni e tete ka asa yi ko nbe baye jake jado rilede yi ka bi ojo bi kini o se ntepele mo lori amba nowo ati ku ti pe fun ko se iwadi eto sinu odun ta wa yi o ti are tinubu te pepe lori oro meri abila agbenuso ajolopa oro awon ilu o oni eta kete si a ngba won oro ti e o le fi di e mole kiri o o pe fun ise iwadi to gbopon Isaac Fayosere ninu oyin mi o to kan sarasi obi o oni ohun gan la re kan gabi o ti saju benu atelu obi mi bi ojo melu seyin ajo mogun kodi akolu ti ko swap fe se ni ajo duko ajo mogun iyen ni lu bonu lori oro ta won iko agbebo janduku bandit ilu kare nipele kwara o pe fun ki are tinubu ko tete da soro awon akolu lemo lemo nile okere meji la omogun ile US ti won se kupa o ti okan si dawati leyin akolu ti ile Iran se si Jordan leka tere I daraya o saka o je awon ami ayo agbo so gbanu kan o leyi to mu ki ko England ki won se be le ile France jade o fun ipo keta eyi ti won di mu baye yen leyin owa ojo golu mewa to ro ninu idije ohun to si ja igba akoko eyi ti ile England ti o wa nipo keta ninu ife yi agbaye ewon ye ati opolopo royin na ni mo kode toni le kan si mo kiyin pe a ma ku ojumo o a ku ajode ajilo didi bi ola ti ewaju ogun ni yopa ibi ti lo ko temi eje ma mo royin wa ni center le kin bere lati no iwe royin punch lojumo toni o nibete ijoba apapo nipase adari agba fajo tori si isele yajo yajo yen Subaida Umar o ti ro awon ara ilu atawon ilu ti won ba n gbe ni ibi agbegbe ti ekun yomi ti le so se jake jado orilede yi lati ti tete se e mana o eyi ti won fi fa won leti o pe ki won ka sa won kangara won ku o lawo ojuko won lo si bi ti eto abobe ti o ti duro re o gabi asinwo asiko opolopo awon ojo eyi to ro lasiko yi o Umaru gba e mana na fa won eniyan ninu apile ko ti won fi lede lati eka eyi tori soro iroyin ninu ajo na gabi iwe royin punch mo si gbe lanojo aba meta pe ikilo na o mo lo se pataki baba wo bi oro ojo bo se ro lemo lemo nu asiko ta wa yi o leyin to mu ki awon ilu ki won le titi gbe igbese o papa julo awon ilu to je pe isele ibi bayi o ti le isele oni ki won tete gbe igbese to gbo pofi da bubu emi atawon duki awon punch na lu gbero yin

mo ti wa ninu iwe royin daily post lowo ta wa yi lori oro anba nowo ati kupe fo an kan se iwadi o aba eto suno do ta wa yi titinubu tun gbe kale o aise ni oluwapo are labe ase egbe oselu african democratic congress adc ninu eto bu apapo todun to nbo iyen ogbeni atiku abubakar o o ti pe fun ise iwadi to gbopon lori aba eto suno do 2026 yi o labe isejoba are bola tinubu ge iwe royin daily post bo se jabo royin won ni ipe ti atiku pe na o ma lo leyin awon iroyin kan to jeyo wipe o le ni billion lona igba kan ati mewa naira eleyi ti won fi eso e kan pe won se atun gbe kale ise lona meji ototo e dare o to je pe ise yo kan won pe se ona bi meji meta o je bi o se wa ninu aba eto suna ati awon esun ti won fi kan o eni tin se gbakeji are tele ri ohun lo pepe na ninu apile kokan gba ti owo eni tin se olu agbe jade oro faralu fun iyen Frank Saibo bi daily post mo se post iroyin lojumo tuni mo ti wa ninu we iroyin Vanguard lodo mi o nibe ti agbenuso fun ajo olopa mo ni won ti so won ti ro awon ara ilu o lati ta ketejina tefe tefe sawo esun gbigbe kiri o loro Mary Abila o ile ti won si pe fun ise iwadi to gbopon agbeso ajo olopa lo lole si ajo olopa to wa leko CSP Ikeruka Nwode leni to ti ro awon omo Nigeria lati takete si angbe ayede ruroyin o fege royin kiri o nipase oro to ni se pelu iku Omidan Mary Abila o apile ko to fi lede latowo ile ise iroyin Vanguard Nwode leni to sakawe iku Abila on bi ibanuje lagba gebi o se nawoja ibane kedun sodo omo lebi olugbe ohun awon ore re ati gba awon ti oro iku re ohun eyi to kan o Vanguard na lu gberoyin mo ti pada sinu iwe royin punch lodo mi bi o nibe ti Isaac Fayose eyi to tin kan sala pe obi la re kan o leyin to ti saju bu obi obi ojo melo seyin to fo so enu si la Isaac Fayose o mo ti sakawe ogbeni Peter Obi o bi are to kan nile Nigeria o eni tin se omoye legbe selu en omoye to wa pare ninu egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC feto dibo apapo todun 2007 to nbo yi lo lori si abewo si nile igbere lanojo abameta leyin ojo die ti won ni Fayose ohun o ti saju fi esun kan obi pe alai mori edani to si ndukoko pe ohun yo jawo ninu sisati leyin fun ari gbo ninu iwe royin punch pe Isaac Fayose lo wa fi foran video abewo to se si ohun soju opo itako Instagram re ni ojo ohun kan na to sabewo si punch na lo gberoyin mo ti wa ninu iwe royin daily post lodo ti mi bi pada nibi ti ajo mogun won ti kode akolu ti ko swap fe se se ojuku awon ajo logun to wa ni Borno won ni sere awon mogun operation adikai ophk won mo ti se ikode o iyen si rongba akolu kan ti ko iswap iko agbemoni ti won fe se si ojuko to je ti ajo mogun lewa to wa nipile Borno nibi ti won ni won ti se kupa opolopo awon iko daran ati lawe ohun ti won so won de akolebo won ni sugbon o omogun kan na padanu emi re o nigba ti won gbe ina ijawoju ara won gebi daily post mo se gbe iroyin jade won ni akolu eyi ti won fe se akolu ohun ni won fe se si ojuko to je pe awon ogun tin se iyen FOB to wa ni logo mani ni joba ibile Ngala ni agbegbe ohun o nibi ti awon iko ati lawe iyen iko onku poku ohun o ti won ni won gbero lati gba akoso lo omogun lowo ni ojuko bi ti awon omogun ti won duro nigba ti won sise won daily post na lo gberoyin mo to ti wa ninu iwe royin Tribune ni ori oro awon iko agbebon janduku bandit anipo nige nipo laya olohun kike o won ni se ni ilu kan nipile Kwarama ni won tin pe fun ki are Tinubu ko ma da soro awon akolu le molemo tin waye o awon olugbe ilu latana ni ijoba abile patiji ni ipile Kwara ti rawo ebe si are Bola Tinubu lati le titi da soro o lori o ti o sakawe bi awon akolu le molemo latowo awon iko agbebon
bandit o won ni ilu na la won tin ri foju wi na awon akolu tayo odun meji bayi gebi iwe royin tribune se jabo royin won ni letter kan ti won ko ti won pepe edo la e mi wa ni won ma ko latodo eni tin se akowe fun egbe awon odo nilu latter na eleyi ti won poruko re ni tawhid ameri desko ni oruko ilu na awon olugbe ilu awon ni won salaye pe se re akolu awon bandit on tin dile male mo to fi mo isele ijinigbe ati awon andigun jale eleyi to je pe ko je ki emi awon balẹ mo to si mu ki gbogbo nkan ko porukumuso eyi ti o je ki gbe aye irorun ko wa fawon lati gba ti won tin se awon akolu won sibu na lo gberoyin jade be ni o se won nilu yi atupale na ni royin 1030 se lati Canada mode 3.7 fm ni lorin e ma gbagbe pele mo tele wa lawoju opo itakolu jarawa bi www.damodefm.net ati lawoju opo itakun ayelu jarawa gbogbo e je ngbera pa mo lo sile okiri ilu eboya fangard ni mo fi fe gba wole o Nenu wero yin Vanguard on loni meji mo lawon omogun to je tile US mo ni o ti won ni won se kupa o TN kan si dawati o nibi ilu Jordan eleyi ti won ni o waye latari awon adoku atoke ti won ni won ju latowo ile Iran o iyen gebe Pentagon bi won se salaye ladojo aba meta o won ni ojuko ipase apapo tile US ohun CENTCOM ni won so pe se ri awon omogun na ni won se kupa won ni ojo eti Friday mo ni nigba ti ile America ati awon omogun ti won jo n pa owopo lati dabobo awon akolu atoju ofurufu ti ile Iran ti won fe ju ohun ninu akolu Vanguard na lo gberoyin mo ti wa leka tire daraya bayi complete sport ibe gangan na ni mo si morile ni bi to ti salaye pe sere awon aba mi bonu ti saka to je o mo lo mu ki legland o ki won lu ile france jade o pelu bi owaro ojo golu mewa siro ninu idije ohun o leyi to mu ki ile ti england kan de ipo keta fun gba kokon ninu idije ti fe yi agbaye o won ni awon bolu aba mi ti bukayo saka to je lo fi ran ile lari lowo o lati lo ile france jade o lami ayo mefa si merin ninu idije eyi ti won fi wo tani yo je ipo kata ninu ti fi eyi agbaye tun lo lowo lodun ta wa yi lanojo aba meta won ni pelu bi won se ja olubori na o tumo si pe ile england lowo ta wa yi o mo ni won ma de ipele keta ti won si duro nbe ninu idije fi eye ti agbaye fun gba akoko o ge bi won se ni ipo kerin ni won wa lodun 1990 ati lodun 2018 complete sport na lo gbe Adeyemi Adewale na loko yin yo ni lege si o ola ti re waju ogun ni opa ebiti lotu loka siyin leti lede abinibe ti mo si nse ladura pe ose titun ta dase wo loni lagbara olohun gbogbo wa na ni o pe o are re ayo ninu ose yi logo tolohun eje ma lo photo ni lani bi mo se nlo lori eto ohun tori pe presses are for labi ona ti koroyin de o o fe karoyin si ileti lede fiti fiti ede gesi ni oruroyin lori orun wo o se ni lagun yobo ninu esi kolohun ko saanu re ko mi so layo ati alafia e wa ma gba ofin sinu banu je oyin bayi ninu banu je o titi gba ta tun ma pade ire o ire

apo si e ma ni si sa te dori bobo loga loga ni kan ye olorin waju oye wole lo ko temi amo bi obe ni besu atele si abenawo eni ba ni alo kama bo la ni deba ngba ti e shogun awo ni ko eyin na ni ku gbogbo wa patapata bayi lajo fi aiku degbera nko wa ni se wa awa la ma gbe on to da si iko wa ni pa laanu wa o ati awa ti won yo saanu fun ile wa o ni daru o dede wa o ni gbona labadi e ma gbe ninu anu olohun awon mo wa yo sirere laye e raye sami abi busy olohun rokan mi love you catch you boya fe ba mi soro leyin eto e fe gba wa ni moran leyin eto e le pe mi sori number 090 311 98638 090 311 98638 odojo mejo

0: for hit music.
1: Diamond 88.7 FM.
2: The Bob.

0: ogo ni fun baba ati fun omo ati fun emi mimo
1: bi o ti wa ni ati ti ko se o be ni se yi be ni si mari ni
2: gba gbogbo aye aini pekun
0: ami emi o ma korin anu oluwa lai lai enu mi emi o ma korin anu oluwa lai lai enu mi li emi o ma fifi otito re han lati iran diran nitori ti emi ti wi pe a o gbe anu re soke lai lai otito re ni iwo gbe kale le orun emi ti ba yan fe mi damaje mo emi ti bura fun dafidi ranse mi iru omo re le emi o gbe kale lai lai emi o si ma gbe itere ro lati iran diran orun yo si ma yin ise iyanu re oluwa otito re pelu ninu ijo eniyan mimo nitori pe ta le o wa le orun ti a le fi we oluwa ta ni ninu awon ma lagbara ti a le fi we oluwa olorun ni o ni iberu gidigidi ni ijo eniyan mimo o si ni ibuyi fun lati odo gbogbo awon ti o yi ka oluwa olorun awon mogun ta ni oluwa lagbara bi iwo tabi bi otito re ti o yi oka woli ojoba ibinu okun nigbati riru omi re dide iwo mu pa roro iwo li o ti ya rahabu pere pere bi eni ti apa iwo ti fi apa wa agbara re tu awon ota re ka orun ni tire aye pelu ni tire aye ati ekun re iwo li o ti se ipile won eke hallelujah
2: hallelujah
0: eyin Jesu Christi logo
2: oh.

adupe fun ore ofe ati anu nla ta rigba lati wa ninu awon alaye eyan ti o ma yin oruko oluwa olorun olodumare logo ni osan oni oni ni ojo isinmi keta ninu osu keje odun 2026 obosi ojo 19 ojo kokande ni ogun ninu osu yi anreti ijo kirubu serafu oni tesi waju eka ti awon elede oyibo ni ilu Ilorin bi to wa lopopona Muritala bi akoko ba to won ma darapo mo wa lori eto yi a gbogbo eyin ti e darapo mo wa te won wa lori Facebook eye Dafidi ni e o fi wa wari tabi ke te Oloye De Seyi Jacob lori Facebook ki e le darapo mo wa Olatubosun Taye Victoria Jeje Ade Komo Lafe ati gbogbo eyin eniyan Olorun to ku akeyin pelu mi awon ti ajo wa ni yara igbon safefe ni osan oni ni baba wa Oga Glory ti won te duru lati gbe ogo Olorun ga ni waju mi nibi ni arabirin Christiana Oke ti won ma le waju ninu gbigbe ohun orin soke si oba awon oba ati arakunrin David Ola Tobosun awon ni won ma se atileyin ninu orin ni osan oni titi awon ijo kerubu serafu oni tesi waju e ka lede oyibo yo fi darapo mo wa gbogbo eyin ti en darapo mo wa lati ori afefe na Ezekiel Blessing Ikubolaje Akintola Esther Bosede Akeyin Arise and Shine God bless you all in Jesus name oya o e je ki a si okan wa paya lati yin oba awon oba nibi kibi ti e ba wa e ma juwo yin si oluwa awon oluwa olorun awon olorun emi ni tin toto oloyede se ijeko okan ninu awon omo woli tori anugba e je ka jo yin olorun fun anu re fun ipamo re fun ori re lori aye wa ti ko lafiwe ti ko legbe ti ko lafijo ko si eni ta le fi wi olorun awon olorun oba awon oba eni to so wa lati ojo kini osu kini titi di ojo ke kokan dini ogun osu keje odun ti a wa yi ati koja idaji odun eyi to ku ninu odun yi asimo pe ohun na ni yo mu wa laja tori pe won o ni gbe mi ati yin gbin e je ki ayin oya o

0: to run.
1: E seun nitori akoko wa a fun ijo kirubu sirafu onite siwaju e ka awon ilede oyibo ni iseju bi melo kan ki a fi jo yin olorun papo lati gba ti to ti bere olorun na ni anyin ade dupe pe olorun mu won debi layo ati alafia laarin iseju die won so fun wa eto pataki to nbo lona 3 days open air crusade isoji itagbangba ti olorun fe ti owo won lo won fun gbogbo eniyan orilede ati eya to n gbo waye o ya

0: kaabo sori eto iranlowo lati oke wa eyiti le ise iranse Christ Apostolic Ekaabo sori eto iranlowo lati oke wa eyiti le ise iranse Christ Apostolic Church otito lere World Outreach se onigbowo e baba wa ninu oluwa woli o fagbemi ni won mo ba wa so oro olorun lakoko yi fun ibukun aye gbogbo eniyan ki oluwa ki o bukun fun yin bi e tin gbo oro na ami
1: oruko jesu
2: ami
1: olorun agbe oga nitori pe o n gbo ti wa ayin ofun anu ati ore ofe re lasale yi oluwa gba ope wa
2: ami
1: eleda gbogbo aye gba yin wa
2: ami
1: fun gbogbo okan to n gbo wa nibi gbogbo ni agbaye e gba owo olorun
2: ami
1: ma jemu ati lere olorun ko se fun aye
2: yi
1: ami bibeli pe mi o se on ti se ti mi ti yin ni ase pe okan eni ti o simile baba ni we mo gbadua fun yin bi okan ti simile olorun oluwa se ti lase pe
2: ami
1: ma jemu to lodi si sere olorun fi na kudan
2: ami jesu
1: owo agbara olorun fi na kudanu
2: amen
1: oni mo ti gbe ilekun to sika iwaju iterikeni o leti gbogbo ilekun ti olorun ti shi ti satani veti loni ina sun
2: amen
1: gbogbo agbara okoko ina sun
2: amen
1: bibeli wi pe ilekun to dara ti astase siles iwaju mi onti paul apostle wi ni e oni subo ta pupo ni nbe gbogbo ta to duo lenu ilekun ta shi femi ati ina pale won mo
2: amen
1: ewo nu iselogo ewo nu idalare edera anugba ogoni fun oruko oluwa jesu oluwa wa
2: amen
1: haleluya o
2: eyin
1: oluwa logo mo fi akoko yi ki gbogbo eyin olugbo wa nibi gbogbo ni agbaye pe to ku isinmi oni o oni ni sunday keta ninu osu elekeje mo de gbadua pe Olorun baba omo ati emi mimo yo be ile aye eni kokan wa
2: wo
1: mo kan fere wa leti adua gbogbo ojo Wednesday yen ni ago mesan si ago mokan laaro ni otito lere ni orisun anu le yen korin gbogbo te ba tin bo lagbaye ni bi round about yen e sa ti beere pe otito lere le nlo lowo kan le de be tabi ke pe number mi 08033748289 08033748289 ibi gangan fura mi ni ma gbe ma si juwe bi ti church wa fun ati pe ko mu rara be ba ti gboju soke bayi e mo wo church lokere bakan na ni gbogbo ojo Thursday adura awon alase yori ni oku irin ni bi ni otito lere ni oku irin bi ago mesan si ago mewa wakati kan ni olorun gba gbogbo go o n jeri awa laye re o si ran awon eniyan lowo lati se nti aye so pe ko se se ninu aye won mo gbadua fun ibi kibi to ti wule ko mo gbo mi lagbaye lori social media ni lori radio ni lowo lowo o n taye so pe ko se se fun omo emi ma bo se loruko jesu agbara oga ogo bo se loruko jesu e gbohun oluwa lenu mi olorun o sase tiri lori oro re ko ni sase ti bo se ri ni e ni gbogbo ojo friday ni isoru lowo lowo a n lo ninu isoru mesan Wednesday mesan friday mesan ati sunday mesan eti wo le olorun nigba ti won wa be wa wo ti won gbe kale olorun de njeri wa laye re amiye olorun yo se si won na lara
2: to
1: de ja darapo ago melo la nbere ni ojo friday ago meji la oru isoru ni olorun de na wa agbara lowo lowo an pale mo fun isoru 33 days ni pa ori ofi olorun e ta mo bere ni august 3rd titi di september 4 august 3rd to September 4 ni agbara lowo Olorun isoru todun ma ni agbara tori Olorun so pe emi o se ohun totun mommy daddy to n gbo mi ireti wa fun guitar be lori gbogbo re ba ti e di ogbo ninu re to ba ti gboro mi e ka re yo yo titun ohun totun ti aye re nilo ti won no fi ni eri ti banuje ri o fi dayo tekun ri o fi deri oluwa yo yo nda re fun tora ko pe bi e ko ba pe di ale kan ayo nbo ni owuro gbogbo lekun ta titi mo gbohun oluwa pe frata awon lekun na si fun oloni awon lekun na si fun oloni lekun le omo re si lekun oko si fun o lekun serere si fun o lekun aya rere si fun o ya jo sibi ko oko ye olorun si fun oba anu ma fohun ogoye de di mimo jesu oluwa wa
2: amen
1: losan yi ni gbogbo ti e tin gbo mi ni agbaye e ma gbagbe n ta n ba bo emi le se un gbogbo ninu christi eni to fi agbara fun mi ohun ti olo o le ran o lowo lati la isoro koja o to le ran o lowo lati la idamu koja o to le ran o lowo lati la wahala koja ohun to le ran lowo lati de bi aseyori re ohun to le ran lowo lati de bi ayo re ohun to le ran lowo lati gba eto re lowo alagbara to di aye re mu oni agbara olorun ko si si ona miran to le fi gba agbara olorun bi ko se ninu jesu christi bibeli pe ko si oruko mi fi fun ninu eniyan ni eti a le fi gba wala bi o soruko jesu so ti mo fe ko mo loni ni ti paul apostle wa so pe mi le se on gbogbo ninu christian to fi agbara fun mi ni jejo agbe yewu o ni mo ko lati wa le jije mo ko lati wa lai je o ni mo ko lati ni aneto ati aniseku mo si ko lati wa lai ni rara o ninu gbogbo yi o temi lorun so agbara lati farada isoro agbara lati dariji agbara lati ni emi ati ori ofe tesiwaju o ni mo so bi wo bo ba le bo ba fe so ngbogbo to ba yara re ko nu olorun ko si nkankan to le se ko si nkankan to le da se ni yara re ko lodo mi o le se nkankan so ke se pe lati gbe emoto sori lati gbe block lati gbe cement ko la wi sugbon lati gbe igbe aye o gbagbara o mo ko nkan fun wo loni o ni mo fe se rere ati se se rere o gbagbara
2: bi mo ti
1: fe se rere owo re lo wa olorun mi faye gba mi je ki n gba ye se rere ope yan lo fe se rere oni mo ti so fun elekan nu adua ye paul apostle oni lekun to dara ati aitase sisile ni waju mi oni sugbon ta ti gbo ni nbe a great and perfect doors are open to me but there are many adversary esa awon to yi o kagun ofe ko lo awon to yi o kagun ofe ko se rere ninu idile iya ninu idile baba ni ninu ilu ni lagbegbe ni nibi te ejo gba lesi nibi te ejo ko lesi ope eniyan lo yi oka tinu won odo se aseyori re sugbon oni idi agbara lati seyori e mo gbagbe ngba ti won lo si bi oku jesu won ni won se ran ran won we ni ti o yi oku ta ku lenu boji nitori won mo pe oku ta yen o se dani kan yi oni idi agbara oni le afikun oku oni idi ran lowo sugbon won ronu ta ni oba wa yi sugbon ipinu won ati ru okan ni pe e sa ja de bena ngba ba de bena so eni keni ti o sase yori laye eni ta yi oni daduo eni ta yi oni de lona oni di agbara olorun e ja ka ewe second corinthians yen chapter 12 e ja ka verse 9 and 10 sugbon ta ba koko bere lati bi ese ikeje yen nitori akoko mi ni paul apostle lo nsoro nbe oni a fi egun kan si mi lara iranse sata ani adiba ibi o ti bere adua ni lati se kini o lati pon mi loju
2: emi ki o ma ba gberaga nde koja
1: gbogbo agbara ti npon loju gbogbo ipa ti npon loju emi ran baba re ni emi ran iya re ni loni agbara olorun yo teri won ba idine to so pe ta

0: akota ara eje alagbara ninu oluwa ati ninu agbara ipa re ke le ba se kini ke le ba koju isa ati satani ati arikereke re aje pe laise agbara olorun mami ohun ti oye ko sa fun lomo sa fun laise agbara olorun ohun ti oye ko le oni omo ile o dadi awon eyan ti da larin kiri loni won ti di sansa loni won sare sotun sare sosi lori awon ti o ye ko ti e le won lere rarara elomin sare ko ri nti le sugbon nitori pe ko ti di alagbara ni oluwa ni nitori akoko mi eja ka yes mommy e pada si verse 9 yen ati 10 kalimo o si wi fun mi pe
1: ori ofe mi to fun o
0: hello mommy hello daddy hello brother ati sister ni bi gbogbo to tin gbo mi laye so gbon to oni ori ofe mi o to fun esa on to de ba oyen o ye ko wear down on to de ba oyen ko ye ko da aye re du osoju kan mo ma so fa won yen bi yo ba se omi o se kini omi o se tin kankan ba da aye re du party se nkan mi a se yori kan ma fa kan dani eri ngba ti David lo soju ogun to segun to nbo wa le ngba ti o fi dele won ti ko leru iyen ninu 1 Samuel chapter 30 ni siglagi won ti ku eru re won ti ko iyawo re won ti ku awon omo re sugbo bere ku eri bayi gbogbo awon eye Israeli sokun leyin gba tawon eye dide tan won bere sini won fe so David loku tapa bibere pe David si gbara re ni iyanju ninu olorun mami je won o gbi iyanju yi se yo gbo dide loni daddy iyanju yi se yo gbo dide loni e to sokun loju kan ti to ge o sunkun ti ofisi agbara mo sugbo wi pe e ba mi pin e woli wa e ba mu aso efodu mi wa aso adua e mu aso efodu kan si mi wa ngba to si bere oluwa se ki nlepa se tin ba lepa se ma ba oluwa ni ni biba wa ba ni gbigba wa gba pada enikan gbo mi o ngbogbo taye ti gba o rere taye ti gba lowo re olohun da pada fun olohun mami oluwa da omo re ye pada anti oluwa da oko re ye pada boda oluwa da ise re da ru da pada mo gbagbe o agbara olorun lo le se ngbogbo nu ngbogbo lai se agbara olorun ko se teyan le se o o gbodo pada wa sodo re o gbodo yanda fun olorun o gbodo teriba fun won lokunrin yen wa o si teriba fun bi iwo ba fe iwo le mu mi larada jesu pe mo fe di alara dida o si da alara dida so onkohun ti won na ba fe ki jesu se iwo ni wa yanu re wa gbadura wa bere lowo olorun yes mo mi esare ka tori akoko mi
1: nitori pe aso agbara mi di pipe
0: so gbogbolo yen aso agbara mi di pipe nunu kini o ninu ailera e tesi waju nitori na
1: tayo ni okuku ma sogo
0: ni ma sogo
1: ninu
0: ailera mi
1: pe agbara kristi ki o le ma gbe inu mi
0: ori bayi mo je ko nko won wu e down to ba ti je ko wu e down o ni rona lo o ni le dide adide yo di soro ati tesi waju yo di soro olorun o promise e pe ninu aye you will live a problem free life iwe John chapter 16 o ni ninu ka ile eyi ni mo wi fun yin ke ile ba ni alaafia ninu mi pe ninu aye e ni ponju o sugbo se leri kan fun oni e tujuka mo ti segun aye fun yin ona ti o gba segun aye fun ke se nipa ekun re ke se nipa ibanuje re ke se nipa irewesi re eni keni to ba rewesi lojo idanwo agbara re ni oto nkan oni di agbara si mami ninu aye ta wa e ninu iyajo ta wa e ninu ila koja e boyo tin sise daada tele ti se yen o se se mo oni di agbara olorun lati dide lati tun se kan mi o isere ri o ti tan iwo lo agbara re diku loruko oluwa oluwa yo gbe odide e tesi waju o lo fun sara ni agbara lati gbe omo re ni ojo ogbo re
1: nitori na emi o finu didun ninu ailera mi gbogbo
0: enu ailera mi gbogbo
1: ninu egan gbogbo
0: ninu e ma gbogbo lo ye o inu didun ninu egan ninu ailera yes ninu aini e tesiwaju mami
1: ninu
0: inu ni bi ni gbogbo ninu wahala gbogbo
1: nitori kristi
0: nitori ti kristi yes
1: nigba
0: ti mo ba je alailera
1: nigba
0: na ni mo di alagbara adua mi si oni pe wa di alagbara
1: amen
0: mami eso so tele si aye awe ka pari be
1: mo so tele si aye aye
0: ni won yi lo ko jesu
1: gbogbo ailera gbogbo ila koja gbogbo on to nri bi ibanuje loni loruko jesu wa di alagbara ninu re
0: amen jesu
1: awon to ro pe ko sese yen awon to ro pe yo mu egan ba aye re to ro pe yo so di eni ti oni le jade laarin eni loni nipa agbara olorun mo fa tu loruko
0: jesu
1: o ya di alara pe sasa o ya gba iwosan
0: amen
1: be ni yo ri o ri owo olorun eri ma tele jesu oluwa wa
0: nigba ti o dijo mejo ma mo reti pe re fun testimony ma gbagbe number mi 08033 74 8289 yo si dara fun yin Jesu Oluwa wa
1: amen
2: mo gbagbo wi pe Olorun ti boko fun yin lati pase oro Olorun te gbo tan yi e ja tun pade lojo mejo fun akotun eto iranlowo lati oke wa fun imoran tabi igbaniniyanju ati adura leyin eto yi e pe woli Olorun alaye sori ero ibanisoro yi 08033748289 ki Oluwa ko boko fun yin o
3: ilu atorin to je tin gbese to tunrin le dodo

0: Eja ma kira wa pe e ku dede akoko ye jake jado bi tete layo lanfani atori ofe lati mo tele wa ni kan ni Diamond 80.7 FM ni luti lorin lori eto ta pe ni ona abayo ti egbe oselu olo brother People Democratic Party PDP e ka ti ipinle Kwara ti won sagbateru so ni gbowo re fun eto ohun loni ba se de lori eto na saju on gbogbo bi e ba gbagbe a ma njo di mi mo fun yin pe gbogbo nti awon alejo wa ba so lori eto ye ti won soju fe gbe oselu PDP iro kan ti won ni ko ni se pelu ikani Diamond 80.7 FM ni lu ti lorin tabi atokun eto iwoye ti won lele ti won we eja se baye ki mo ki awon asoju fun egbe oselu People Democratic Party PDP ti ipinle Kwara kaabo si ori eto ye fun san toni labe be bi mo se ma ki won kaabo ani anything she comrade Yakub Arun Akanike ti won je ekan ninu awon odo legbe oselu PDP ni ipinle yi ani won ni yara gbara fun tosan toni baba e kaabo si yara gbara
1: e seun atokun aki gbogbo luta ti si wa pe ni se dada la bayin e ka so
0: adupe a si dupe lowo awon ti won jo ko worin pelu won bi ogbeni Tajudeen Adebayo ni keke ati ogbeni Bolaji Abdullah Gobere ti won jo ko worin loni inta fe jo fojuwo ni ori eto ona lo ni se papa julo pelu isejoba to nlo lowo ni ipinle yi ati oro to ni se papa julo lori ore gbe oselu PDP gan ni pato into ye kamo eje mo latapa bi eje se bayi comrade ile ejo giga ijoba apapo to wa nilu Abuja laipe yi gege bi nta agbo ta sirika ta agbo ni pe won da egbe ijo kanu ti awon iko ti kabiru ta minu traki legbe oselu yin ton ti jerigana adofoso abara ti bebe lo ti won fi npe fe ki ajo inec o ki won o se be da awon mo gege bi igun kan ti o je igbimo amuse ya apapo legbe oselu PDP apapo nile wa bo je pe won nile ejo ni ko lese nle koda in ta gbo ni pe won ni won 100 million mewa naira gebi owo iyen okan kan won ti won pe jo ohun gebi idajo na se lo so lodo ti yin ati awon oro mi to ro mo ki le yin ri papa julo lori agbe jade yi labe idari alaga apapo ti won lawon fowo si honorable Abdulrahman Muhammad kini eleyin tumo si iyen agbe jade to wa pe be na lori fegbe oselu PDP ati pe ipa wo lele yo ko lori isokan igbaradi ati iduro egbe oselu PDP saju eto ibo apapo lodun 2027
1: ihdina siratal mustaqim mo ki atokun wale kan si
0: adupe
1: lori ibere ti e fi sowo si mi mo ro pe ko to di asiko yi ni egbe PDP ni Kwara opolopo awon lolufe wa ni won tin disturb won wa disturbed nipa pe pelu keji ti awon faction kan pe wa ni okere yi time to time pe ni se platform ti as igbe mi le pe ni a fi dibo yi so si le wa successful bayi
0: pe se yo la si yori bayi
1: yo la si yori a tin so fun won pe ni pelu nta gbo lenu oga wa ati nta wa na ri to nlo ninu egbe wa pelu ogun Olorun a la se yori seri gbogbo keji to sele loke to fi di pe ni faction yen won factionalize egbe loke
0: pe egbe pin si meji latoki
1: ko de state rara
0: ṣugbọn loke
1: ko de Kwara state
0: okay
1: so ti anything now nigba ti keji yi bere ti wa la yin su tin rugbo bo wa e ri pe lati bi last year lati wa lenu e nigba ti wa la pe awon kan ni ti wiki faction awon kan ni ti tanemo turaki ti faction mejeji ti won ko lura won tan lura won jade ninu ile egbe e ri pe ni oga wa Dr. Abubakar Bukola Saraki won mu imaran agba kan jade to je pe ni imaran agba ti won mu jade yi awon ti won wa ni agbonrin eto nijo na bi awon governor Seyi Makinde of Oyo State

0: Okay.
1: Bia wa Malam Bala Muhammad of Bauchi State. Wa soja de ni pa pe oro ti saraki ba won so yi is the best. But awon ni te loro yen.
0: Pe won lawon ni tele yi ti ri sala won ni tele.
1: Nti awon wo ni ba won ni pe ta won ba tele ti saraki wi. Nigeria ori ni ri bi gba te pe ni saraki ni ndari awon. Whereas awon lawon je governors to ku ninu PDP awon lawyer ka won ma seto. So a statement yen kin ni ogan pe won la ke si sin jona ngba to di pe ni wahala sele nipa pe ni as a convention ni Ibadan as a convention ni Ibadan e ri pe ni emi ni PDP se convention as a Ibadan as a ni ilu Abuja
0: je woni ti Kwara kopa nbe
1: mejeji ni Kwara kopa
0: so mo ele pe ni Kwara leso
1: eh na ni mo fe salaye ATT Ibadan yen a lo pelu condition
0: okay
1: lato do ento jasa juwa tori pe ni oga so fun gbogbo awon BOT reconciliation committee wazirin Adamawa former ambassador ni baba yen ati former governor Osun State tan pe ni Olagunseyi Oyinlola pelu awon bi meji kan ni won lo le ba awon ni BOT reconciliation committee ti won lo le visit oga ngba ti won gbe se ile won lo pe ni e lo le wa bi alafi o se ijoba ninu egbe ko to di pe won sise kankan ninu eni se kokko visit ni Dr. Abubakar Bukola Saraki wa ni ile won Labuja ngba ti won de be tan ba oga soro nipa pe ni to ise tan ni kawun se ibo la won fe tese bo kini imaran to fe fa won tori won mo ru eyan ti Olorun se oga yi oga si so fun ni jona pe ni akoko mọran ni pe ni eje ki gbogbo governors to ku ninu egbe wa ati awon ti won je board of trustee kon kalku wa ka kokko lo le joko round table ka ma ti se convention ni Ibadan yi tori pe ni judgment ti nbe ko favor wa judgment to jade ni high court Abuja ni pe ni e ma se convention for now and n to ga won pe won la kesi si ni pe ni ta ba gbianju lati constitute ara wa ta wa yan caretaker just for time being tasiko ba ti se toju le ba ti clear so ti ni se a proceed lori oro yi
0: okay
1: so oga salaye fun won nigba won ti si lo fa case ni pe okan ninu awon ti won je agbegbe wa tanke ni alaji sule lamido to je former governor jigawa
0: state ben
1: ohun na jade ni jade pe ni ohun na leto lati jade fun chairmanship to gbogbo awon tan jagbegbe tele won ti se won ti fi owo pa won ti so won yi pe ni ka ma wule wa wahala ka fun enikan ni chance ko lo lati ariwa ngba pe ni ariwa ni won zone chairmanship egbe si ni won fi panu ko lori terminal toraki pe ni komalo o si wa lati northwest ti won
0: awon olosu na ngba na
1: gbogbo awon tan jo me egbe patapata but baba yi so ti anything ohun gbeyin wa nipa pe ni o me egbe lohun so ti anything won fara mo pe ni ka ni consensus candidate ka fe ni kakale ni to won fe ni pe ni won na fe participate to o si lo court to direct ni lo court to re ni court to wa injunction ti court to be jade ni pe ni ko stop convention na ki won screen ohun na tan ba screen re tan kan fun ni form kan skis kan si screen ko no participate
0: ni ka sa yewo phone na
1: so di anything so yi la awon eleyi duro le lori pe ni no ngba tan ti le so pe ni consensus candidate ni Tamino Turaki ko ne di ki so le lamido tun jade
0: be ibi toro ti bere ni bere pepe
1: to ti bere ni bere pepe so oro n lo ga wan try lati pin lake se nge ni pelu ti baba igbe ni gbese yi e ma je ka foju oju keji wo e je ka jo gbora wa yi ni ta ba ju ke je ka suspend the convention ti o wa yi ni Ibadan apero ta fe se ni Ibadan ti o ba ti waye ka lo le baun na ka oga si dide Dr. Abubakar Bukola Saraki dide ni following day leyin gba ta won reconciliation committee BOT ti won ko lodo re tan nijo keje lo le Balaji Sanyo Sule Lamido Sule Lamido agbe egbe ni o so 1998 tan degbe ile yin te je ko founder na ni ko ni da kegbe yo baje lasiko yin eni suru pe loro yo na oro yi ti kan yin koja agbara won ohun ti gbe oro lo court judgment ni awon re ti ta won ba de pelu judgment yin ta won ba joko so ta won ba ti gbora won ye only decide pe ni won lo mo o so be pelu oga now oga si confident people para e lo lira ni oro akoko ti mo ni awon governor so awon Bala Muhammad pe ni oro ti Saraki so pe ni ka won suspend convention oro gidi ni but awon le suspend e mo tori won ri pe ni Saraki ni dari awon now convention ngba ta won ti o je delegate wa lati Kwara jade oga so fun won pe ni convention ten lo pelu court injunction tin be lori pe ni ka ma se to ba je pe ni court injunction won ba si insist ta ba fi ri INEC ni convention Ibadan gbogbo en te je delegate Kwara e try ke back out e gbodo se nkankan nibe mo so won wa expect pe ni awon INEC yoju ni jona ni Ibadan ko si INEC kankan to yoju eni to je chairman of that convention Umar Fintiri to je governor Adamawa state ohun gan fun rara re ngba to na ti gori stage to gori podium to fe conduct primary to wa bere fun awon INEC pe ni awon INEC to wa la ni ti o ri INEC kankan o step out o si pe gbogbo state members re pe na won le si convention yin tori pe na isi INEC nbe o lewu he left the stage together with his people bo se wa ku lori stage to kuro nilu awa Kwara na pelu pelu yi ti oga wa ti salaye fun wa pe ni ti INEC
0: o wa ti o sa INEC o
1: a je pe ni invalid ni ta fe se so bi Kwara na se kuro ni ibe awon some state lo kuro nbe ti won se convention Ibadan so e wa wo yewo na ti awon eyan wa ti won lo le na nilu Ibadan lori rafulu so eyi lo wa fa to je pe ni wahala won won gogo si to igba to wa di pe ni court ti o stop won pe ni won ma se convention abi kan screen ni baba won ko won screen Alhaji Sule Lamido to na si interest to be the chairman of the party I wa fun ni audience yen court si insist pe ni convention is invalid
0: the court do
1: lori ese won so ni ti Abuja fi wa sele so won wa recognize ti Abuja kisi lo fa tan fi recognize ti Abuja ni pe ni convention ta se Labuja ola pe ni court injunction o duro lori second faction pe ni won gbodo ma se won gbodo se ko si court injunction to stop awon Muhammad Abdulrahman I pe ni kon ma se convention ti won gbogbo ana la lo lati Kwara I was there so INEC officers are there so gbogbo awon ti won wa patapata gbogbo awon ta expect kon wa gbogbo ni won participate so igba ti gbogbo awon ta fe ko se yi to se nibe Kwara na di gbogbo nkan la se so ti anything
0: lo yin gba na lo
1: e won si validate convention ti Ibadan lo fa to je pe gbogbo awon moye tuntun ta yan patapata ko si kankan to rubbish won now in to wa fa won ni conviction lori judgment won ni pe ni awon ti won je BOT Board of Trustees egbe
0: awon amajuba je egbe
1: led by Adolfo Suwabara former Senate president la won wa wo ni wo pe ni ngba ti court si recognize Supreme Court to recognize to be the chairman of that BOT so BOT na wa request pe ni gbogbo awon Daminu Turaki ti lejo ti da BOT Supreme ti da do yi awon la won recognize
0: eja wa wo bayi sir eyin pelu bi toro wa de do itori akoko eyin kini eyin lero pe le o mu wa fe gbe papa ninu agbejade ti ile ejo giga ijoba apapo Labuja tan gbejade papa julo se lero pe gbo awon kabiru Daminu Turaki jeri gana Adolfo Suwabara gbo bayi atawon mi awon si ma fa pa ja ropa won nigba nje isokan eyin eri ni ri pe to isokan si le wa ninu egbe ibi iyen ni elekeji daba mi yanana ni pe to ile ejo ni okokan won ki won lo ri 100 million mewa naira se lero pe ta ba san ro owo yi isokan won ni si ona wo le fe gbe gba ninu egbe yin
1: se ri ko si nkan kan tin be ninu egbe ama ni si ta pe ni we have one party
0: gbegbe o si lu kan ni bayi
1: ti o si tin je faction kankan eleya meya kankan o si afen ti ma nda mo ara e loku bayi Supreme Court ti da kan to lobby ti won lo kan na to wa je won ni gi lori pe na ngba ti supreme ti le so fun yin pe ni won recognize convention te se nigba gbogbo awon moye te se yan patapata yi Ibadan convention lo bi won wole kini wahala te won wa ki fm damu ile egbe ile ejo e ndamu ile ejo lo fa fine ti won fun won lati fi checkmate won to ba je pe ni e ba gba yi pe ni ofin ju won kaluku lo in to fin wi won afi ke dance to that place ngba te ti le telofin lori n to fin so definitely ewu yin lati ma waste time ile ejo ni n to opolopo yin ori ni ri pe ni boya n to sele ni e but n to sele gangan ni
0: se yin se re pe ija ti tan bayi
1: no ija ti tan tori pe n ti ja fi tan ni pe ni awon ta n so ile ni so ti anything won ti lo le romance ara pe lawon adc won ti lo do atiku ti gbogbo delis gbe won ti lo le romance ara pe lawon adc pe ni adc lawon awon kan nu won lo ndc awon kan lo adc so fun ara won won ti play anti party before ko to di pe ni last judgment yi
0: so won ti declare pa won
1: ja won wa declare so ti anything so to be leni to believe pe won lejo ni lejo ko mo eyin fe ka pe lori oro ti won so ti anything so igbese won gan tin safihan won e wo former deputy governor of your state Taufik Arapaja. Very recently lo kuro ninu PDP to je pe ni faction awon timing to raki na lo na wa
0: se ne oju tin yin bayin gbagbo pe won pada ya kuro
1: so nbe won lo APC o lo lo le join
0: eyin o ko won ya kuro awon ti oro ti odun mo ninu won le ya kuro
1: won ti already ya kuro o so won kan we si time le ejo ni na ni le ejo fi se lo fi se gbe lo
0: se ki se pe ta ma ya kuro yo sakuba fun
1: ebo si ni sakuba kankan to fe se fe gbe wa
0: pe ko sakuba to le se
1: because ko si state kankan through Nigeria nisin lawon ti won ti ready ati dibo a so won ti won ti lekun ti mu lowo bi iru osun ekiti nkan kan ti won dibo lo ba won tan mura ti dibo ti won o lo mu oye tori pe won ti ma bi tejo woji ko ma di pe ni governor won ni ra awon yin o nikan ama di remaining state gbogbo patapata ni won fix omo fun governor senator rep house of assembly so
0: o da comrade tori akoko wa ibere kan pere na loku ti mo fe mi lori oro kin to lo sori ibere mi ni pe ninu oro yin leke so pe won tin se sotososi legbe oselu won lawon o ti kede won wa legbe oselu PDP sugba e tin ri won pelu egbe oselu mi awon kan ti won ba so won ni a se bi eni ti o tun je agba ati ikan ninu egbe yin iyen minister folulu le wa ison wike o na won se APC lapa kan n se PDP lapa keji ni bi igbagbo tawon yen ni gboro pe se bo na se se kuse ye ninu egbe oselu e si wa gbegbe se lori ti e o si je pa won ti o ti kede pa won ya lo yin leyin wa so pon se egbe oselu mi
1: en ti wike se ipe ni come work under APC o si believe ko won si wa ni PDP ko je tonton ni Nigeria
0: pe ko isi tonton
1: ko tonton rara under unity government baba wa Obasanjo ni fourth republic the first president we have in fourth republic that was 1999 o say the same thing o invite awon kan sinu ijoba re ti won je ED egbe ko ni won fin se yin eri pe ni baba to se former governor of your
0: state ah le pele ni anti party
1: ke anti party party rara tan ba ri quality in you that you work for the progress of the nation tan si believe we pe ni o le o ni to offer Nigeria state government se so ti anything mo fe ranti baba Bola Ige so ti anything to gba minister for power nigba yen laye Obasanjo AD lo wa now o si work under Obasanjo so he will stop yan ike ni ko ma si ko wa ninu egbe kan ki won a ri quality lara re ki won ri ko ni potential ki won a invite re pe wa sise pelu awon lo pin igba ti o ba ti gbe jade pe ni egbe yi ohun o se mo egbe to n wa ni to ba se yun te ba wa ri mi re ninu egbe definitely e n wa wahala fun ra
0: oda e ja lo sori oro mi tori akoko wa tori baba ni a wa lori leyi wakati meji meta a si wa lori e gẹgẹ bi intense so awon ibere ku to ye kin bi yin lori e sugbon mo fi pamọ di ojo mi ti oro ba waye lori oro yi e je wa si oro okan papa julo ikan ninu egbe oselu People Democratic Party ni eni titun se are le asofi agba tele ri ni orile ede ye Dr. Abubakar Bukola Saraki iteswaju ninu a n gbe awon odo to ba lebun a n gbe won laruge a n se iranlowo fun ati atileyin fun won te ba gbagbe laarin bi ose meji kan seyin bo te ye po ti le lose meji laarin bi ose meji si gba yen a ri pe won gbe gbese lori ati se atileyin ifaje fun eto eko awon to fa koyo leka ti eto eko ti won je odo omo ipinle Kwara lara won lati ri eni to jade pelu first class ninu eko imo isiro ele to je pe irin ajo re gba ile Italy lo pe ko tun lo ri tesiwaju eto eko mi to fe ko nibe ati bebe lo ati ta keko leka imo ofin eyin la to je lati lu ofa ati bebe lo e jajo wo pelu eleyi opolopo so pe oro oselu lo de bi o ba so oselu ni won fe fi so oselu ni baba si woni tan wi opolopo so pe won ma ti ko nipo ijoba abi po oselu lati bi opo rodi eseyin o so wa je pe asiko ni rolein waye e jajo ofuju eleyi ki le lero ko n fa eleyi ifaraje lati pe awon odo langba ti won ni ebun a n se atileyin iranlo ati iranlo fun
1: mo ti so lori eto nibi ni some weeks ago
0: ben
1: nipa pe eyi ti Dr. Abubakar Bukola Saraki n se yi o je tuntun e je kin le kini kan so mo Kwara ni 2003 ti Dr. Bukola Saraki n bo to be the governor of our state won wa pelu opolopo awon ti won je ilorin ti won wa ni diaspora
0: fẹjọ mọ lọrin
1: ti won jọ mọ lọrin ti won jọ mọ Kwara tori n fun instances ti fi mo po mo Kwara ni opolopo awon
0: pe ki so mo lorin nikan
1: ki so mo lorin nikan but tin ti mo fe fayo ni pe ni opolopo awon ti won wa ko wa yi so di anything opolopo awon ti won ko wa yi patapata ko si kankan ninu won tan believe le lori pe ni a pelu performance lagbaja yi pelu potentiality ti n be lara la ka se gbe oji ya ko le ba wa sise bi Kwara se tesi waju ko se ni kankan ninu won to 35 of which
0: no na won tan wi
1: na
0: won do
1: no gbogbo won patapata njo na so vision ti o gari ni arin won otayo pe e ri pe Kwara bi o ba ja na bi Olorun won so be leyan na bi Isa alayhi salatu wasalam tan pe ni Jesus to e pe ni from the cradle ipe na wa ni ori ite lo ti bere si ni jise Olorun ohun ni kan ni owo age of kinan pe ko to di pe ni Olorun ni se so in tin try lati so ni pe ni opolopo awon tin ba te ba ri ti lu kan ba nto e wo Singapore iru adan o tin ba ni Nigeria ni ba won tele nipa pe ni tan ba ro yin pe ni ilu yi corrupt ni gbogbo agbaye Singapore is one of them won ri ti tan ba ri ti Singapore ni number 1 won si ri ti ni number 2 so won discover yi pe ni awon hold cargoes na tin se lubo lati bi ogun ogbon odun ina ni won se ri ipiti ijoba kolon to wa ni won se won overthrow government won wa pada yan very young sharp to won ju bi 39-40 lo nga to kun ni wa debe te ba o Singapore le ni won ka lu ko dupe folon Singapore won wa ninu ilu the richest country in the world, the one of the richest country in the world, Lenny. One of disciplined nations in the world, Singapore one in one. To lipe ni, awon odo ina ni wan ni ability to move around. No, so Dr. Bukola Saraki, inga ti wan ambo ni 2003, so di anything. E wari pe, bi Professor Ali Ahmad Lenny, te ba weji Professor Ali Ahmad Lenny, et gwege se eji kekema. Ana ti wo p 50 something wanting metile wanting metile or 60 by Malambola Abdullahi Dr. Abubakar Amdakaniki are you getting it now so gbogbo won bi won se totele ra won ni journal bi won se wa won ko se ni kankan to wo 40 ninu won so in tin promote youth ke so je ni
0: pe won sara onjo bi odo nigba
1: na yes gbogbo awon yi le ni ko wa sibi ti won te Nigeria te mo pe won te tori won wa well trained politically ni dinasi school of thought Saraki to ron kaluku won ni won intan gbe jade ninu le Saraki le ni in lo kaluku fin ni aye fin pe won Bola Abdullahi to ron kaluku pe ni se e ro pe won ni PR national PR ADC le ni ko si gaga to fa won ti train e won ti nurture e lati le ni dinasi Saraki so the school Saraki the school of thought so ron kaluku won ni won ti to le te ke se pe ni kakan wa lo le mo mo ti o ti jale nu mu ka wa la fe promote pe na promote youth omo ti o ti mo bi ti aye daju ko ke mo wa si yun si ke mo fi se isuju yun ko la nso e train ni won ninu field te ba pe won si ke je ko won mo ipe ni ba se nsaye ni ko se ni kankan e o Professor Ali Ahmad Leni tani Professor Ali Ahmad ohun do waju re pelu oro si so pelu nkan kiko pelu gbogbo la kai tolo nbun ti won ni mo ipe yan de
0: pe bi won se nsi sa mo odo
1: are you getting it now so mo bi an se wa upgrading or bringing won lati bin Saraki dynasty o ti wa mu kaluku won wa famed lori feed ton kaluku wa de bi geni ko se ni te pe ni won te ri pe won ti sound enough so yi na ni gbogbo opolopo awon odo ti won gbegbo roke lawon ile eko won lo fa to je pe ni Dr. Abubakar Bukola Saraki na wa do ni do ba se nso ta won ni we be le nta won ni keuna nsele o won ra won yen lo Misra won lo ran yen lo Saudi Arabia lati lo le keko tan ba ti ri pe ni eleyi lo gba mentals jade lawon ile eko are you getting what I'm saying now so e ri pe ni gbogbo opolopo ti won se yi awon ti won lo ni se awon mejeji ni sin University of Ilorin na ti jade ke se pe ni Kwazulu ti pe ni ba to ri pe ni Dr. Bukola Saraki asiko re ni won da Kwazulu ile eko University of Ilorin ni ati to je best in mathematics ati to je best ni School of Law are you getting it now so o si nkan kan ti Dr. Bukola Saraki fin se eleyi nipa pe ni o ni vision nipa pe ni odo la mo fi se ogun ogboju odo ni o si develop ilu won le won ni egun agbalagba okan mo foye tele won ni n to popolo kan yan si gbo sinu
0: pe ti won ti won
1: ni oga lohun ofe ra won arugbo o se le lohun ofe ra won arugbo n ti se ta arugbo o se odo o le se ise to do si se arugbo kan o le se so mejeji na la mix papo ni gbogbo e fin jora won ni Saraki School of Thought.
0: To adupe lowo comrade iyen Yakub Kanike fun itesiwaju oro yen ja wa wo bayi papa julo ba se n ba kini omo tori akoko wa loni e ja wo agbekale oluwapo are oluwapo gomina iyen tin se omo oye ton wapo gomina ne pwele ilè be a shegbe oselu PDP. Ati gba keji olu wapo gomina ni abe a shegbe oselu PDP ne pwele kwara ni ule turibu wapapo todun 2027. Ba wong koma ni kawo fawenu eja jo wuba isa. Inje lero kwe bi wong ba depo tara lu ba dibu yan wong. Wong la wong afu jusun. Ti o mo ki ipinle yi ko yi pada di eleyi ti o tun dagba soke ju bayi lo to je pe yo rese wale ju bayi lo to je pe isijoba yo tun gberu ju bayi lo se lero pe won ni iriri toto lati se yisa
1: alhamdulillah ati kauni ati fawenu ni awon meji ni won ni iriri toto ta fi le ti won si waju kan je gomina ni ipinle Kwara ati pa keji gomina lapapo bawon tori pe ni eni tan pe ni kauni Engineer Suleiman Bola Kalekau enikan to ye pe osise ijoba ni oba lada ni oba sise oba ijoba apapo oba sise oba local government oba sise ta n pe ni grassroots so eni to ti je pe ni lati amba ijoba esekuku sise lo ti bere to ti ton lo le ba won lada ni sise ta fi n pe won ni nepa ni baba nepa o to wa di pe ni o di eniti ilumaka ninu se ijoba apapo ni public service so enika to ti riri ni o si ba ipele se mo pe ni leyin director ko si nkan kan to ku en to ku na ni pe ni won ni won je pamsec so ti enisin gege bi hierarchically ni o se ma to ni bi se ijoba but eyan wa fi retire wa lo retirement re pelu ije director eleyi ti show han wa nipa pe ni ije director re ni public service ati ipa to ti ko nigba to wa ni nepa ati ipa to ku nigba to wa ni local government o ti staff han pe ni eleyi o se se ma ma bo la selu
0: iru awon ipa wo
1: ipa to ko ni pe ni apa kini apa keji apa keta meteta ta kai ko si bi ti won ti declare wanted ipini o sasisi nibi bi to ye ko gbe spanner si nbe lo gbe plug si ko sele nigba to wa loke nigba to wa nile na won ba pelu pe ni boya ajebanu abi nkankan kun fi allege re gbogbo awon tan jo sise po ni local won ka luko appreciate re nigba won ipini olooto eyan lele n to ba si wi agba po to ni titi to fi wa lo gbogbo bi to lo to fi bo lo fa do je pe ngeje pe ni boya ka engineer Musa Suleiman Bola Kalekau ngeje gbogbo kan lo di kale fa awon yan ta to lo fi ni ka yo bukata re bayi iwa ni ati imo ise ojuse ise ti an gbele lowo in se ise won bo ti to ati bo ti ye diligently ta awon yan kaluko omo ti won appreciate re pe ni eleyi omo ise yi ni
0: se nigba tan wa lenu se ijoba
1: tan wa lenu se ijoba so li lo retirement ti won lo retirement ti olodun tun wa ni awon ni olodun ka dara pe ni PDP fa kale gege bi olujide fun ipo gomina ni Kwara ori nla nla olodun se fun wa nibe ori nla nla olodun se fun wa n to fi ju ori fun wa oni pe ni eri pe ni mo so pe ni kina n pe ni won mechanical engineer ni so ti anything problem ta si ni ju ni awon environment wa yi o tayo wi pe ni opolopo le ise kekeke ti o pada di nla toye ko di nla airi na joba lo bi won se fe in cause opolopo setback ifaseyin fun wa so ti ru eni yi ba debe mo mo pe nun ti o je priority fun manifesto egbe ta gbe lo tori pe ni tin je manifesto PDP ni se pada mo gbo laipe yi nkan e o kan na ni cardinal point wa agenda kwa PDP ni Kwara gbogbo yoku tele ni number one of them on ni oro insecurity tin da wala mu yi I say to aboyi
0: mo se mo already ba
1: so ti eni se on gaga ni akoko opapu tele ta believe pe ni ti eto abo ba ti do ni Nigeria gbogbo n ta fe ni o se ti eto abo ba si Nigeria ko siru owo tele ko wole ko siru investment tele se to le progress so now having Fawenu to be his running mate na je igbakeji Fawenu yi won ti se secretary awon kan ri that is Christianization of Nigeria egbe kan to nipan ni ba se ni awon ti
0: Islamic
1: so ti anything ti sultan sokoto nje olori gbogbo wa be ni ti tawon christianity ina to je pe ni eni to ba serve lo nda awon mejeji so ti anything awon ti won so fa ye pe n to da ni e se dada ina so fa ye pe ni ti o da ni e ma sai da awon yi aran kan ka ban ti o da lo won so gbogbo gba ti fa enu se n serve gege bi secretary on kalkun praise re na ni koda disin opolopo awon eyan awon afa wa won mo pe ni fa enu ti ku ninu kan if anything happens ninu lu tan fe bi tan fe pe enu awon tan je christian si fa enu ina ni won kokko pe o ni o wa da lejon pe na lagbaja lo e ka pe la ka o la ku si daada un o si ri aburu kan ora lebu aburu kan lara re lana lolorun fi fetch re lo to lolorun mo n sesan ogun teyan ba se ni daada olorun duude lati sesan fun esan lolorun fe se fun fa enu pelu daada titin se bo wa o si je nikan to gba alaafia laye gbogbo gba ti wa la christian ni won lo jabu ni awon lewe kan ni lorin tin sele ni kwara yi ipa ti baba yi ko lori re o se pa kekere nipa pe ni agbodo gba alaafia laye ni awon ti won lo christian school ni o tan jo mo muslimi bawo la se accommodate ara wa ta se to lori ti ara wa baba yi wa ninu atan jo sign mou ni pa npelu awon afa wa ti gbogbo e fi role ti o fi si wahala kankan ta fi gbora wa ye so if somebody like that ta ba wa gbe sipo ase definitely any ti o je ka buru osele lana ti o je ki wa lo osele silu lana so on la ma expect ba lo osele loni so 5 and 6 ni olohun se won
0: any kama pe won ni afojusun re so pe ninu oro ti e so fe ke eyan na nkankan won ni ninu oro yin lekan nigba ti e so nipa ti bolakale kawo e ju ni won pe oro ina iwa ne yin ni sugbon ta won yo ba so ni bo ni ina ti di talada ni ijoba gan won o fi gbogbo alenu lori oro na pe aladani ni se lero pe ijoba ni kankan se lori oro na lowo ta wa ta ma ti edebe
1: ijoba ni pupo lati se ijoba ni pupo lati ni ijoba to ba ni kan se nipa ti Dr. Abubakar Bukola Saraki ti won wa ni gomina won gbe awon igbese to lori kan e ri pe the major power plant ti ta ni ni central ni gba won ni state capital oni to wa ni so mi ti so mele o ti wa di outdated tori pe lati aye awon ologun na lo ti wa Dr. Bukola Saraki lo de lo change gbogbo machine yen o si ra kinan pe transformer to le ni 1000 lati fi assist awon community kakiri Dr. Bukola Saraki lo de lo gbe gama step down to wa ni gama nigba ye Yaradua to hun tare ti bi nbe lara Yaradua lodun na won gbe wa pe ni ko wa commission re
0: se se pe won ijoba wa lara na ngba na
1: mo n bo wa no o ti dita ibi lataye baba Obasanjo lo ti dide je taladani so gbogbo gba yi na o wa lowo aladani ama to hun ti be na contribution ti state government ti ba se lori yi hun ke se pe ni o se fa won ti won ni o se fa won eyan ti e lati mu eto igbaye gbadun won ko rorun ni to ba je pe ni looto la ba fe assist ilu wa gbogbo awon amenities ti o ba mu lu derun fa awon eyan wa na la wa ati mo pe ni won ti privatize nepa awon aladani lo ni ama wa le tori pe ni won privatize e pelu anfani ta wa fe derive ni be fa awon eyan ti wa especially awon teaming youth ti won ni sese opolopo awon te ri tan ko kada kakiri nisin te lo le lo ni le lu mi ninu won so ti anything fashion designer le lu mi ninu won ba bin salu le lo mi si ninu won but ngba ti no duro epo lo tun lo bi to lo yi eyan melo lo le avoid pe ni ko won lo le gbe plant solar oni 1.7 million ko ma fi run se te lo re so ti na yi ba stable nisin definitely kora ta ba rin na la pere nisin won assist wa ijoba wa duro dede pelu wa awon ni na boya bi 12 15 hours lojo sa wahala ni na opolopo ile ise ni spring up awon
0: kekeke ijoba ni ojuse ati se lori ile na tan ba debe pe won sojuse
1: ni to po
0: e so le ke so nipa eto abo nipinle ye jajo wo ipo teto abo duro se be ba gbagbe ipinle oyo na ari pe oni bo se ri na papa jolo lori eto abo lai pe ademo bi ijoba nibe na bi won se gbegbe se nipinle ti wa na bi ipinle Kwara opolopo awon eyan ajinegbe eyan isele ijinegbe ni ati bebe lo e jajo ofuju wo pelu igbese ta wa na ngbe ni ipinle yi opolopo nso pe gomina ngbiyanju pe adiye won lagun o iye ni ogun logun e bo ogun o lodo ti yin na e jajo wo ke bi egbe osulu alatako ni ipinle yi e ma ja foju osilu ka ma fi wo eto abo
1: a le so pe ni ijoba ogbiyanju gbogbo every sector e gbodo rowo ijoba but to ba ti wa di pe ni ijoba wa scorn ti ara ilu expect ina ni criticism o ma lagbara so ti anything ni ariwi si o ma sele latodo ara ilu si joba se bi awon te mention iro oyo te mention nisin se bi an se karamasiki le lo security se be la karamasiki re recently e won to sele ni Kogi state ni Borno state wa ni awon ma tan lo le se neko so ti anything ato ga won awon marun ni won ko so in ti ododo to je governor le ni in to dan o ni be ta na ba dan ru be wo boya awon 176 people wa tan wa ni captivity awon arabi boya awon olohun ti ni kun ju won le e li pe ni to dodo se ni pe ni joint fox lo establish awon ti won je local vigilante ati awon conventional police pelu awon army ni won jo sise yen won ri awon people igba laye ni gbogbo awon mararun ni won pe nisin o eni kan ni won kokko ri ntele o si ni ko ti sin tojo o si pe gbogbo awon loba loba ipe ni ibi ti kini yi tin sele ti awon oba fi le ri awon mo ti won jin ko yi definitely elomi o lu se adere ati oba ati joba atara lu on kalku wa pa opo ipe ni the same aims and objectives landi won produce awon mo ya awon mo yi jade e wo run to sele lodo ti wa oba ya sikira ti won gbe yawo atawon mo re nisin ti won be lowo lowo yi oba yasikira ibi ba se pe ni o je agba oba ti alaafia ti move around o si pelu baba won definitely won mobilize won na labuja lati lo le ma se to pe ni tani o je gomina kwara ti won ko gugba won ba lo le se ni joni serin tin duyanju le ri joba yi ko si ba se ri joba kan ta so pe ni joba yi o se da bo ti wu ko mo yo se but ara lu rate e pe ni se tin se yi so auto percentage ta expect tori pe ni baba ni joba kan da bomi na ba de condemn e na ni en baba si ni joba kan da kini kan le ri la re te fi loda now e woru contributions ta won governors yin se e woru to yo nbi ta ti mo pa won yin ni kan se ta won ke wala kan be la ni federal government pelu ijoba oyo nisin ijoba oyo insist yi pe ni in to fa ti won fi wa wole ba won lojiji bayi tan fi ko awon mo ohun fe ki awon international community kan ba won wa di nto sele ni federal government n binu si pe ni integrity nigeria oda pe o tin dente ebi sovereign state la won ta won da duro pelu bolon pelu gege bi orilede to won so pe ni ka won igbimo agbaye won ba wadi because fi mo pe ni governor to karamasiki ni
0: ke le lero ko ye ki joba se ti o se
1: ni mo bo wa inta fi mo pe ni governor to karamasiki e ri pe ni former minister of power and electricity abi kini won pe adelabu ti won gbe aburo e very recently e wo run ti governor won se apart pe ni won wa won yun lawari ile to tun tan abo awon people tan jin koyi ibi le tan abo won si oni ko demolish gbogbo le ni gbogbo alari lori social media on television wa lo gbe won demolish gbogbo le nkan le ta lo ni ta ni oni won ti e bere en to ni iru be na si ti sele ni Kwara nigbati awon omo court bere si ni damu wa ni Kwara won gomina gba na Dr. Abubakar Bukola Saraki o gbe ofin kan lo si house ni gba won yi pe ni to ofin yi ni pe ni afẹ awon melegbe okunkun mo ni state wa gbogbo en to ba wa je landlord abi landlady to ba le gba okan ninu won si leta mo pe ni ile re ni akoko ni pe ni o sofo leun sowo ijoba ijoba wo leun danu eni won si remand re losu mefa abodun mefa ni ni jona tan sofin yen o kaluku fowo si bi o gbe consent to le gbo mo elegbe okunkun sile in tan pe ni joba ni yen to ba ti di pe ni awon eyan ri ni ri pe ni ijoba koro oju sin ta won se laburu se ba tin so ina nisin se ko si stresses lati mo gbogbo an tan saburu ifun atan kidnap awon yan ani Kwara ni bi joba ba gbe gbese to ye ko gbele ni pelu ogun olohun ma won tan se na
0: ibere ti mo be
1: pe ko
0: joba o se
1: gege bi ona abayo to ye ki joba o se ti o se opo
0: e mu bi eyo ka bi meji
1: akoko ni pe ni owo tin wa latoke lori pe ni e fi seto abo fa awon eyan yin ijoba wa ona bo ti ye ko na eyi ni damu emi awa ta je opposition ni state
0: eyan gbagbo pe owo kan wa latoke fetu abo
1: ah
0: ah e wa pe gomina ipinle eko o ta ko leyi o yen babagiri
1: ka won ti wa na ka won na ani ka won ti wa na jade pe ni ko si tin je security vote
0: yes ba won so ya
1: pe ko si ba won gbori eni suru won gbo keneri lori delis bayi lo gbe former governor Imo state tan pe ni Rocha Okorocha nigba hun to se governor o so fun gbogbo ara ilu ni pe ni owo security yin yin ko sin to won ofise 500 million lo lohun gba nigba na nigba ta won kan gba location 1.2 million nisin ta location wa 14 19 million billion gba ta won kan gba location tinje 1.2 billion only awon gba 500 million gege bi security vote now nigba ti allocation ti state kan bi Kwara nisin an gba 14 billion losu kan ati gba 19 billion losu kan so kin le
0: expect ten ri akosile
1: beni local government ti mo ti wa ilorin isin ni mo ti wa se ri ta ba ni ka so nipa allocation e gbagbe n ta ba so ni ayin ta to n ta kapa ni tori n to jade si gbogbo aye to galuku ri ni te ba fe mo nisin lori joko yen mo ni ilorin isin ti mo ti jade January February March osu meta pere Kwara ilorin isin si gba 3.6 billion te ba lo le wo te wo field ni ilorin isin la toke dele yi pe ni nje owo ti won gba losu meta njo quantify ise ti awon leyin ta won gugu awon jamanu wa lawon se
0: e wo owo su awon ise joba bi le wa nu te nwi o
1: nje eyo
0: ati opolopo awon ise
1: mi elo ni won fin sa elo ni won fin elo ni won fin ndan fin run government elo ni won fin sa ise service government lo losusu e ma ja tan ra wa se eyan tuntun mi nbe ninu awon ti won gba sibe ni awon eyan si n lo retirement lu gbogbo gba awon eyan si n ku replacement wo na se owo yen diku ni. Are you getting what I'm saying now? So gbogbo ti won gba ni security vote yi ni si mo mo le sure yi pe ni e bayi ni ama mo mo pe ni kese billion kekere ni Kwara gan mo gba ninu won ni
0: eyin gbagbo bi egbe osele latako pe won gba wo security vote
1: ko la nja
0: bale gbogbo lati won gba bi te ko ba gba
1: ani rocha okorocha ni ko
0: ti to so le mi na salaye fun yin
1: eh eko mi o lo mo ti after won are eko ba di mo yo so bi ti ni man ko won si awan so ni Kwara nisin now awon state ta awon ododo ta so ni Kogi to gba gbogbo awon ile ni joni to je nisin allocation yin na ni mo wa ni Osun mo so ni joni pe ni mo wa ni ilu Osun mo n gbo radio program won eni to wa je amotekun chairman nu abi cadet ti won fi se chairman nu awon amotekun oni won gbe ori to ni jona o so pe ninu owo tin je voter kenanke security vote tin wa sodo awon ko need ka awon ri governor ka awon to sise tori pe ni owo yin wa direct ni won ti i mark e fa won governor ti i mark e fa to security vote ba ti do ti ni certain percentage tin wa do awon so ti o ba si gbogbo awon governor ti won tiraka ti won se pelu awon eyan yi won ni so jade so bo ni ti wa si wa je
0: awon na mo ni awon na ni
1: kini won fi rogun kini won fi rogun
0: awon na ni forest guard e ma gbagbe o
1: forest guard
0: ijoba na lo gbe won le o se lero pe ofe ni won sise ni
1: atokun forest guard ta ni 1000 ni Kwara mobilize 1000 di Kwara mobilize won ti wa nile nisin leyin gba ton pari training won o ti le losu merin bayi
0: pe won o si ni field
1: won o si ni field ko se ni keke ni won ni field
0: bayi awon to wa ni won pa ni side kaya ma njo sinko
1: mi nso fun yin e ma listen si tin so fun yin ko se ni keke won ni field bayi won ti deploy won lo bi keke awon mo yi be se training won to so ti enisin bi training won se lagbara to ton kalukun won si fe mi di koda ninu awe awon mo yi wan training lawe ta gba koja won si wa ku oni training tan gbogbo ti won ko gan bawo ni o se ni sofo ninu lakayin won tori pe ni ngba ta won yan se training kale losu meri osu marun te fix won si bi ti won ti lo ti won ko definitely oni bo ti je si fun won lawon allowance si won bi se wan le ni si won kaluku awon obi won awon ore won awon alabase won ti believe pe ni won kaluku ti rise ko wa se nikan ninu won nisin te fun nisile kan gege bi owo se
0: awon ta gbo pe won gbemi lorun won ni agbegbe kaya ma njo sin ko
1: e se awon omo ti wa ni Kwara yi se
0: pe boya lati state mi na ko forest guard wa
1: e je kikini kun ye yin se mo pe ni federal government gbogbo state tin se forest guard yi patapata federal government ni ye percentage ti won gba lo won lodo ti wa ni Kwara nisin I told you yi pe ni 1000 ni won mobilize fun training out of this 1000 30% of this 1000 will go to the federal government you know take care won 70% ni state o take care so o le je pe ninu awon
0: ti federal
1: won le deploy won lo be I don't know
0: oda a je pe ten so ni pe ijoba o se to lori eto abo
1: won se to
0: oda e ja wa sori oro mi tori akoko wa fun tirole yi ka wo la ni seju meji meta ka to si oju opole ati awon oro mi ti a yiriwo eja wo eka eto idajo nile wa judiciary iduro dede lai role apakan dakan si papa julo lori isele to sele ni ti idegunjale ilu ofa ati pati eka eto idajo nko lori ati mo se fisibe kan ati mo se role apakan dakan si ke bi nta gbo pe awon iko to je ti leto ti idajo yen awon to je agbejoro ti senate president teleri areli asofia ba teleri nu nile wa dr abubakar bukola saraki mo se npe won ke si adajo papa julo lori oro ti onise pelu isele ti idigunjale ilu ofa ti ejo to ro mo ti won ni eni tun gbejo na o ti saju papa julo lo pelu awon ejo na ri pe ah eleyi o awon o faramo ko ma fi si bi kan ko je ki o lo bo si ye ko lo pe toro se pataki kara lo ba le ni gbekele papa julo leka eto dajo lewa lodo ti yin ni seju aya e jajo fuju
1: se ma pe imoran ni awon lawyers ti won je lawyers o ga wa ni won fun adajo to lohun fe gbo ejo yi eh le so pe ka dajo mo gbo ejo tori pe ni awa ka lo ayan sibe
0: ise re ni
1: se so ti anything but eyan ba ti wa ri ay ko se dede kokan lawyer ni eto labi ofin lati fi gbeta se mo pe ni opopolopo awon ejo kan be to pe ni adajo tan ba gbe fun lawyer agbejoro na ni o so pe ni ohun ni confidence lori judge yi egbe ejo ko won aju re egbe lo bomi se ba pe won sele be abi o sele so I ma sele un ni pe ni tan ba ti retrace si pe ni boya won ran kan pe ni baba ife ma dawo ru bakan bakan won leto lati so nti won ba ri won si leto lati gba ni moran nipa pe ni kini se ri oro issue of robbery o ti yon kaluku pe ni won fin so silu ni tori pe ni ke sa koko
0: pe oro silu ni
1: oro silu ni won fin se oselu ni oselu te sin won fin se oselu with bitterness ni yun eleta ero oselu ni won pe
0: se pe oro oselu abi won fi n soselu
1: ani won fi n se oselu ni won fi n se oselu ke sa koko ni ti gomina wa to wa lipo leni ti o mo di mo Dr. Bukola Saraki pe bo awon tan ku lofa awon tan pa lofa awon tan ku lofa o mo si tori pe ni kini kan kini so gbogbo eleyi aye ti koja gbogbo ru eleyi a ni dire a pati ko ajo mo lu kan na awon ti won e se ibatan Saraki nigbati Dr. Abubakar Bukola Saraki wa ni Senate president gbogbo ala mo iha ti awon ti won je APC leaders nigba awon atawon ti an se Johnson ijoba njo na ti won ko si lero ro CCT e wo bi film won se lagbara to Olorun pada gbe leke o but awon alabosi nbe labi oro won amo bi ta expect ka ti gbo to ro nigba to ye pe ni on kaluku gbodo sise re gege bu fin se lale e ri pe na Attorney General of Federation Office nigba awon lo gbe jade nipa pe gbogbo ti won ro lero gbogbo ete ti won hun ni jona nipa pe ni Saraki mo nipa oro of a robbery awon ti wa defend owo Saraki mo lori re awon nurse ni ofin laale lati gbe jade pe ni criminal case na ba fi kanyan laye ti Attorney General Office so ti anything to ba gbe jade pe ni kini yi ko sejo nbe ni ama to ba gbe jade pe ni ejo nbe ni awon yi ti wa gbe jade nilu Abuja latodun ti an ti gbe jade to n ti bi an se n ba Saraki fafa ku wahala ni jona won o tori re kun o fowo bo ofin loju won gbe jade saye pe ni Saraki omo kankan ni pare o se wa je nilu ti wa laarin awa ara wa nibe lati ma wa fi oro iku oro idegun jale a ma fi soselu pe ni lagbaja ogbodo dawun query ogbodo se so adajo ti won pe lake sisi to ba ri gege bi akiesi to lo ba lo dede bi o ba si ri so di anything ko ma banso
0: wa na jo wa mbe 0913655952 0913655952 na lo jo opo ele kuro le okoyin bulletin pe wa ese okoyin bulletin pe wa
2: ese o ni alaji atun ma mo ta se da lati baboko
0: oya ni sejuka
2: alejo wa temi le so fun yin ere oro gugu crisis PDP te ko ma sele nde ole ni nti sele ole ni distraction any three sponsor won government make you want to law APM en to general secretary won o ti law APC ti le ma bi ni ngban ti kwara e ko la ti law si waju nti nbele ibo la
0: to adupe e ja won telomi yo ba so 0913655952 lai soro ko ba ku gbe abi alatako si enikeni ka wo yen kan abi meji ko to ri pe a mo dagbere fun toni lori 0913655952 na loju opo elu oko yin pe tin pe won an gbo yin sa
2: o pa sa kuto
0: e seun
2: O koyin
0: bulletin pe wa sa. Okay, an gbo yin bayi.
2: No, ni ale jo se so. Ijoba mo ti won le se to ma fe se. Security ko ti kere tun ora drone. Won de pe awon security wa ko won ma wa ni office ko ma mo ti ba lo FBR and dia. En pa no chama nu ikelodun to de pa awon mo ti won wa. ara nkan ti won le se ko bi le ko bu re won ma won yi to wa so ti bu den oro pa o ti mu ni wa e fu ya wa e fu ya won election is far ni won ma to bi awon eyan to ku se won ba awon bi won nu je la mi ndun won nu of ken joba yi se joba yi to ye fi ba awon eyan nu je olohun ni da mo
0: to oda adupe fun idasi ti

0: yin e je wo enikan se tori akoko wa ti lo fun ti ron le oni lori eto ta pe ni ona abayo na la wa ni kan ni ramon 80.7 fm ni lo ti lorin pelu asoju fegbe oselu pdp ma gbagbe opegbe oselu pdp ni ipinle ekora awon na ni won se agbateru eto yi e je wo enikan se ni hello e kuro le oko yin o
1: hello e ba ti toto
0: e so yin
1: oruko te n baba tunde lati baboko
0: oya ni seju kan to ku
1: mo ki alejo wa pupo ku wa
0: ese
1: bien ti first call lati so oun na ni pelu ke se eyin egbe solo pdp e lo mura because ati ko ti en lo de yi olodun pe ne na yin sa lo lo ba yi ana yin ti se sa olodun mi jo wo ku
0: amen
1: to gbo ti won so pelu o to pa gbe ti ko la sa ti 19 i to ni won ti ma olodun ti won ni ke ni na wo ni ti eye wo ni ti ap ni lo na di me me ti o dogba gbo mai ba se ri ti so nti la ri ti se mi kan so ni ti je npe ni gbogbo nti won pe nigba ti na ni olodun ti ni ka ti ro ma ti bai so lagba olodun run pdp tin tan yi ko ti wa kun lai lai
0: insha
1: allah o keri
0: adupe adupe baba to pe yi adupe lowo gbo yin te pe wa ja ma fi se lo lori eto ta pe ni ona abayo fun toni ti egbe oselu people democratic party pdp e ka ti pinle ekora ti won se agbateru ni kan ni diamond 80.7 fm ni lo ti lorin adupe o lowo gbo awon ti won da si papa julo awon ti won soju fegbe oselu ibere latori comrade aaron kanike ti won je ikan ninu awon odo legbe oselu pdp ni pinle ekora ati ko won ni won pelu mr tajudin adebayo ni keke ogbeni bolaji abdullah kobere awon na nbe pelu wa ni yara agbara adupe pupo lowo gbo yin fun ikoworin yin wa si ori eto yi fun toni aba e ma gbagbe o ba se so ni bere eto ni pe gbogbo awon oro ti asoju egbe oselu pdp ni pele yi so loni eto loni ta pe ni ona abayo iwoye talejo wa ni ko ni kankan se pelu ile ise diamond 88.7 fm ni lorin tabi atoku eto ose tin bo na la pade logun olon lori akosun eto hun ta pe ni ona abayo titi digba na olariwaju ogun ni yopa ibiti loruko timi lagbara olon anu atori ofe olon ni fi wale nigeria ni daru o ipinle ekwara ko si ni baje odigba kana o.

0: eka bo pada lati bi idanduro yen iroyin kakiri agbaye ohun re lekun rere igba kejare Kashim Shetty ma ti gunle silu Freetown ni Sierra Leone lati soju are Bola Ahmed Tinubu ni bi ipade gbogbogbo elekokan dini adorin ti o je ti awon olori orilede ati awon eleto ajo ECOWAS Shetty ma gunle si Freetown ni papa oko frufu lungi nibiti igbakeja re Sierra Leone Mohammed Judel Jalon ati minister oro ile okere ambassador Bianca Odumegu Ojuku minister fun oro ile okere to nti asoju orilede wa Nigeria Shola enikan olaye ati asoju orilede wa Nigeria Sierra Leone ambassador Ayo Luther Ogbomode gege bi atejade tu waye lati odo olonlowo pataki si are lori oro iroyin ati ibara ilu soro l'office igbakeje are Stanley Nkwocha Shetima yo drapo mo awon olori orilede ati ijoba awon minister awon loga loga lenu ise oba awon olori ile ise nlanla nibi ipade ohun ti ohun waye ni gbangan ajo nla ti Julius Mada Bio International Conference Center ni Freetown. Eka ijoba to mbojuto igbaigbadun ara ilu to nti lese lugbe ti se oro kan to je aranran ninu royin wipe eto iforukosile ti bere lori iranlowo oni egberun lona 50 naira fun orilede Nigeria. Eka ijoba ohun ninu oro ti won fi lede lori itakun elojara X ni won ti se apejuwe awon oro to njaran lori ayelujara ati awon itakun ayelujara ti won fi sibe nibi ti won ti npolowo oro ohun bi ofege to si je eyi ti awon obaye je da kan fe fi lu ara ilu ni jibiti won ro gbo orilede Nigeria lati ko ti kun si awon oro to ba nje jade ti ko gba odo ijoba wa ninu oro ohun eyi ni won fi fesi si oro ayederu to nti awon alemode ti o so wipe eto kan ti bere labe are Bola Tinubu wipe ajo ohun salaye o wipe awon ikede na je ofege ti o je wipe won lo awon ede Hausa ati ede Oyibo won wa pase fun awon eniyan wipe ki won o sora fun awon ayederu itakun ati ibudo ori ero ayelujara. Awi konko ni waju adajo SAN arabirin Oyinkansola Badejo Okunsanya ti di are eleketa leni ogbon ti egbe awon agbejoro orilede wa Nigeria leyin ti o fakoyo pelu bi ohun ati awon meji ti won je agba agbejoro orilede Nigeria se takan gbon ninu eto idibo egbe awon agbejoro ti odun 2026 alaga igbimo eleto eto idibo ti ajo ohun aham ejelam SAN lokede esi idibo na lolu ile egbe awon agbejoro to wa nilu Abuja loni ojo Sunday leyin ti won pari eto idibo bo ti le je wipe won ri idaduro die latari ipenija to ni se pelu imo technology ati ikolu ori ero ayelujara ejelam salaye o wipe Badejo Okunsanya ri idibo to le ni egberun 12 ti o le ni ida 57% iye awon oludibo leyi ti o fi bori eni to sumo gbogbogbon ninu idije ohun Latif Akangbe SAN eni tori ibo egberun 8 din die to si je wipe eyi tori o je ida 30 o le esun wewewe ninu jijawe olubori re Badejo Okunsanya yo je are egbe awon agbejoro fun odidi odun meji lati odun 2026 titi di odun 2028 eyi ni yo je igba keji ti obirin yo je are egbe ohun leyin Priscilla Kuye leni ti o je olori legbe ohun lati odun 1991 si odun 1992. Gomina ipinle Osun Ademola Adeleke ti pa lase pe ki won tete lo se atunse afara Ola Iya ti nbe nilu Osogbo ni imura sile de sisi afara abeyefo tuntun ti okefia gomina pase ohun loni ni asiko to se abewo si afara nla ohun to si ri ipo to wa ninu ayewo re ni adeleke ti pase fun eka ise ode ni ipinle osun lati ye bi afara ohun se riwo ki won si se atunse to to si bakan na lo pase pe ki won se afomo gbogbo agbegbe re ki won se awon ti won ba ri ni kudie kudie to wa nibe ki o le lo ni fegbekegbe pelu afara beye ofo ti okefe ati won sese ati lamenko adeleke salaye o wipe eto se joba ohun faraje fun titoju awon amayederun to ti wa tele ati pipari awon akansese to n ba nile Wayo, egbe Ansaru Islam Society of Nigeria, AISN, niti nyan are wan tutun ati igbimo alakoso lati ma dari egbe ohun nibi ipade apapo ele kokan lini adota to waye ni Muhammad Kamaldin University, Ogidi Ilorin. Eni ti won sese yan ni are egbe ohun Alhaji Sarafuddin Alabelewe be ni won yan Alhaji Abdul Mumin Anafi Ayara Al-Adabi gegebi eni ti yo je oni irere Life National Missioner Ojogbon Abdubaki Abdurrahim ni odi mi won yan gegebi akowe gbogbogbo bakan na Alhaji Gisua Abdul Yakin ni wanyan gegebi eni ti yo je olu polongo egbe alabo juto ongbogbo to ni se pelu iroyin legbe ohun ninu oro igbani wole re are tuntun ti won seyan legbe ohun Alhaji Sarafuddin Alabelewe dupe pupo lowo gbogbo asoju fun igboya ti won ni ninu isakoso re o gboriyin fun awon igbimo isakoso ti won sese ko gba wole bakan na fun bi won sese idasile ile eko giga Muhammad Kamaldin University Ilorin leyi ti o so wipe o je aseyori nlagbogi leka eto eko ati tite egbe ohun si waju iroyin kakiri agbaye le entertainment Diamond 8.7 FM iroyin yo te si waju leyin danro ranpe yi aroyin e ma iku ni ikoni wa ikoni to ta won yo yi Diamond 88.7 FM Ilorin
1: jarawa Itakun ibadore Facebook, itakun abeyefo Twitter, ati Instagram, lori Diamond 887 FM, Diamond FM, shining supreme.
0: Eka bo pada lati bi idanu duro ranpe yen iroyin kakiri agbaye tesi waju ni Diamond 887 FM Ilorin. Ile America ti se ikolu ojo furufu leyi ti won ni awon fi fiyaje Iran leyin ti o ti se ikolu to si pa meji ninu omo ologun ile America eyi ti o tun mu ki oro ogun ma rugbobo ni arin gungun ila orun orile ede agbaye ile ise ologun ile America se ikolu mejo alale ototo ni ikolu si Iran leye ti won fi nse ikolu eye ti won fe fi mu awon ti won wa leyin isekupa omo ile America meji ni Jordan be ni Iran na obesubegba won tete fesi wipe ki America o masun asun piye pe meji ninu ibudo ile America to wa ni Kuwait wa ninu awon ta won foju sun lati koju si ni ikolu ti awon se leyin ti yo kojo ose kan be ni Tehran tun salaye wipe awon se ikolu si ibudo

oko ofurufu bakan na ni awon yokolu awon ibudo oko ojurin ati awon afara to se shanko shanko ninu adehun to wa nile yi lori gbogbo ona lati pari ija ajaku akata to waye ni arin gbogbon ila orun agbaye nise ni gbogbo re nja si pabo lori oro asoyepo ni Strait of Hormuz to je ona nla gbogi ti epo ngba koja lagbaye iyen epo robi Tehran na tun ti bere ikolu lakotun ni Jordan nibi ti ibudo agbara ogun ile America wa iyen Central Military Command leye to je wipe meji ninu omo ogun ile America ni won se ikolu si bo ti le je wipe won ni won se idabobo tako awon ohun ija misaili alagbara ati ohun ija ofurufu to nwaye lati ile Iran iroyin leka ere idaraya Iko America Iko ile Argentina enu miago leka ere bolu afesegba ti won jawe olubori ifeyi agbaye lodun 2010 pelu atileyin Lionel Messi ni yokoju Iko ti Spain loniye ninu ifese wonse eyi to je akoni awon alagbara bolu afesegba alagbaye awon agbabolu Iko Argentina ni won tin gbaradi lako lati koju Iko Spain bo ti je wipe awon mejeji ni won je Iko akoni ninu ere bolu afesegba ifese wonse bolu ti oni ni o sese ko je igba ti Messi yo farahan ni bolu afesegba ife yi agbaye gbeyin bo ti je okan ninu awon agbabolu to fako ninu idije ohun lagbaye akoni eni to je akoni mo gba Iko Argentina Lionel Scaloni ro gbogbo awon ololufe bolu afesegba lati wa wo ifese wonse ti o lagbara ohun ni ibi ifese wonse na bakan na Spain lapa keji ni won tin se takuntakun ninu idije lati gba to ti bere bo ti je wipe ayo kan pere lo wonu awon won ninu ifese won se meje ti won ti kopa nigba ti won fakoyo ti won si lu Iko France ni pele se mi final iroyin kakiri agbaye fun ti role oni ko ni ju bayi lo ka to danu duro egbe awon kokota ti menuba lekun si afito yin leti pe igba keji are Kashim Shetty ma ti gunle si Sierra Leone fun ipade apapo elekokan de ni 70 ti ajo ECOWAS ba de jo okun soya di are leketa le logbon egbe agbejoro Nigeria gomina ipinle Osun Adeleke pase atunse afara Olaiya lo sogbo ni ile okere ile America se ikolu lati fi yaje Iran leyin ti won pa omo Iko ologun won leka ere idaraya Iko agbabolu Spain ati Argentina yo gbina woju ara won lale oni ni fese won se asekagba ife yi agbaye ka to ma lo nje ranti pe ni ru ojo oni lodun 2011 eni to je olootu ijoba tele nile Britain David Cameron se abewo si Nigeria gege bi okan lara irin ajo enu se re sile Africa ni bayi e ti mo bo ba ni onko te fe tu awon akoroyin wa leti e pe sori number ibanisoro 091 60 627 526 abiodun akinwumi ni o se akojopo iroyin kakiri agbaye ti role oni oloye de sey Jacob lo tu se de abinibi to mu wa se ti igbo yin e se npopo be se ntetigbo ikani wa ikani to ta won yo yi Diamond 88.7 FM

0: ti o Olorun mi ranti ma jemu
1: Ogo ni foruko Olorun ni ma jemu Baba ti ki gbagbe ma jemu re arugbo ojo oba awon ba oba to da wa ti o gbagbe wa ada gbogbo go pada si odo baba yen loni to tun fun wa ni ori ofe lati le wa lori eto ti oni to si tun fun gbogbo eyin na bi te tin gbo won wa loni to fun ni ori ofe lati lo gbo eto yi agbe oruko Olorun alayika akiyin loni pe aku isimi oni aku irole aku gbogbo bi ojo ojo ti ri weda yi ko ni je nira fun wa loruko Jesu Christi aki wa pe bi Jesu ba ti de a o se opo isimi bayi laye ati laaye wa ni oruko Jesu Christi mo tun fi akoko yi mo fi ki ile ise Diamond FM pe ile ise yi o ma tan fun ogo Olorun ni oke oke ni o si ma lo loruko Jesu gbogbo eyan oniyawo ose to koja akiyin o akiyin dada aku inowo aku inora ile te bere yen ko ni daru be ni ko ni baje isun ni raye nbe loruko Jesu bakan na gbogbo eyin te nwojo Olorun fun rojo rere bayi te nwojo Olorun fun rojo ayo bayi Olorun amojo ayo yin de anu Olorun ni fi yin sile o ojo eye yin Olorun ni baje loruko Jesu Christi eni dada po mu wa lori ero abanidore yin yen Facebook e join wa bayi e le search fun page mi ke ma one life bayi page mi Abimbola Adekeye ile get wa bayi oluwa wa pelu yin loruko Jesu Christi emi na ni arabirin yin lori eto idile onigbagbo Abimbola Adekeye ile se nla lati ni ijo prayer faith and miracle ministry ori oke agbara Olorun ma jemu abanimule madani ni Asadam Road pelu mi ni bi na ni baba ori oke agbara enti tun je ade ori fun mi awon na ni iranse Olorun woli Olorun alaye Olarin waju Adekeye ile se nla ka to wonu eto ti oni baba oya e gbadura fun wa
2: oruko Jesu
1: amen
2: oruko Jesu
1: amen
2: Olorun e gbo pe wa o
1: amen
2: baba awa lori eto olu e darapo mo wa
1: amen
2: okan to ngbo wa iti to ngbo wa loruko je efun ni alafia to peye
1: amen
2: idile yo ni daru
1: amen
2: ogo ni foruko ile mari
1: hallelujah
2: Jesu oluwa wa
1: amen e shemsa akiyin ka bo lekan si sori eto idile onigbagbo gẹgẹ bi eto ti abi program the topic lecture ta tin babo lati bi ijo melo kan on na la tun so nipa e nipa ogbon Olorun pe oro idile oro aye wa o gba ogbon ba ti le kora wa ninu ogbon Olorun alaye a ri pe labere na lati wa lori pe ki esi ona re tun ona re se tun iwa re se nitori pe agbara ki ba ni kale e ori re la wa pe amend your way because that your physical power can never endure you till end. It will never endure you till end. Keep on.

to ba ti se mistake ton ba ti se ajiyan re o ba ojo ola eniyan je o n fi eyan sibi ti o fi eyan fe wa ikeji na ni choosing of a life partner that is on your marital life alakoko pe choosing of a career lo ye ko wa before choosing of a marital something tori pe okun omo odokunrin to ba ti koko gbe obinrin le aya re ni tagba tun ti o ti fese mule to ngan ti mo nkan to ma je ninu aye iru odokunrin bi o le se rere laye ki se pe then o obinrin youth of odokunrin to ba ti gbe oro okunrin le aya the time to ye ko joko ko stand ko build that re ni ona to ngan ma gbe to ma fi ge eyan laye to ba je poro okunrin lo gbe laya iru obinrin bi o le se rere laye iru odokunrin be so I will first go to the choosing of a career to run lo gbodo wa saju ka ton ti pe ayan ala ya won ko ta ba yan yawo bibeli so fun be yen oni ranti eleda re ni igba iwe nigba ti ojo ebi ko ti de to wa so pe oni ni dudu ninu re agbogbo eyin odo te gbon mi loni e nilo ogbo olorun a nilo imo olorun e pe tan soro nipa e lati jo eyin you just need the wisdom of God lati yan ohun to ba fe da ninu aye ma so wi pe yebi nkan to ba wu mi ni mo fe je opolopo n wo opolopo awon eniyan ni gbogbo nkan tani kan se to da iwo na ni eje kemi na bo si akoko ti e gangan lo je ko duro ko mo ki lorun ko fi oro re si waju olorun won la fi nipa aye won o nilo adura gidigidi o de ni oran lowo awon obi elomi oto ni nkan to ye kelomi lo read ni school oto ni nkan to nse line aye elomi o ti fi sile iran awon elomi lo nwo won lo fi issues fun aye re nkan to de mi nibe ni wi pe nigba ti eyan ba fi ogbon ori re to fi imo ori re to fi yan to choose career re en to fe je ni aye nipa iwo eniyan e je ka wo inu we oniwasu yen e je ka wo chapter 11 yen the book of Ecclesiastes yen e je ka wo chapter 11 from verse 9 yen oni ma yo iwo odomode ninu ewe re ki o si je ki okan re ko mu o lara ya ni ojo ewe re oni ki o si ma rin nipa ona okan re ati nipa iri oju re sugbon iwo mo yi pe nitori nkan won yi olorun yo mu o wa si idajo olorun o fe ko ma rin nipa ona okan re tabi nipa iri oju re ogbon wo lo wa nipa ogbon wo lo mo gbogbo nkan ta we eyan fi ogbon ori awe eniyan ko du nkan ta wa nibi o mo opin nkan to fe da wole o mo nkan to ma wa leyin ola awa wo to so nibe yen pe iwo to je pe nipa iri oju re in to ri o lo fi won ni seen is believing to ba nkan to ri yen o ni won o lo fi choose igbe aye re abi ero okan re wa ni follow your heart heart na to fe follow da heart to follow to fe follow ti o to le fun eni ti o to je pe o wa no certain ko ni idaniloju ibi to lo yen ibi to ma ni idaju yen to ma ja si gbogbo eyin odo te gbo mi all the youth please build yourself in the wisdom of God e fi ogbon olorun te fi yan kan te ba yan ninu aye yin nitori wi pe ti e o ba fi ogbon olorun yan ohun lo ma pada si pe te yan ba ti yan ise ti o ye ku se to ba lo joko si nkan ti ise ti e choosing another person's line of discipline and you apply it to yourself take a line of your own discipline ke se bi tolorun fe ko yan niyan o eyan wa waste agbara odo re lori awon ibi ti ki se ilana olorun fun aye eniyan nigba to ba wa waste agbara odo yen lori ibe tan la wa di wi pe nigba to ba da time to ye ki yan rest iru won la ni wa a se wahala titi a ni ati gba odo lo tin se wahala ohun ori nkan kan mu wa to ni pe ki se line re lo wa o bere ninu ogbon olorun ni iwe le lo si ma nge ki apolo lo ma dabi ba ti je pe eyan fi gbogbo ajo aye sise toilet day and night the end of the day nigba to ye ko simi oyan ni ri nkan kan mu wale gbogbo eyin odo te ba n gbo mi loni ati gbogbo eyin ya to je pe fe so fun awon omo yin o ni se lasan sugbon ta ba fogun olorun se a ti laptop opolopo ti lu agbara odo re eyin na te n gbo mi agbalagba eyin na je ka wo opolopo ti lu agbara odo re lori nkan ti o se ona re but to ba the time to your quarrels ko ni ri kankan mu wale tori ke se ona re ta ba wonu we psalm 37:5 yen ki lo so fun wa the book of psalm 37:5 only commit your way unto the Lord trust also in him and he shall bring it to pass fi ona re li olorun lowo ko si gbekele yo mu se fun o proverbs 16:3 tun ni commit your works unto the Lord ise to fe se yen fi li olorun ara laye lowo ma je ologbon loju ara re
ohun to ba ti fi ni lowo pe ba mi to yo to nitori wi pe nigba ti opolopo ba se leyi ti e ba ti fona ile na lowo te se nti o ye ke se nigba to ba ya olo ma lead awon mi a wa pari na go into frustration wa pari e sinu aini rududu ohun la ma je ke lomi a wa ma sa ile owo lona kan na tori pe ohun to nfi a to ti faaro aye re se ko mu nkankan wa fun a wa fe sare ro ipe ko lete ni owo o le wa wa ni ona ti o to ba ko se gbogbo en lati logun oju wa a ri nkankan mu wale je kimi na tesi bi taye tesi dare so iru awon ba ya wa ma they will now be seeking for an alternative way of achieving success maybe through a devilish act a demonic act won wa le ma wa lo si ona eto kawon na ma fi ori ona ti o to wa wo eleyi to je pe ma mu won sinu idekun ati idonwo satani to wa kiyan bonu ayeraye to kiyan bonu ibanuje ayeraye fi ona re le olorun lowo ni akoko yi ko ma ba fi useless agbara odo re to ni pe agbara yen ki ba bakan na ma de tun ri awon odo mi to je pe won fe ni owo won fe geyan sugbon won fe make any effort won fe sise kankan iwo odo to ngbo mi loni o fe lowo o fe ni gbogbo nkan at your age 17 18 19 20 abi 20 to 21 o fe mba woko bi awon baba 50 baba 40 baba 60 o fe make any effort ha ipe iru inajo be ma pari sinu parun ni bibeli ni pe ona kan wa be ni po dara loju eniyan sugbon opin re ona iku ni that is a way that it seems as it is the right way before man but the end thereof is the way of death ona eku ni opolopo wa lo ma je ke olo mi won fi o sile iwe o ni foju siwe ton ni ko loka opolopo fi le iwe sile e gbe buruku le ko kiri e ma ke gbe okoko ka kiri eyin la ma ba ni egbe court e ni raye lati ka iwe iwo obinrin na party after party ni gbogbo gba awon obi track won tiraka won travel both morning and night pe ko le geyan o si de school iranu lo se nbe awon mi won ti rusticate awon omo mi ni school awon obi won mo nile won ti pon ti so fun won ni school pe ma lo le re o le do sile eko imo tori iwa to wu sugbon ko awon obi omo kankan e ni ronu ke ti ero ti wa lawo bi yen elomi agbonu egbe court wa je mi e wa da mi e legbodo lojiji en to ya ko je ogo ola elomi apayan ati be di criminal o fe geyan o si fe make any effort o fe sise owo re o fe o do ninu ogbon olorun nigba ton ba se gbogbo le ton adendo de ton ba ku oni school tan ki no ma nda nigba ti o ki gbo school ti won lo won kuku foju si nkan ti won lo je ki se to lo school ni kan lo mi na bo se se owo na lo fe ko gbogbo akola nda je pe iwe la fi jeun to wa pe se owo ina lo fe lo yan layo to fe ko elomi ade bi se won oni foti si oni foju si ranu lo ma se kiri ngba to ba wa ya at the end of the day iwo lo pada lo ma join na ma se internet fraud na lo join egbe yahoo plus na ma se money ritual e ma wo owo jiji kakiri e ma se yahoo plus yahoo minus gbogbo e and into that tomato wa fa bi pe iru e ruru won wa ni won ni le begbe pe mo lai lai en to ba ti fi aro re sise nisin agbara to ni to fi sise iru won ki begbe pe mo e wa nigba to ba doju ale won tan to ba n dagba tan ti agbara tin lo lara won no a ma se awon je dada dada kiri iwon no a ma pin no ma se agbero ni kini no mo pero ni titi no ma da ma se bi kini kakiri wa agbara odo ti lo tan ko si nkankan mo to ba ti ri omo school won tan jojo lo si school di ani wo boy ma ra kun to mo yen classmate mi ni ma je ko di mi cover mi won wa ni le fara won ni le foju awon tan jo je egbe mo ki lo n fi agbara odo re se agbara yen ba ni kale ki esi gbogbo bi ton ba ni ko to te loni fun igbesi aye re lojo la ni ngba tu aso pe mi o ni ninu ninu ise ti mo nse abi wa bi aye mi mo ran ti eleda re nisisiyi iyen beyen on the marital issue nko o ba very very crucial so di eyin obi e ba ke ka ma fi adura ti awon omo ileyin lati yan sheri the greatest tragedy on earth is life that doesn't not follow the plan of God that doesn't follow the plan of God jeri ibanuje to le bayanju laye ni aye ti o tele ona olorun rara is the greatest tragedy rejecting the wisdom of God in choosing your career in choosing your life partner to ba ti ko ona ti olorun sile to fi ara re to fi wa ara re iru okan re to fi nse baba na ibanuje aye raye ni koni to seyin te ngbo mi sheri ni ti between choosing yi mi ni lo pupo tori pe opolopo ti wa ninu wrong marriage awon kan wa be igbe aye elomi to ye ko ni ogo tori ma asiyan gbe yawo lo ba igbe si aye re ge taye re ori bo ti ye ko ri mo ma kan so eto kekere kan fun wa o ni ma so ninu e lati yo eko

0: nipa ti choosing nipa lati yan jade your life partner lati yan te jojo to ma joko tabi iyawo re okunrin atobirin yin on jojo lo si school ni ore ni lasan ni won imi wa yi ge yan da po ni trust inu arakunrin sugar arakunrin kan mu gege bi ore le awon pari school won gba to pari school kaluku lo Olorun tun wa se nibi ti lady yen tin sise ise tun wa gbe arakunrin wa be won tun pade ara won gba to pade ara won on wa o sa o ti wo pa o ye ki arakunrin ko le fe mi iyen de ti so to fun o so ni ania ohun o ni ife pe ka fe ra wa ore tan se lasun it's okay ohun o ni mind pe ka fe ra pe ko je ka won limit e sori ore tan won je nikan arabinrin lo ti gbo sugbon na kan re o sa ni fi okunrin o fe fe by tulasi kini nkan to wa se o wa gbe igbese o wa lo sile awon baba to ba won se ogun buruku pe ki o le tan oko okunrin si odo ohun eni e se ogun yen fun looto o ni ako atabo ni igba to je odo re o ni ko lu abo yen lodo ohun o ni ko wa lo si odo omokunrin yen ko lo lu ako yen nibe o ni ko mi so po omokunrin yen nikan lo wa nbe ko to wa bi tiro ni ko fi si oju to ba ti fi soju pe to wa omokunrin yen ba ti ri laye laye ohun lo mo ma tele ohun na lo ma fe o si se be looto bo se je odo omokunrin gege popo re ni won won se anke wa ni o fe lo toilet o iyan ba juwe toilet fun o ba lo be lo ti mu tiro yen to ti le soju pe ko le ja do mo po mokunrin enikan lo wa ninu city room sugbon mi wa igba to wa nibe omo enikan to nba arakunrin fojo washaman e o ti aso ti eni e gbagbe o gbe yoku wa fun o wa gbe fun arakunrin pe e gbagbe aso iyan de ti dupe lowo aso fun mi ni nkan ni iyan ba ni ko wonu yara ko lo mu nkan to ma fun wa ko fun lowo die ni ene en to le ti room oju na o na ti toilet bo gigade ti o jade si city room ohun ati washaman yi loju won se merin ni lo ba pariwo ariwo yen niyan gangan nu yara to fi jade kilo dikire do bo se sai ri pana gena gena lo di ile en to se ogun fun niyan ba ni pe ogun to lo fa church o ti bi tiro so lo ti fi si igba eni se o ti ro oni kin se o lori o o la to le en to tawon jojo orira oni se niyan ri e o la won jojo orira o lori wa o lo ti tawon eni to ri yen lo lo fe o toro lewu to ba fe o ni washaman ma ni to fo igba to ye pon lori igba to degun moju o na lo ma fe niyan lo ba di wa lo ania to ba ni fe nko iyan wa so to ba ti fe were ni o pombele to ya were yen to je pe won mo mu won ni ri omu to ba ti fi okunrin e mo ibi ta won pari ise si ni e wa wo ko wa ni option ju pe ko lo pada lo fe arakunrin to n fo so ngba to si fe lo to yen na ngba to yen fe wole tan lilu o to wiwo to di pe ife won is not natural ki se ife ju to to ife ogun ni nilu oto wiwo lo fi to fi to omobirin se o na de bi pe nigba pelu oyun ninu ijo kan to na ladu to lu be titi be mi e se bomo lowo ni bi emi arabirin se bomo arakunrin yen lowo ni ki eri emi kan ti mo kekere ti mo so yen e ko mo fe ko mu jade nbe don't force yourself on anyone don nigba to ba fe shoes ma fi agidi yanyan ati soro nipa forced marriage en to ba pa soro to ba lo ngba good to ba lo ngba po suke raja ko rati e ko sagidi nibe ma fi yen ba ko ra de sinu yonu ma lo ogbon aito lati fi yanyan ma fi eni kokan sebe ide igbekun bandit spell se wa la ye de o buru to ri wipe ohun yin jo aye ara de o tun da wa la sinu aye eni yen igba tara ko ni parabini ton nisin o so mokunrin di criminal ki de se fe nu e lo fi fe nkan ogun lo owo yiwo pada ni to ba je pe okunrin akoko na lodo fun o se ma ri na niyan to ni pe ipari ogun to ba lo ogun fun yan loni to ba feran e ijo ti ogun yen ba expire so ri trade to ma ni se o ma buru 100 times ife to ni se o ire le ma ri awon obirin mi to ko won ma na won enikan ko won awon le kuro e lo bere dada te won ninu ipile to fi okunrin yan o dani ala won le kuro to ni pe mo pe to ba kuro nkan mi lo ma bo si fun arabirin ti mo so re to ba kuro o ma ya were mi lọ́nà ò ṣe kúrò ṣùgbọ́n ọkùnrin yẹn ló padà lúpa kí ló dé ta wá kúra wá sínú ìyọnu má ti torí agídí ọkàn má torí ìfẹ́ túnú ara tiẹ̀ your stubbornness wickedness yẹn má fi yan ẹni tọ́lọ́run bá fẹ́ fún ẹ fi sínú àdúrà olúwa náà ẹ̀yìn ọ̀dọ́ lọ́wọ́ gbàdúrà fi ọ̀nà rẹ lé ọlọ́run lọ́wọ́ béèrè fún ìtọ́ni àti ìdarí lọ́dọ̀ ọlọ́run kó má bàa kábàámọ̀ ni wá sí ọ̀dọ̀ ọlọ́run alàyè jọ̀wọ́ ara rẹ fún kó ara rẹ nínú ọgbọ́n ọlọ́run o gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ̀ gbọ́n mi ọ̀nà yín ò ní yọ̀ lórúkọ jésù ẹ jẹ́ kí n ṣe ojú òpó sílẹ̀ kíákíá 0913655952 time wa ti lọ ni 0913655952 ìmọ̀ràn owó lẹ́tún ní fún àwọn ọ̀dọ́ wa gbogbo agbára kì í bá ní kalẹ̀ that's your power. the strength that you have will never end. Ti wole o ah o da pe iyen ti ja e to ti ja 091 36 55 69 52 ipeyen o n le pe ipeyen jara won ni 091 e ti wole sa Ebo ayi dedo sile abi ke ko legbe sa.
1: Mi o ti nde.
0: O da sa. Alaafia fun yin sa.
1: Eh eyan to wa iwa ku wa.
0: Beeni.
1: Yo ri iruku ri.
0: Beeni.
1: Won ni o tele da nigba iwo eni. Nkan to lo so ni e. O ye ti ate ye ka wa jo de ka to se o je kodo ko mo ti lo nowo.
0: Beeni.
1: Olorun yo to e so na.
0: Beeni.
1: Me ka wa ku wa.
0: Beeni.
1: Koko tu a le gbadura fura wa le na. Ah, o lo gbadura mo mi o.
0: Yes, sir. God bless you, sir. Benny, ejo eje e ma en gbogbo eyan do ten gbo mi olorun se ona yin ni re satani lo akoko ye lati mo e ti wole o e ti wole
2: hello
0: sir and the guest oruko yin bi te tin pe wa
2: john adetunjile
0: sir thank you sir
2: asada
0: god bless you sir
2: amen so agbado kuga mi bi olorun subo mo ogbon mate te ti mo fi se
0: oluwa se
2: olorun ba
0: God bless you. Is she gone? So, book by your daughter, Bommy. Oh, no, don't mind Johnny. Oh, no, don't mind Johnny. Tomorrow, or not in your new year,
3: Hello, ma'am.
0: Edward, yes, ma'am.
3: Oh, money shall I sell an artist?
0: Ege kenyo, ege moturu enyo bi ejo, ege ka ma fi adura na woman ilongwa. Satani bo mo pe bi odo, la ti bi inan, to pa ti ba ikwile, kya ye mwen genisin, ojo la won li nitu mama. O man, ono meji to de ishe banko bi inan lele, ton ba ti lo nyan shen, ishe ti oje kanyan, tabi ti yon ba do bossi nu yawo ti oje, ibe yawo ti oje ko bossi. Ejo, e ti wole o.
2: Ejo,
0: sebo, ejo, komo, komo.
2: Hey, I got the program in
0: the And she'll daddy, God bless you.
2: I'm Missa.
0: I'm Missa. Tori na ko eyin odo gbogbo te gboro yin Olorun ran yin lowo o e ni se se gbe e ni si yan sugbon e ko ara yin ninu ogbon Olorun agbara te ni loni yen ke ba ni kale o e lo wisely e lo e shoes bo ti ye ke shoes bo ti to ati bo ti ye Oluwa ran yin lowo ola ni jo Monday lori o ka agbara Monday ago mesan si mokan la ni to ba ni ataye ba wa fun wa bo Olorun pade wa fi ona re le Olorun lowo eh leyin eto ye ni pe mi so ni number mi 070-3249-5016 070-3249-5016 anu olorun atori ofere koni fi wa sile loruko jesu ire o

0: lọwọ ọlọrun alaye ọlọrun to ka gbogbo aye to je kari ojo isinmi ti toni mo gbadua loruko jesu a oni padanu ile aye raye
1: amen
0: loni ninu eto aluyo ibi ti a ti bara wa so oro ọlọrun o na ni iwe isaiah ori ogoji ese keji ti ni ogbon titi de ese kokan le ni ogbon ti o ka bayi iwo ko ti mo iwo ko ti gbo Olorun ayeraye Oluwa eleda gbogbo ipekun aye ki saare be ni are ki mu kosi awari oye on fi agbara fun alaare o si fi agbara kun awon ti ko ni ipa ani aare yo mu awon odomode yo si re won ati awon odomokunrin yo tile subu patapata ese kokan de ni ogbon ti a se danu duro sugbon awon ti o ba duro de oluwa yo tun agbara won se won o fi egun oke bi idi won o sare ki yo si re won won o rin are ki yo si mu won e ka tele ba fun adura oruko jesu
1: amen
0: a fe gboro re wakati ba wa san
1: amen
0: oro re fi ye wa
1: amen
0: ati olugbo ati oluso loruko jesu ya da lagun po oro re yo si dara fun wa
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: bi an tin wonu oro olorun lo e je ka gbe ororo wa omi wa bibeli wa ka sumo bi radio wa loruko jesu a si di alabu kun fun
1: amen jesu
0: a ri koko oro olorun ti a ba wa so le lori na ni olorun fi agbara fun awon alai lera God give us power to the weak. Olorun fi agbara fun awon alailera. A ri pe nigba mi irin ajo aye ma mu ki o re ni o ma mu ki o re niyan. Nitori pe irin ajo aye o je lahala ati wahala o si le je ki agbara wa tan.

0: nigba ti agbara iba tan nigba ti a ri pe a ko ti tesiwaju mo a ri pe agara ti dani nemi pe igbe ni be o ti ka re ninu rin ajo na ti ka re ninu arujo ninu arujo na emi ati wo a o ni ka re
1: amen jesus
0: sugbon olorun wa ki re eyin eni olorun ki re olorun wa ki si sala ilera o fun ala ilera ni agbara olorun wa ki re o le re awe eniyan sugbon ki re olorun wa ohun lo mo ohun lo tun ni agbara lati fun awon ala ilera ni kini ni agbara ani awon ti o gbe okan won le awon to simi le awon to gbe kan won le yo pa won mo yo fun won ni agbara ninu ajo aye lati ma le je ki ogun aye ko bori won egbon ti wi Isaiah wi ni Isaiah ori ogoji yen ese kokandini ogbon so pe o n fi agbara fun ala re o si n fi agbara kun awon ti ko ni ipa iyan mi pe olorun wa ta n soro re yi olodorun ati aye olodorun gbogbo leyin gbogbo to da ko da ohun miran mo sugbon egbo bayi olorun wa o ni agbara lati fun fun awon to ka re awon to sa lai lagbara lati fun won ni agbara awon ti ko ni ipa oni fun oni agbara lati fun ni okun ati agbara loruko Jesu Oluwa yo dara fun wa a ri pe olorun ki re olorun be ni ki rewesi nibi ti agbara re po to ki re be irewesi ko le mu agbara re ko ni opin agbara olorun wa ko ni se kini ko ni opin oni agbara ju so lo oni agbara ju gbogbo lo agbara re ko ni opin awon to ba sunmo awon omo olorun to ba sunmo nigba to ba ti ere won olorun yo se kini yo fun won ni agbara lati tesiwaju ninu ajo aye won loruko Jesu yo dara fun o ki sun rara eri bayi emi ati wa ma sun be ni ki togbe emi ati wa ma togbe nitori pe olorun wa alagbara ni nitori pe olagbara oru ati osan bakan na lo ni rini waju olorun agara ki ta be ni ki sun ki togbe agara ki da o le fun oni okun o le fun awon omo re ni agbara o le fun ni agbara nigbati agbara re ba tan agba olorun o ti wa sibe se agbara ta wa o le tan sugbon agbara olorun ki tan ma wo olorun ma se wo ara re opolopo a ma wo ara re ah mo le sokede le mo le so ga nigba agbara re ba tan otan egbo bayi bi bo ba fi security to fi se agbegbe kele agbara re njo ti security ba ti sun lo agbara re tan sugbon olorun wa o lo n pa wa mo ki sun be ni ki se kini o ki to gbe ara ki se kini o ki mu yen mi pe olorun wa o n so eso lori gbogbo wa olorun si ni agbara lati gbe o dide ni boyo ka re ni boyo re ni boyo wa ni ipo kan ni boyo ti ti ru aye re pin boyo ti e so pe o le dide mo ni boyo so ko ti e ti baje tan ni olorun le satunse o si tun le gbe o dide pada e wo olorun wa n fi agbara fun ala re o ma fun awon ala re o ma se kini o ma fun won ni agbara o ma ran won awon ala ilera o ma ran won lowo mo ran awon ala re lowo bi o ba ti ere eniyan o le ran a tun se kini o a tun fun alagbara lati dide lati tesiwaju baba mama mi o ma ro ogun to dojuko pe o ti ti re o ti ti ka re o ti gbadu agbadu abi ipado o gba o ti se wahala o ti wa nu ogun kan o da bi ogun yen ko ti ti lo mo ka re kepe olorun kepe olorun sumo olorun ma boju won kankan duro ti olorun olorun yo fun o ni okun ati agbara lati fori ogun na ki so pe aye re ogun na ki o ma po iwo lo ma bori ogun na to ba ti simi le oluwa yo si dara fun e wo fun apere a ri pe o re mose olorun fun ni agbara o re mose iranse olorun agbara da ko senta gara da olorun se kini o tun fun ni okun ati agbara lati tesiwaju ninu irin ajo na elija ka re sugbon olorun fun ni okun olorun fun ni okun ko re a ri pe olorun fun elija o se kini o tun fun ni okun ko re rara ati rara ari o se kini o tesiwaju ninu irin ajo re ti o ba ti o rin pelu olorun loruko oluwa yo dara fun emi ati eyin na a o ri pe paul jeri si agbara re o si fun ni agbara lati bori ba o mu lagba o fun paul ti bori nitori pe ni o simi le olorun emi ati wo na ogun to wu to nla koja lorukọ Jesu wa bori
1: amen
0: eh on kon to wu lo le dojuko wa bori so we nkan ti mo ri lati so fun na ni pe ma se kaare mo kaare du to olorun opolopo mi gba ba ti gba du asese tabi ti won tin bere nkan ti mo ti ah o ni dapa ni yen o nlo bi se sa soke ni sa sare oni ko gbona ko tutu le mi o po jade ta ba fe gbona e ja gbona ta ba fe du ti olorun e ja du ni olorun eh loruko oluwa yo dara fun wa o
1: amen
0: mo yo dara fun wa
1: amen
0: a ri pe awon awon eni to simile o npa won mo eh awon ti won ka re nu re ti won mo pe on lo le se ti won o soro won dayo ogun to nla ko ya du oti olorun olorun lo de soro re dayo
1: amen
0: wa de bo lowo ogun na ogun na ko de ni bori re
1: amen
0: mo lo ogun na ko ni bori re
1: amen
0: a ri pe awon to duro de oluwa yo tun agbara won se nu wa sa ori ogoji yen ese kokan le ni ogbon oni sugbon awon ti o ba duro de oluwa yo tun agbara won se won o fi ye goke bi idi won o sare ki yo si re won won o rin are ki yo si se kini o ki yo si mu won lawon to ba duro de oluwa je wo baba mama so duro de oluwa so ti wa woro ko sada so ti dogbon si jo duro de oluwa pe olorun le se ba n tori po won mo tori na oko ni waju olorun e wa na duro de oluwa olorun de o da lo e ri pe daniel o duro de oluwa olorun gba ninu awon ogun to la koja iwo na duro de oluwa olorun lo gba o ninu ko to wu ko mo la boya san ti ani ti on ko to wu to le je olorun le gba o duro de oluwa mo saka akire egbe mi ti loko eh egbe mi ti de bayi egbe mi ti se bayi kini kankan se latodo olorun ni abi latodo eniyan eyan le jojo ma lo koko olorun tete da nkan lohun yin o so pe won ni debi to nlo oni lati fi suru duro de oluwa ma wo olorun nikan soso gege bi lati pe gbagbo lati duro de oluwa ni pe ki agbekele olorun pelu gbogbo aye re gbogbo aye re gbogbo aya re fi gbekele oluwa ki a ma wo ka ma wo olorun nikan soso gege bi orisun iranlowo wa ija ma wo gege bi orisun iranlowo wa ati ore ofe ni akoko aini fori ofe ti a ba rigba ni akoko eni a ma wo e meja wa ran lowo lo si bi kankan duro to olorun olorun se tan lati se ti e lase pe olorun se tan lati koja je ko yo nu gbogbo awon to la lati wa la to nda la koja iwe samu ori keta din sam keta din ni ogbon ila kerin la ti o ka ba iko ni duro de oluwa ki o si tujuka yo si mu oli ayale mu ni duro de oluwa duro baba ma se kanju duro de oluwa mama ma se kanju duro de oluwa ti aburo ma se kanju duro de oluwa to do luwa ma sare dogbon ma dogbon si wo ba dogbon si to sare goke be na lo se ku awale duro de oluwa ogun to nla koja yin ki si opin aye re ki so pin re yo si dara fun o awon to ba duro de oluwa ni a si awon ileri won yi fun olorun lo wo fun ni okun yen mi okun olorun ni lati sun olorun lati fun ni okun yo fun ni okun ni akoko to ba re ni akoko to se alailera olorun lo fun ni okun ti ijia ati idamu nigba ti ijia ati idamu ba de olorun lo fun ni okun awon to duro loluwa bayi na olorun lo fun ni okun ni akoko nigba ti o ba ka re ti o ba se alailera nigba ti ijia de ati idanwo de olorun lo fun ni okun lati se kini o lati fi lo ati lati fi la akoko yen koja olorun yo fun won ni olorun lo fun lagbara lati dide nemi lati bori ogun awon ogun won ni ti won la koja olorun o fun won lagbara lati bori awon ogun na gege bi e mo pe eye di se ma info ni oju orun lo fun elogun eye a fo lo soke a lo soke gan be na ni olorun o mo bori ogun won ye lo gbe won bori ogun gege bi eye odi sese kini bo se info ni oju orun olorun yo fun won lagbara lati sare nigbati won ba ni kini o ti je mi won ba n se kini o to ba n ka re ati lati ma rin olorun lo fun elokun lo dide fun ran lowo won yo mo dide nigbati rewesi ba de olorun o fi yo tun agbara won se e ri pe nigbati won ba eweye di nigbati o ba lo to ba ti awon iye to ba ti re yo lo fara pa mo si kan yo re gbogbo iya ara re yo sese tun wa gba iye tuntun miran yo sese gba iye tun a wa ri pe yo tun la wole fo ju bi ti ateyin wa lo be na ni olorun ba wa so igba ta ba ka re igba to ba re wa yen olorun ma tun agbara wa ye yo fun wa ni okun yo le fun wa ni agbara baba mama ma se ka re ma ki ka re duro de kini o duro de olorun nigbati olorun ba pe eje ka duro de to ba pe ko to down eje ka duro de olorun se le ri pe bi awon eniyan re ba fi suru duro de nemi pe ti emi ati water ba fi suru de do olorun nigba ta ba ro bo pe eja duro de yo da wa lohun adura to gba yen to ti resin olorun ki se pe olorun fe se yo se ni akoko re awon to bere yen to ti ri gba se pe olorun fe se yo se ni akoko re yo

0: Number 091 36 55 69 52. Like I say, 091 36 55 69 52. Oru koyi ati biti eti npe. Baba o, I love you. Ben baba pele sa. Yes sir.
1: Family
0: ni. E je ka gbadura oruko Jesu.
2: Amen.
0: Baba ko ni re pa yin.
2: Amen.
0: Ko ni re okun yin.
2: Amen.
0: Nigba ti e ba need na lowo Olorun, Olorun yo dide fun yin.
2: Amen.
0: Nigba ti e ba kepe Olorun, Olorun yo da yin
2: lo.
0: Amen. Ben ni o si ri.
2: Amen.
0: E ri iya ni.
2: Amen.
0: Ati eyin ati dile yin e ma tesiwaju ni Jesu. E ma tesiwaju ni Jesu. E o de ni boju weyin.
2: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
2: Amen.
0: Hello. Hello. Number ti e pe wa si e na lati pe yin, lati pe fun yin 091 36 55. Hello.
1: E
0: kuro le o. Oluwa ku sere.
1: E ba gba jọ lori se.
0: Ani e ma da ko yin bi ten ti do ko yin ati bi ten ti npe. Okay, je ka gbadua. Oruko Jesu.
2: Amen.
0: Olorun ko dara po me.
2: Amen.
0: Ko dara po me se.
2: Amen.
0: Ko dara po me ile.
2: Amen.
0: Olorun yo fun iluko ati agba.
2: Amen.
0: Ongbo to ni ja tun se yo gba tun se.
2: Amen.
0: Bi e ba tin ke pe Olorun da n bere lowo re gege bi ife re Olorun yo da yin lohun.
2: Amen.
0: Yo da yin lohun.
2: Amen.
0: Yo fun yin okun.
2: Amen.
0: Yo mu yin lokan le.
2: Amen.
0: E o si ri iyanu
2: Olorun
0: Jesu Oluwa wa.
2: Amen.
0: Eti wole. Hello. Hello. Okay. Eje ka gbadura. Esun rejo yin eseyin die. Oruko Jesu.
2: Amen.
0: So dara fun.
2: Amen.
0: Olorun yo mu ni okan le.
2: Amen.
0: E di alagba.
2: Amen.
0: Ko ni re loju ja.
2: Amen.
0: Ko ni re juja.
2: Amen.
0: Ko Olorun ko faye yin se anu. Be ni o si ri.
2: Amen.
0: Ohun gbogbo to tele ma lo koja Olorun segun e.
2: Amen.
0: Olorun fun ni aye.
2: Amen.
0: Olorun da re yin pada. Ka si ri ya.
2: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
2: Amen.
0: E ti wole, e ti sun radio yen seyin die. Hello. Yes. E gbo soke die radio yen e gbe seyin die ohun disturb. Yes. Okay, e ja gbadura. Oruko Jesu. Yo dara fun yin.
2: Amen.
0: E ri anu wa.
2: Amen.
0: E ri anu gba.
2: Amen.
0: E ri anu gba.
2: Amen.
0: Olorun ko tun agbara yin se.
2: Amen.
0: E ko ni re yen.
2: Amen.
0: E ni ka re.
2: Amen.
0: Inu di aye, inu wahala aye, e o bori.
2: Amen.
0: Aye bori, ile yo layo.
2: Amen.
0: Okan yare bale.
2: Amen.
0: Ona la fun yo.
2: Amen.
0: Ise yin ko gbagba.
2: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
2: Amen.
0: Hello.
3: Hello, e kuro le sir.
0: E kuro le.
3: Mi ke lo n soro lati agbada.
0: Yes ma'am.
3: Mo
0: fẹ́ ti ọjọ́ fẹ́ gbàdúrà
3: nípa ọmọ.
0: Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Ẹ gbé wọlé ní orúkọ Jésù.
2: Amen.
0: Orúkọ Jésù.
2: Amen.
0: O sí Anna nínú, o sí Elizabeth nínú, o sí Sarah nínú. Àwọn àgàn méje ló wà nínú Bíbélì. Ǹjẹ́ o fún àwọn mẹ́fà lọ́mọ èyí tí ò ní ọmọ náà lọ jẹ́ èyí tí ó gan Ọlọ́run ọmọ Saulu. Ǹjẹ́ tó bá rí bẹ́ẹ̀, inú rẹ̀ kò gbọ́ ọmọ dúró.
2: Amen.
0: Ọlọ́run kò sí ọ nínú.
2: Amen.
0: Gbogbo to nla koja ko bori.
2: Amen.
0: Wa de ri iyanu Olorun.
2: Amen.
0: Oro re ade dayo.
2: Amen.
0: Wa di asegun.
2: Amen.
0: Lai loruko Jesu Oluwa wa.
2: Amen.
0: Kani kani ko ma se pe mo. E je ka wo nu adua lo. Omi yin ati ororo yin ati beli yin ko wa lodo yin. Ti a ma tin gbadua, e je ka jojo ma gbadua yen. Mu igbagbo re lowo. Mo pe Olorun mo wo ni se o de ngba nu la wa de ri iyanu ti awon kan ti ni awon kan ti jeri iwo na wa de jeri.
2: Amen.
0: E je ka dupe lowo Olorun pe Olorun o se o to tun da mi si di akoko iko a need bi ti Olorun fi de mi ati wo si adura ope.
2: Oruko Jesu. Oruko Jesu. Oruko Jesu.
0: Olorun o se o. Olorun o se o. Olorun o se o. Olorun
2: o se o. O tun da wa si ti ti di oni ayirayo se atawa atantun gbeto yi ayirayo se ayirayo se epon e da wa si ayirayo se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se
0: o se o se o se o se
2: Amen.
0: Ya sofa lonu Oluwa agbara to bori ese. agbara to bori ara agbara modese ma o ya gbe wo wa o ya dua
2: oruko jesu oruko jesu oruko jesu oruko jesu ayo agbara fun agbara to bori ese agbara to bori ara agbara modese ma olorun yo ayo
0: ati awa
2: tin gbe so yi olorun gbe wa olorun gbe wa yesu wa agbara modese ma
0: agbara jesu oluwa wa
2: amen
0: ya so fo olorun agbara te yan fi rin rin rin ajo aye ti ki fi fara pa oya adua
2: oruko jesu oruko jesu oruko jesu agbara to to rin ajo aye lai fara pa
0: agbara
2: to to rin ajo aye lai jesu gbara atawa nan tin be to yi oruko ajo nare fun wa yonare fun wa jesu gbara yonda gbara fun wa jesu gbara agbara ta fun ni fara pa jesu gbara ajo aye oruko ajo nare fun wa yonda fun wa yonda fun wa
0: yonda fun wa oluwa wa
2: amen
0: jesu oluwa wa
2: amen
0: e je ka so fo lorun oluagba awon iwo gbadua dada awon eji to nla koja ko ni bori e sugbon ko ni gbagbo simile e je so fo lorun oluwa so fo lorun iji ti mo nla koja yen olorun jo wole iji na ko jade lara re aisan na ko jade lara re idamu na ko jade lara re o ya adua
2: oruko jesu oruko jesu oruko jesu iji
0: ti awon ina se nla koja awon ina lara koja
2: I didn't know what to do.
0: A wa tun le ni agbaju bi iye omo idi tuntun wa da bi atun wa ni agba atun le fo ju ti tele lo so fo lorun mo je nka re ninu rin ajo gbagbo e mo je npoju eyin fun mi lagbara lati le tesuaju fun mi lagbara lati bori ogun aye o ya adua
2: oruko jesu oruko jesu oruko jesu olorun
0: aye ati awa ati awa
2: se zun gbe ti
0: fun ni agbara lati
2: bori
0: ji lati
2: bori ogun aye
0: lati bori
2: da mo aye lati bori ogun
0: Ajira
2: yo,
0: Olorun
2: yondare,
0: atawa ta,
2: Olorun yondare,
0: Olorun
2: yondare, Olorun
0: yondare,
2: Olorun
0: yondare, Oluwa wa,
2: Amen.
0: Oro aye elomi ti e ti su. O da bi epogun ti fe pori elomi. Ogun oni pori e nitori pe o ngbo eto lowo lowo ade jo ngbadua mo gbadua gbogbo ogun to wu to le to nla ko to da bi epo ti su o ya gbagbara
2: Amen.
0: Ogun na ko ni pori
2: ahere.
0: E je ka gbadua, e je ka so fo Olorun. Oluwa tun agbara mi se je kin tesiwaju oya famiyo inu ahamo ti mo wa famiyo ko nu aisan ti mo wa raye mi pada oya gbadua
2: oruko jesu oruko jesu oruko jesu
0: oya famiyo

0: Ṣagutan Eko Nobu ti ṣe atokun eto oye ijile lati inu Bibili fi akoko idupe lowo Olorun. Be la se dupe lowo onigbowo eto ijọ Bad Foundation. Ope wa lo sodo gbogbo awon ti fun wa ni imoran to peye lori eto ati gbogbo awon ti fi adura ran wa lowo. Agba ladura pe Oluwa yo gbe na lowo dide fun gbogbo yin o. Ni waju mi ni Oluṣagutan Eke ti wa ni sepe lati ba wa ṣe eto oye ijile ti oni Oluṣagutan Eke Obiyemi. A kiyin pe e ku aposori eto yi o se alafia le de o
1: adupe baba mo ke eyin na gbogbo eyin olugbo wa ti en gbo wa lori eto yi ti e je ololufe eto ya ki gbogbo yin loruko Jesu e o ni si wa gbo awa nu ni si wi o
0: ami o
1: ibukun olorun yo wa sori aye wa
0: ami o e teri ba ka gbadua oluwa olorun wa fo pe fun baba gbo pe wa
1: ami
0: o pe ati yin na ta mu te yin olorun wa wa ni wakati ani oluwa se ni itegba
1: a
0: n lo lori eto yi ni uko Jesu Christ iwo ni oba ibere ati opin ni aarin ni opin oluwa jari o ni ibere ni aarin ni opin oluwa jari
1: o ami o
0: farahan wa
1: ami
0: ba wa se majashi we
1: amen
0: majashi so
1: amen
0: ati awa tin so ati awon tin gbo loko Jesu ka fi joba ni sere je
1: amen
0: o ogo ni foruko re
1: hallelujah
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: ah ni ose ti a n sise lori awon iti igbeyawo du le lori o da be ni pe ati pari eto yen na wa bo sori nkan miran bayi nkan ta si fe ki e ba wa se agbeyewo re na ni awon ewu ti o wa ninu iyapa tabi ti yi adehun ki eyan o ye adehun ki eyan o ye majemu ki eyan ma mu majemu se ki eyan ma mu ileri se jo e je ki a mo awon ewu se ewu wa nbe
1: baba ewu nla
0: o wa ninu pe ke eyan ya deun
1: to po o po to po
0: e jawo
1: ewu nla sari e je ki n bere bayi baba opolopo idamu wahala ni awon eyan ru ka kiri ilu inu budu adua kakiri ori oke telomi gbawe telomi ti yale awon iranse olorun sibe to dabi pe ati bo ninu ogun to ni wa to di wahala bakana idamu wahala ti sele ni orilede yi ati awon orilede mi ni agbaye baba ko seyin pe awon eyan ti dale majemu won ti dale won ti se ileri won o
0: mo muse
1: o lewu gan boya bi olodan ni o boya bi orilede ni o nitori yiya deun ati didale majemu to ba di wipe

0: mo ga oro yen gbo awon eri die ati riri po ti mo se alabapade sa baba to pe ta ba nlo ninu eko yi a mo je o di mimo fun awon eniyan ewu to wa ninu ki eyan o se adehun ko ma mo se ki eyan o da maje mu ko ma mo se ewu be po baba
1: nje awo
0: mba ni eja koko bere bayi
1: kini ewu gan kini an pe ni ewu gan kini
0: eja koko kiesi nti an pe ni adehun
1: ade then o si je ka mo nkan ta n pe ni ewu
0: ade be to nkan bi merin abi marun la kiesi labe koko te gbe jade
1: okay
0: ikini ta kiesi ni a kiesi ki la n pe ni adehun ikeji ta kiesi ni awon otito wo la gbodo mo nipa sise adehun memo se ati yiye adehun iketa wa kiesi oniruuru adehun
1: adehun to wa
0: o ikeni la to wa de bi awon ewu
1: to wa ninu yiye
0: adehun a wa lo kiesi awon apere lati nu bibeli awon to ye ati awon to pa mo a wa lo kiesi sugbe ja koko bere lori ki la npe ni adehun
1: ki la npe adehun ni kan ta npe be
0: adehun je eje ti enikan ba enikan da
1: eje
0: be ni baba
1: ah
0: eje tenikan je fun enikan yala laarin eniyan si eniyan tabi yala laarin eniyan si olorun yeyo akoko ti ti ti adehun je o to je
1: eje
0: eje ikeji baba adehun to je imule laarin eni meji beni lori ohun kankan pato ti won jo ni papo
1: lori nkan ta jijo ni papo
0: beni
1: wa se mulele lori
0: beni ibe se ri igba ton ki ta so pe imule ton sadehun yen adehun yen gangan ni imule an jo sadehun pe kini yi o bi yo se rire
1: e jo
0: kankan to da won po
1: ke to tesi waju e soro lori kan ta npe ni imule ba ke opolopo awa odo ba yen won o mo kan ta npe ni imule
0: ki na npe
1: mo mo pe ede yoruba ni kini
0: na ade e be lo mi ni se ki la npe ni adehun adehun ni imule bi oko ati yawo tan jo gbera won lo waju pepe ni sosi fun apere won lo mule ni
1: tori awon kan so pe nkan tan pe ni imule yen ni pe boya atokun atokunrin atobirin won sin ara won ni gbere tabi won la ara won ni obe won wa mu eje yen
0: oniruuru majemu eje na wa majemu eje wa o wa nu bibeli laarin olorun ati abraham majemu eje ikola se ti e ba hun e ti o si kola yo e jo jade lara re
1: be ni
0: so gba ta ba de waju a mo so ṣugbọn o je imule to wa laarin olorun ati abraham pe to edidi majemu ta jo da yo oni pe gbogbo en ta ba ti bi to ji
1: okunrin
0: iwo na kola
1: o se kola na
0: eyan wa le kola ko mo deje le se egbo sa eje ma mu lo die die na fi pe ni imule ni laarin olorun ati abraham ati ru omo re
1: oda
0: kora eni to ba da le yen ki se ru omo abraham
1: eni to ba da le
0: ti o ba se ti o kola abi oye yi olorun gan so pe won ko gbodo wa si waju
1: se tori ti be ni won so pe enikeni omo Israel yen ko gbudo fe eni ti o kola
0: ana gan o gbodo mo kola tori majemu ni laarin awon atolohun yen na si pe ni imule.

0: Number 3 unta de un je je pe Abraham atolo no just ade nba so unta de un yen si duro le lori ni pe gbogbo iwo atawon omo re okunrin atalejo nu le re ateru nu le to ji okunrin won godo kola
1: won godo kola
0: so ade be iketa ti an pe ni adeun je ileri ti enikan se fun enikeji se baba ngbo mi ye adeun je ileri opolopo ileri ni okunrin ti se fun obinrin ko to di pokeru re dele re enikan ni se bi mi o san kankan lori re san kankan lori re se ejo sadeun lo keru wa ko sa de kankan laarin yin lo ba nlo ntiti lo ba kan dede yale re abi
1: ah iro ko sese
0: ah o sese ah o ni kankan o to keru wa
1: be ni a lu won toju re won se
0: won sa won se ko baba ise san o sa de un ni yen ade un ta ti e wa ma un se ni waju pepe ni church o tun lagbara ba
1: o lagbara
0: o lagbara a le be
1: o lagbara to church
0: o lagbara adan ko si mi o se money
1: we owo se mo
0: ah o se kini mo adan irin ajo pe ko fa aye gba mi o se money
1: iku ni boso olorun
0: ewu re iku ni o ni baba talese adie na tori ileri te jo se funra yin is for better for worse. If it's for richer for poor. Either you poor, I will be with you. Either you rich, I will be with you. Or sick, I will be with you. I will be for you.
1: Eh kan yen se ti gba won to se be yawo yen.
0: Ba mi se bi
1: won se
0: mi se Oluwa la wa ba yin.
1: Eh won se wa tun fi yawo won foko won se.
0: Eh lile aya won ni se bibi se be. Ese ki lile aya yen bi to n baye deni to ba opopolopo deni en kan wan tori oke dori oke on tori ile woli dele woli o ti kose toro ti dale majemu to da le to se o mu se baba debi a mo soro le lori ikarun a ibi ikerin so o ti adeun je adeun ni majemu ti enikan da fun enikeji se ko di merin baun ikini oje eje ikeji oje imule iketa oje ileri ikerin oje majemu ti enikan da fun enikan awon eyan ma ro yi pe akosu ko agbado lo sile ana ni pe eyan fe yawo no no
1: ah but eyan gudo ko gugu won yen lo sile
0: eyan le ma ko lo
1: tori kini
0: amo to fun loyun ko ni kankan to se won ko kankan lo baba
1: en se awon obi omo tan fun loyun yen se ko ni bere lowo oko to fun loyun pe nkan
0: se omo mi ti e lobi
1: o konja ko ni o ta
0: se omo mi ni bi ti o ko amo to dede pe o ba ara re ni ago awon kina mo npe the orphanage center
1: o to ni se
0: ile baba wo lo fe ke suko kini lo o de ti jewo fun makorin pe to won ni baba won ni ya o gbogbo bayi lo ba o tu awon orphanage center lo lo fi sanu lo fi katata ta lo na so mo do struggle ba so mo amo ti mo sana ba pe ade awon be te pe fun awon kan yen nikan ibi gba to de yen nikan ibi to yan si yen gba to yan ji pe keni ko lo daada o na kuku wa jara re gba o wa bere gbe aye e o fun ara re lo re ti lo struggle fun life e olorun de si o ba anu pade lati ro omokunrin ti o fe o de wa successful o sa si ri yen fun gba peto ohun ni baba ohun ni ya o ohun ti e mo ilu wo ohun ti e meni to biun tori bi itan pe ago awon kini ni ohun lohun sagbara
1: ah
0: but ibi to ti wa n wo su fun life pe o sa gboro lojo waju to da
1: lo ti ba kunrin ko
0: so
1: ta di to ko
0: ta but thank God for the man to ba pade ko treat her badly
1: hmm
0: ko treat her badly
1: o toju re
0: awon toju esa
1: gege bo ti to ati bo ti ye
0: ko ka ba mo pe o fe
1: o ma sori re
0: ko se ri ni se bi e ma gbadu asolorun to gbeke lolorun to ni gbagbo ninu olorun oro re idojuru ti o si koja aye re so o je majemu ti enikan ba enikan da ngba ba de waju amo tu gogo re majemu ni sa
1: majemu
0: o ni adehun
1: okay
0: laarin eyan meji if won mo ju eyan meji lo nba mi laarin awon group egbe
1: yeah, ne egbe egbe
0: majemu ni sa o wa laarin orilede sorilede so o wa laarin orilede sorilede le dede mo ge come si majemu to wa laarin yin ati awon orilede kan kejo lasepo
1: o to ni
0: so ikarun on ti adeun tumo si o je ipinu ti eniyan meji se laarin ara won
1: ipinu
0: ibeni beni ojo pinu pa jo mo gbe ojo pinu pa jo mo sowo ojo pinu pa jo ji ore se egbo sa won jo pinu lati jo da o kan po lati da da ise po lati jo da owo po
1: ati jo da owo
0: beni so un sele daada adera won to pe they are maintaining that
1: adehun
0: determination that adehun igba ton o de ti da olorun na de wa bon fo si nkan de nlo dede fun won olorun de start leyin fun won e je sasiri ti enikan ba ti ni emi odale ibi ti pari si oda
1: eh to ba dale oro ikeje
0: mo bi boya mo oro imi mo le ma mo so daada
1: kilo oro na
0: yo ba so pe kini kan ni pa paya epe ni ani mo mo pe epe ni pole
1: epe ni bene
0: epe ni ile dida ni pore
1: bene
0: epe ni pole ile dida ni si pore boya bi won ti mo wi na nu
1: pe bene na ni
0: so te ba ti nri en ton dale ile dida yen ni opa ngba ba de waju amo kiesi sa o je ipinu laarin eniyan meji
1: o wa da be ni pe owo ti ada ba mo ohun lo ma nka eyin ada
0: be ni eyin baba le so pe owo ada ki pada o toko ni ka oko leyin so tada yi pada toko ni ka oko lenu
1: okay
0: bi ese mo sonu o boya mo le mo wuriwi dada so but ada na o sora fokuta komo sakuta komo dale okuta komo kolo okuta
1: be ni
0: yo kale yin o yo kale yin o
1: be o to se ni ye
0: so wo na ni o gbodo si adehun laarin ada ati awon da tawa jo mo sasepo o gbodo ni ipinu pe mi o ni kolu o ni ada ba tin gbero pe won sa okuta
1: o fe lorun
0: o fe lorun o
1: be de o eyin re fe ka nu
0: eyin re o ka o
1: be de
0: so ikefa ti adehun je ilana procedure or regulation
1: ilana
0: ti eni meji jo gba lati ma kiyesi fun imuduro ibasepo to wa laarin won ilana
1: mi eyan ba se wa ye ilana yen
0: ore yan o ti dale
1: ora yen baje
0: o ti yade nu ore a baje ibasepo a baje awon eyan ye won palana da laarin awon atolorun
1: atolorun be ni
0: lo si ba nkan je mo won lowo so ta ba nso nipa adehun tabi majemu ohun to je niyan mo fe ka kiyesi pele keje eko yi awon otito ti awon agbodo mo baba
1: be ni
0: ti agbodo kiyesi nipa adeun tabi nipa majemu number 1 eja lo sinu we number ebe iwe
1: numeri
0: ori 23 ese 19 iwe numeri 23 oro olohun so nkankan ni beyen ti mo fe ki akesi ori 23 ese 19 23
1: fast 19 so iwo ko ah no
0: o gbodo je to wa nbe ni olohun se eniyan to wa nbe ni mo nka yen
1: 23
0: numeri ori 23 ese 19 oni olorun ki se eniyan ti o fi
1: oke no mi wo
0: be ni olorun ki si omo eniyan ti o fi ronu pe wada nti mama bi ti won lo re o on koni ki o ma se
1: be ni
0: tabi ki o soro
1: koma mo se
0: ma son ti eleyi to nko wa
1: okay 23
0: eleyi ko wa pe our God is God of covenant keeping and gbogbo en to ba ji je olugba olorun gbo olusi olorun o na gbodo ni iwa pe mi o ni je odale njo ba ti dale oro yoruba kan so pe en ba dale ki dale
1: ere
0: en ba dale ki e gbodo mo so pe olorun ji olorun majemu olorun ji olorun adeun olorun ko la keyan dale ko yi adeun
1: ko yi adeun
0: be ni made ninu eko yi awon riri ti mo salaba pade ninu se ran se ma so die nbe gba ta ba n tesi waju
1: ninu awon to dale
0: Benny sir.
1: Ah.
0: Benny sir.
1: Okay.
0: Benny sir.
1: Shawo.
0: Baba nde waju baba.
1: Okay.
0: Mo ti ba arabirin kan pade. O de odun meji din ni ogun ni ofin loyun.
1: Meji din ni ogun.
0: Benny.
1: Ah.
0: Akobi omo re to bi.
1: 18 years.
0: Odun meji din logun lo to loyun mi le.
1: Ah. O til dere oko.
0: Benny
1: fun odun meji din logun
0: obi ma akobi
1: obi ma akoko
0: o si
1: tun duro
0: o benny o
1: ko si se omo fun another 18 years
0: benny sir
1: ah hey
0: benny sir
1: ah oju e ma ri o ma rire
0: e ki lo mu o dale ni
1: eh
0: o dale akobi re
1: ke ba lo se da
0: amon baba de be baba e ma ti ja sigba lori yen so otito da gboro mo ni pe olorun ji olorun ma je mu God so much valued covenant ki onde si dale ma je mu oro re so pe ma je mu mi ni emi o ni da
1: be ni
0: ngo si ni fi ogo mi fun ere gbigbe I will never betray my covenant that is God God will never betray his covenant with any man. Ntolon oba ni se ko ni so. Bolon baba oda ma je mu kankan to ba ye ke so do Olorun lo wa odo re ni. Eja wo we ditan lo mi. Ori 7 ese 9. Ditan lo mi ori 7. Ka wo ese 9. Ori keje we ditan lo mi. Ese ikesan kawo ti oro olorun tun so
1: ori ikeje
0: be ni nitori na ki wa ki o mo pe oluwa olorun re oni olorun olorun olooto ni tin pa majemu mo tin pa maje e kesi yen tin pa majemu mo ati anu fun awon eni ti o fe ti o si npa ofin de egberun iran God is God of gun.

0: covenant keeping. Is covenant keeping God. He will never betray anybody. His covenant. Otito akoko ta gboro manu. To ye pe looto Olorun ye la gbagbo Olorun ye la nsin Olorun la mo pe oje Olorun wa la mo pe eleda wa ni eyin te n dale majemu e lo step ko le gbe yin ayori si re oda
1: ko da
0: ko le je pe laye
1: awon to ba da majemu
0: ko le be ni sa ko le je pe fi rorun loke pe that is number 1 otito ta gboro mo e je so keji Olorun ko rira di dale majemu ati iye adeun e mo otito yi Olorun o fi sere sa ma po jabo lenu re o jabo lenu re o jiya re to mu ko yo ko jabo lenu re o jiya re iwe oni waasu ori ikarun sa ese ikarun si ese ikefa
1: bene
0: ori ikarun Ecclesiastes chapter 5 from verses 4 to 6 e wo oro olorun nigba ti iwo ba je eje fun olorun ki se fun olorun nikan ati fun eniyan je fi emi fi yen kun nigba ti iwo ba je eje fun olorun
1: ati fun eniyan
0: Olorun ko lira kayo sade ko ma musa ade no peleje ati so yen nipa akoko eko yi so nigba ti iwo ba je eje fun olorun ma se duro pe lati san ma fi fale lati san nitori ko ni inu didun si asiwere yen pe asiwere ni eni to jeje
1: ti o san
0: to sadeun ti o mo se san eyi ti iwo jeje nto no se mo se o san ki iwo ki o ma jeje o eje tun ma lo language mi o san ki iwo ki o ma se adeun o san ki iwo ki o ma da majemu o san ki iwo ki o ma se ileri ju ki iwo ki o wa se ileri ko da majemu ki o ma mu se ikilo ese kefa ma se je ki enu re ko mu ara re se ki iwo ki o wa ki ko ma se winu iransi olorun pe esi lo se
1: o se le se si
0: to ba so be esi lo se
1: Kì í ṣe ìṣe.
0: Lọ́wọ́ inú májẹ̀mú tó tó bá ń pẹ̀lú ọkọ. Lọ́lọ́ ò ṣe mọ́.
1: Olúwa ti dẹ́bọ̀ rúgbìn nù.
0: Ọ̀dà. Ọ̀dà.
1: Òrì mọ́.
0: Ó sì. Nítorí kíni, ó ṣe fi àyè gbà kí Ọlọ́run ó bínú sí ohùn rẹ̀. Òun a sì bá iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ jẹ́. Bami. Olorun ni to ba ni enikeni ti eyan le kọlu mo kọ lọlọrun
1: o to ni o
0: wa run danu ni sa se gbọ wa run danu ni
1: bibeli so be oni ma se ba mi wi ninu gbigbona ibinu re
0: wa eyan mo try re baba yen koje en te eyan kọlu ki kọlọ lọhun ti mo si pe pato ba da majemu pẹlu enikan
1: ti o se muse
0: to wa muse
1: o n kọlu ọlọrun
0: ni a mo se be iti iwaju o se be ọlọrun a fi han o ko se bo re
1: ko se tutu re
0: ko se tutu re be ni sa ti enikan ba tan ti ran se ọlọrun kan ba tan ta ba kan ba tan ti woli kan tan ni o so pe etutu e wa ko se
1: tutu re
0: yes tori ibi olorun duro si lori oro adeun ki se bi to kere number 3 otito ti agbodo mo nipa adeun ibinu olorun le dide si enikeni ti o ba ye adeun to si dale majemu
1: ibinu olorun
0: be ni sa
1: yo dide si ro yan be

0: Nisa. Iwe Deuteronomy ori 23 verse 21.
1: Ọmọ binu si wa.
0: Ah, kẹyin ọmọ se ntọlọrun e binu si.
1: Ah. Eh.
0: Adua kan o.
1: Mm.
0: Adua ran o. Nigba to lo darugbo tan.
1: Eh.
0: Se ba mo ni ko to fe ko to ba sade.
1: Eh, o mo.
0: Adan wo lo ba se.
1: Pe won ni fi le titi aye.
0: Why now? O wa tan
1: en ko sowo na
0: o wa keru
1: eh
0: ah nto je po o
1: ah ngba ti o sowo ti o fi toju eyan
0: kini kan ni panu ya
1: eh pa iya tan ni panu
0: o ni panu
1: ah se
0: to ba gbo
1: won ko yan se nu panu
0: ah won lo je panu ya emi o wa mo
1: ah bo je
0: be se
1: bi je panu
0: ya bo se mo so le ah igbo won to jo be da wale ya eh to ba da wale o je panu ya
1: se enugba ton koyan se no panu
0: se panu se je ton ba ti koyan nu re
1: ah eh
0: so se je iyan lo se je panu se je sugbon teyan se nti o yo se sa
1: iyan lo ya mi lenu
0: a ma je panu ya
1: to ni yo
0: return 20 e je kin kai se 21 si eti gbo awon ara le nigba ti iwo ba je kan to osade ma gbagbe o be la be itumo ehun eje ni o ti iwo ba je kan fun oluwa olorun re iwo ki o ma se faseyin lati san nitori pe oluwa olorun re yo bere re ni to ba ma de un se yo di ese si olorun 23 22
1: ni e
0: bi iwo ba faseyin lati jeje to sadeun
1: ki yo di ese o ko se
0: to ba yan mule
1: ko se se nbe
0: ko sese nbe
1: be ni
0: ko sese nbe ko sese nbe
1: e ba wa toju 23 ye ki lo tun wo
0: o so se fa 23 o ni o ti o ba ti ete re jade
1: eh
0: ni ki iwo ki o pamo
1: eh
0: ki o si se
1: ah
0: gege bi iwo ti so
1: eh
0: fun olu olorun re ati fun awon ore re
1: eh
0: o ko re
1: eh
0: lojo wedding bo se seleri fun iyawo re
1: eh
0: fun oga re
1: eh
0: fe ni o gba o sise godo lo fun awon ara ilu to n campaign
1: be ni
0: e ma wo beyan won lo se bi se ri rebe rebe
1: oro olorun ye
0: ah ah
1: o si lagbara
0: ogun ti ja wa lori lede isogun so isogun aje
1: ki se toso
0: ni dale ti paju o se ijoba n dale awon ijoba n dale awon osise
1: be ni
0: oloselu dale ara ilu
1: be ni
0: opalupa dale ijo opo mo ijo dale alufa opo baba dale omo opo mo
1: dale
0: ti yawo atoko ti e wa ni koko ti e ni
1: tumo ah o ti poju
0: ore n dale ore ore mu je o ke pe to wa yo lorun loni aye ta o wa ya lorun loni ki se teniyan no ti oluwa ni ile ati
1: ekun re aye
0: awon tele wo tele gragragra wa de wole lai pe ojo
1: eh be ni
0: tabi ko lo won fa isan da agunle melo na won ton dada ton do ton fo fo dada do lowo no gbadun owo mo bo lo ngba lafia ko lara re owo yen won fi wu alafia won fi wo won ti wa ara lafia
1: ara lafia
0: o lo okokun ko sala lafia tori olorun lo fi idamu pa
1: abba
0: o le si wo le to le mu kuro ko sala fa aye ko sala won jawe jago to le se e je so to ro sa mo dale e wo ba won se dale baba yin tale fa won kan o si gbowo lowo re mo gaji anaku
1: eh
0: mo gaji oni ni kan mo gbale e mo gba
1: won gba o won gba
0: bo ba wa tele on pe a wa wo oni ose to le mu enikan wa to le mu o oruko re ni olorun
1: ni olorun olorun amuni mada
0: ko se ti o le mu
1: ko se ni ti o le mu o
0: en ti o ni mu ko da
1: ko si gbogbo eyan ni atoba ti
0: je en ti o le mu olorun o da
1: ko da o
0: so nigbati o ba ti jeje kiesi mo dale mo dale adeun
1: ma dale adeun
0: o to ba ti ete re jade
1: eh o mu se o

0: I'm going in, sir.
1: Maybe yes, Mr. Speaker, sir.
0: Yes, sir. Yes, sir.
1: I don't.
0: Omnipresent. Hello.
2: Hello, Kale.
0: Ekale ti wole oruko ya ti be ti pe. Ola lo leto.
2: Topic te wa laye mo lagbara.
3: Olorun o lagbara.
2: O da ko posa mu wa ni.
3: Ami ami ami.
2: Ta fa e de yan lo wa laye ti o ti polowo kan se ka kale la leyi.
0: Kale sa to se na ni.
2: Ani okunrin atobirin nigba ti ba n gbona girigi adan to obirin o ni le sika yo se fokunrin. Adan so kunrin na o ni le sika o lo se ko obirin.
3: Beeni.
0: Hello,
4: hello baba mi.
3: E seun o agbo.
0: Alaje owo.
4: Alaje alaje won zo
3: ala. Eh ati buru yin ati gbo yin.
4: Ori buru fun yin.
0: Ami o.
4: O gbo nte so le ni ko se ri gele na mo so ta.
3: Ami. E se
0: o ti re
3: o ti re bete.
0: E ja fun en kan la se hello e pe last caller for today. Hello oruko yin. An gbo yin sir.
5: Baba eda ọwọ ti mo fẹ sọ ibeere ni la eda o ke lati ni mole
0: ati tumo re na adeun
5: mo gbo iye e ti awon eyan pe awon eyan ko di ba ti yan ba si gbere o
0: ah gbere kini
3: eh eh ise mo pe mo ti fe ma salaye yen lekan te so pe
0: baba
3: e sun
0: sere kini
5: hello baba
0: yes sir
5: ko di ba ti yan ba si gbere o ti yan ba ti sade un ibe ikan pa pa mo me ni yan sade un fun ti ipo wa ipo ra gbo ko ba ti se fun mo o ti ka de un
0: be ni sa
5: ko ba yan go kai be e o di ba ti gbere
0: iro o
5: iro o
0: iro o
5: ade un la de not da mi baba
0: e
5: wu baba e wu to e in olorun
0: thank you sir Bami
3: nkan ti mo ro pe nkan ti o ye ki gbogbo eyan o se na ni pe opolopo awon eniyan tin gbo wa na ni o wa si adehun
0: bon la tun lo ro fe nikan pere si hello e ti wole o
3: to ti wole
0: o ti era ko le gbe radio yi ka le gbo yin dada sa igbo le tin ko oruko yin eh a tin gbo yin bayi oruko yin ati bitati
6: bi je ke olorun yi lati agba bi akan
0: okay an gbo yin daddy
6: e da ko sa e a le so pe adehun to lo se mu se ti won mo le ri se mo
0: se bi mo nfi qur'an ni bon fi bi
3: o bi be li wura
0: adeun
3: la de nje
0: en lo wa sa dugo yin to lo mo se
3: kan eh ti o si se
0: ah ti o se
3: ko mu se
0: bene o ti je aye ngbese
3: eh
0: en ti o ba ni se ani omo so se bo
3: lo lo lo
0: eh o so
3: nitori na ẹrọnu bi wa da
0: ki
3: e se tun yi pada
0: ki a ba pa ese yin
3: le pa ese yin
0: akoko
3: ijura ko
0: lati odo
3: ko wa sori orile ede wa e ja ronu
0: pada
3: e ja tun ba dari je se wa gbogbo wa pata ase asiti kuna ogun olorun e je ka ronu pada ni ni a ti duro titi di ojo mejo loni ta ba ri awon eniyan ti oni ibere ti o takuku to se fe bere lowo wa niyan
0: leyin
3: eto yi
0: leyin eto
3: eh ko pe wa lori awon ero won yi 08
0: 080
3: 55 55 84 84 20 20 46 46 ati 08 35 30 03 03 21 21 94 94 eh ibi ti e pe wa si niyan eh andupe

0: ki pe e ka bo le kan si e ti mo ba se mo se yo lo be na ni a ma je ki dun mi ko ki ara le na
1: e to ka ni wo bi tase ko kan ni fe de e ka ni da man de te by 7 fm no man po bi se mi ha ala mo na wan se aburu se ni
0: zonda zonda
1: wo go ja ku le ma se ala ba pade wa lori eto alo baba gba yen la ni agun mejo si agun mejo abo la se edumare to ninu to dun gbogbo si ton kan si Abdulmumin omo to so Salman omo to so presenter lo nkin ka bo sori akoto eto e ku ikale
0: bole kan si e ti mo ba se mo nse meteta na ni o wa abala akoko la mo si kini
1: alaye alo
0: abala keji nko
1: alo aladun
0: abala le keta na ni ibi ta ti mo se joko le fe yan ara le lati mo gbadun wa aba sin ju bere seyin ewe e si mo da wa lo e ti mo ba se mo nse baba ti ba ti pe wole e soko legbe radio yin tabi ke yin le
1: tabi ki won si pa gan gan
0: na koko te fe pe wole n e ba ti pe te soro ta e ton yin oke kara le keji komo gbo Abdul Fatah Remu omo lokan awon odo nigi kokolamo won ni ta ya mo be inu alamo aje eto na yo lo be wa lojo po Facebook te mo wa ketekete ni yara gbon safefe diamond e te si Aremu Fatah ni e mo wa ketekete nbe Abdumi nitori akoko wa se ka lo ba
1: ya lo
0: so la bala akoko
1: e ka bo si abala alaye alo lori to alo gba e ti mo pe alo ti awon wo lati bi ose bi melo seyin ni alo ti ehun ati eja re to ni se pelu iruwa ogiriwa iyen ni pe ko si irufe alo ti a le se alabapade ni abala yin ni to ba ti je alo apamo to je ti ede yoruba ti wa yin e gba apere to ni kon apere to ti wa lowo yin tori pe ko le ba po si na ni alo
0: alo
1: alo
0: alo
1: agbara koja loju di oba sugbon akori kini o agbara koja loju di oba sugbon akori
0: ategun
1: ategun ategun pate o fun are ene kan ni ba o lo si jora won agbara le pe o se wa da tegun se en pe tojo ba ro ta agbara ba nsan gbogbo mi tin jabo loju orun yo darapo yo wa bo sibi kan to ba ti je oju ikoto to ba lo tojojo agba gbogbo to ba wa ni oju agbara hun ni erelebe iwe ni irawe igise ni iguro ti kokan agbaro gbe lo bategun na ba fe ya soro iji o ategun ti oja fanfani fara ke se nti o kwa o ti o ko le nira baye ba wa ko tategun na ere pe yo ba irawe yo gba iwe yo gba paper awon kan kokan ona gba ni o fi fura npe agbara koja lujuje oba sugbon akori tagbara ba san ara gbara amọ tategun ba nfe okan lara awon oro oruko afuye mo ni ti ki se aridimo ni yo fuka ategun nfe ategun pato fun ara le kan si ategun na ni mo npe wo na gboro damida wo na wo apere kan
0: oya alo
1: alo
0: alo
1: alo
0: agbe lo omo nu re rin
1: agbe lowo re rin lo
0: kini
1: iban ni iban
0: pate fun ra re be ni e ri pe ni aye ijo ti awon ode ba lo sinu igbo ta ba gbe bada ni
1: ti awon ode ba lo sinu igbo abi ti eyin ode ba lo sinu igbo
0: ta awon ode ba lo sinu igbo ti won le peran ti ba ti wa ri boye oro ni ri boye kulo ni iban ti a gbe da
1: ma sare na kan
0: sare na ko kan eran ko nu igbo ta yo wa lowo won sugbon in ti won ranse inu re lo wa omo nu re o ni
1: yo rin lo ba eran ti won fi ti won fi sun
0: o ti gba ota nu ni won fi we omo ota di ota ni o lo ba nkan ti won ni kura to ba yi pe won ta danu lasan na ni
1: yo rin yo sa lo bi ti o yo ko nu ba
0: won si gbe lowo o si
1: nu re
0: ni fi ni ipa ni tori pe ota nu re o ni won fi we omo pato fun ara yotima ni abala laya lonu photo ni ta to tesiwaju la bala lola e ma ni ose tin bo abi ah o da yo ka mo pa joju mo
1: ah to ki legu re se to lu won fa rojo
0: baba ko sa ti ban to dadi da jo ki lohun e ti mo ba se mo se ajo bata e bo bata
1: o se koko
0: bata jijo an bo

0: abdomen mini. Ada bi pe ka won ya lalo ati amọ. Ama koko wa ti lo, akoko wa ti.
1: Ja wo le se o le lapo are.
0: Eh.
1: Won ma da ke mo.
0: Ja o sare o boya ri epin enikan meji. Ojo pota e gba wole na ni 091 0913 6 5 5 6 9 5 2 5 2. Baba ri enikan.
1: Baba di kan mo ba ko mo.
0: Oti ko wa npapa mara. Abdul Fatah Remu omo loko lawon odonigi kokolamo won ni baido mabe ina lamo yo baje a pade lojo mejo

0: Babalola ti gbe eto kan kale ti yo ma de se ti igbo yin gbogbo ojo Sunday ni deede agogo mejo abo asale 8:30 p.m. akori eto yi ni ibapade olorun 19:30 God of 19:30 divine encounter ninu eto yi ni olorun yo ti ma lo awon baba wa Evangelist Victor Ebenezer Owolabi JP ti gbogbo eyan mo si man of faith lati ma fi oro olorun bo awon eniyan lati ma tu ide ja ide ti awon ti o nwoju olorun yo si ma ri anugba lori ikanni Diamond 88.7 FM enikan si awon baba wa lori ero ibanisoro yi 08063742508 olorun to fi omi nse iwosan n duro di o iwo na darapo mo eto yi ka jo je gbadun eto na
1: Olorun 19:30 ti setan lati ba opade ninu adura owuro ti Olorun gbe kale lati owo iranse Olorun alaye Evangelist Victor Owolabi JP
0: papade Olorun 19:30 God of 19:30 divine encounter
1: ni akori ipade owuro na ni gbogbo ge ni ago meje aro ni a o ma parapo lati ba Olorun pade si Olorun yo si ma duro di o lati wa gba ise ara ti se iyanu bi Olorun yo se ma lo baba wa Evangelist Victor Ebenezer Owolabi JP lati ma soro ase sinu aye Olukaluku Ijo Christ Apostolic Church House of God Fire and Thunder Power Ministry to wa leyin Nebo Studio ni egbe Mainway Filling Station Testy Ground Songo Area Ilorin ni ipile Kwara ni adura yi yo ti ma waye o fun adura ti itoni e le pe si ori number yi 08063742508 magbagbe omi re sile o wa ba

0: Eja ma fa Christi kama fi kia wikwi ya ka leo ni gbogbo bikibi tetilayo lanfani lati ma gbe ito yi la shale yi hako ojo yi simi oni bi jesu mba fa bibo oge sa yi ya oshi okpala ya yi ami amu kiki iwa lati no joka is apostoli churches of God fa ati ito yi ito wa ibakpa de olon 1930 lati ma shi oni gbogbo ojo yi simi lile yi lati agome jo abo si agome sa beni ti olon si nlu baba wa nolua evangelist Victor Ebenezer Olabi lati wa asun gbadura fun gbogbo ni pojupo ti a de n gbe re lotun losi omo yin ore yin ololufe yin lele yi olamide omo lawojo logo ko temi tayan fe pe ni mc olas pelu mi nu ile awon baba wa wa ni kale e kale sa
1: e kale sa
0: e ba mi gbadura fun omo olohun tun gbo wa
1: mo pase sinu aye awon tun gbo wa ni atale loruko jesu e gba ore ayo
0: amen jesu
1: gbogbo agbara eyi to hale ma se yori e loni kan wole laye
0: amen
1: lose to fe lo wo yi loruko jesu o ma rerin ayo ninu ose to fe lo wo yi wa leri opo
0: amen
1: gbogbo agbara tin yo aye elenu tin yo ile elenu wo wole laye
0: amen jesu
1: ogo re loni ko fara
0: amen
1: jesu oluwa wa
0: amen
1: loruko mi ni ajinrere bi Ebenezer Olabi omalagu ajile
0: akabo sa
1: God bless you.

0: Bene Jesu ni ona bayo fun isoro re. Jesu je ona bayo fun isoro re. Bene mi o mo isoro to nla koja o sugbon to luwa ni kin wa so fun awon bi eyan lale ire. Pe ohun Jesu je ona bayo fun lori ohun to nla koja yen lori ise re yen. Lori ile omo re yen lori marriage yen lori ise yen lori traveling out yen ben Jesu ni so fun wi pe o ni ona bayo kan soso to le munu re dun oluwa wa mu mi lo sinu we Matthew 11:28 kilo so nbe
1: e wa sodo mi
0: e gbon ti Jesu so aro kutukutu ni oro yi wa si odo mi toluwa ni kin fi lo so fun awon omo olorun ti won poruru okan imi ti e lo nfe lo sogun owo imi lo nfe lo gbogbo to ba gba lo ma fun ba ma se be ma ba irin ajo ase yori eje ma da irin ajo re loro bayi ni ohun oluwa awon ogun wi bene iwa bi amo ti omo re suku to me ti daru ti mo ti ti se balabala kiri ti o gboro si olorun ijo mo pe iwo ni oluwa n ba soro ni sale ori akan se miri pe ah abi bi bene yi o mo nti la koja jesu niyan o mo ogbogbo to la koja o na si ni kokoro eyi ti o si e o segun gbogbo isu Matthew 11:28 yes wa eyin ti Oluwa so lale to fe yanju isoro aye yin yes
1: gbogbo eyin ti
0: gbogbo ogun koja lale yes
1: ti a si di eru wole lori
0: ti satani ogun eje ogun ile ti eru wole lori yes
1: emi o si fi isinmi fun yin
0: oluwa lo pe yin emi victor ko oluwa lo ni lale yi o ko to wonu ose to fe lo wo yi wa gba itura
2: ami jesus
0: wa gba isinmi
2: ami ami
0: wa gba ami jesus wa gba iyanu
2: ami
0: gba itura
2: ami jesus yes
1: egba adaga mi si orun yin
0: bẹẹni iwo to n gbọ mi ni asale nje o le pariwo pe jesu o pariwo oruko yen dada
2: jesu
0: olugbala
2: mi
0: wo mi san
2: emi o san
0: gbamila
2: emi o la
0: ehe
1: ki esi ma keko lodo mi
0: yes
1: nitori oninu tutu ati onirele okan ni emi
0: ehe
1: eyin
0: onitutu ati onirele ni jesu kristi Jesu kin se wanra kin se bulubulu iwo to ba de tele oni olorun en ti o ba de ri o gboro rin ninu emi Jesu oniwa tutu then yes
1: eyin o si ri isinmi fun okan yin
0: then
1: nitori ajaga mi rorun
0: ajaga Jesu nikan lo rorun
1: eru mi si
0: fuyin nitori wipe ohun lo segun satani ati awon omogun re eru re si fuyin hallelujah
2: hallelujah
0: e ba wa lo ba mi we James 1:2 inu we James eyin te ba call e eyin to ruru okan ose yi lo olorun ma pa yin lerin
2: ami jesu
0: yes James 1:2 James 1:2 yes
1: eyin ara mi
0: nigba ti eyin ba bo sinu ori idanwo igba ti e ba bo si orisirisi idanwo idanwo ni kaluku yato eleyi ko lo se le idanwo elomi omi omo idanwo elomi aisan idanwo elomi ijakule idanwo elomi airibujoko ayo idanwo elomi airiwe airivisa approval orisirisi idanwo lo dede oja elomi nlole sugbon oluwa ni ohun le soro eyi ti o ba wa si odo mi lale yes
1: e ka gbogbo re si ayo
0: James 1:2 tun bere ehe
1: eyin ara mi
0: eyin te n gbo mi lale yi
1: nigba ti eyin ba bo sinu oniruru idanwo
0: gbogbo idanwo to le bo si oluwa fe yin ara re logo ni yes
1: e ka gbogbo re si ayo
0: mo pe
1: idanwo igbagbo yin sise su
0: idanwo igbagbo re ko sise suru komo sise wuruwuru yes
1: sugbon je ki suru ki o se ise asepe
0: je ki suru ma sise asepe ko le yin baba logo yes
1: ki eyin ki o le je pipin ati alailabuku
0: iwo to ba ti duro ti jesu se lore iwo yen lo ma je pipe ta si ni kan abuku fun bo ba lo dogbo si to lo se ba to lo se gbe to se ni ona ti o da abuku le kan yes
1: ki o ma ku ohun kan fun enikeni bi o ba ku ogbon fun enikeni ki o bere lo mu
0: akoko yi oluwa fe kemi ati e ko gbadua ka bere a o si ri yes
1: eni tin fi fun gbogbo eniyan ni opolopo
0: be ni
1: ti ni wi
0: be ni
1: a o si fi fun
0: be ni
1: sugbon ki o

0: igbagbo
1: ti ni igbagbo eni awon ka mo pe mi ni man of faith enuko be ni man of faith enuko mo wa sun ni mo soro laaro ni church fa awon omo olorun mo ni last year ngba ti mo wo oluwa ni pe ngba ta fe celebrate pe babalola oluwa wa so mi pe ka bo awon eniyan fun 3 days mo wa wo pe gugu awon destiny helper mi ni lu oyinbo ni Nigeria tin ba ti eniyan fun mi lowo elo ni won fe fun mi aye si ti daru sin be ni ti woli ba damu awon oluranlowo awon ah daddy abeyin na ti di fake pastor nibi ti mo tin boluwa jiroro loluwa ti kan ekan sin awon to ba tin gbe won oluwa esu lo ma nsoro lemo lemo lemo lemo leti eyan to e ko ro pe ekan lolorun ma nsoro si yan leti fe ni ti o ba tete dohun re mo lo ti mo gbo samueli tori pe ko dawo won olorun mo ni o ba lo wo to ba lo n to sele nibi ti lasaru ekan ni jesu pe oku ka to so pe alaye that means what olorun ba pe to ba tete gbo iya fe ge onu yen ko le mo wi pe olorun n disturb eyan bi satani satani lo mo n disturb mo kan se gbo leti mi ni oluwa ni victor se boto mota eh mo ni oluwa bi mo ni se oluwa lo so ti mo ko oluwa ni afigba ti mo ta moto mi megege 6 million moto lexus ati corolla sugbon mo ta ni ka to ni april yen ka to se program babalola kin to celebrate pe mi igba to ma fi di june be igba fi di may apostle babalola ba victor ah ota moto re ko to di june igba mo fe celebrate 10 years in may bẹẹni àpòṣù àbáwọlá tó yángẹlì tọlọrun máa rán sí mi ló bá ní máa fún ọ ní mọtò kó tó di on the june ọlọrun àpòṣù àbáwọlá rí fún mi ní mọtò 12 million láìsọwọ destiny helper kankan bọ́ọ̀sì ni àwọn destiny helper ìyẹn 6 million ó dá mọtò méjì padà in just 1 month igbagbo to ba ti ni igbagbo nu olorun o le ri kan awon mi nlo church o kan lo bi korofo o gbagba so mo jesu yen to ba ti mo jesu yen ko so ti o je dowo po ti o le short eyan le bo dowo po ko ja okule yes
0: ni ai si yemeji rara
1: be ni
0: nitori eni ti o si yemeji da bi gbi omi oku
1: eni ba ti se yemeji o ko le ri kankan gba be ni bo oluwa se so fun mi ah ki mi o je mo so pe oluwa kini mo fe se ki wa mo gbo kada ni se ki mi o je gbogbo yen yes
0: nitori ki iru eniyan be ma se ro pe ohun yo ri ohun ko n gba lowo oluwa
1: be ni o
0: eniyan ni meji je alai duro ni ona
1: gbo be ni o
0: sugbon je ki arakunrin tin se talaka ma sogo ni ipo giga re
1: be ni o
0: ati oloro
1: be ni o
0: ni re sile re
1: be ni
0: nitori bi ti o koja lo
1: be ni
0: nitori
1: ohun iwo oloro iwo oloro anu mi si o to mo jesu to fi ola re munu eyan mi dun anu me ko ba san ko mo loro joko loro lo ko mo se ohun to luwa ran yes
0: nitori ohun la ti ohun ti oru mumu
1: be ni
0: o si gbe koriko
1: be ni
0: itan re si re da
1: tori akoko le mo ka lo ba mi si first peter 5:7 atin lo ni yen yes first peter 5:7 yes Jesu na bayo fun isoro re gbo to ba ni Jesu o je ofun lose to fe lo wo yi ona bayo re Jesu a ma la fun
2: ami Jesu
1: yes Peter 5:7
0: e mu suru titi di ipada wa oluwa
1: eh
0: e mu suru titi di
1: ipada suru titi tolorun o fi se olore yes
0: kiyesi agba ma reti eso ye bi ye ti
1: be ni
0: a si mu suru de titi di igba koro re
1: be ni
0: ati arokuro
1: ko si bo se lo fe se to o ba gbe agoda ko mo si every day o ma lo su to ma lo be ni yes
0: eyin pelu
1: suru re kan gbodo ni adura ati igbagbo to da yes
0: eyin pelu
1: eh
0: e mu suru
1: eh
0: e fi okan yin bale
1: be ni
0: nitori ipada wo oluwa ku si dede
1: be ni
0: e ma se kun si omo ni keji
1: eh
0: e ma se kun si omo ni keji
1: eh
0: ara ki a ma ba da yin nebi
1: be ni
0: kiyesi
1: yes
0: onidajo duro ni enu ile e fi awon woli ti o ti soro ni oruko oluwa
1: be ni
0: sa wo
1: be ni
0: awon ka awon ti o farada iya si eni ibunkun
1: be ni
0: eyin ti gbo
1: àwọn tó farada ìyá yìí ṣàtẹ́gbẹ́ mi ò sí ọlọ́run kò fún mi ní ìwé ìgbélú kò fún mi ní visa pro america wọ́n deny mi mo fẹ́ lọ canada wọ́n deny mi mo fẹ́ lọ germany wọ́n deny mi ò sí ọlọ́run yẹn mọ́ kò sí ó ṣílẹ̀kùn ìyá fún ayé rẹ̀ yes.
0: ẹ̀yin ti gbọ́ ti sùúrù jóòbù.
1: ẹ ti gbọ́ ti sùúrù jóòbù rí.
0: ẹ̀yin sì rí ìgbẹ̀yìn tí olúwa ṣe.
1: ṣé a rí ìgbẹ̀yìn rẹ̀ yes.
0: pé olúwa kún fún ìyọnu.
1: olúwa ìyọnu gan.
0: ó sì ní àánú.
1: ó ní àánú púpọ̀.
0: ṣùgbọ́n ju oúnjẹ lọ.
1: bẹ́ẹ̀ni
0: náà mi ẹ má ṣe búra.
1: ẹ
0: ìbáṣe ìfẹ́.

0: fi ọrun ibase fi ọrun bura tabi ile
1: ba ma bura ma o gbadura fe nikan ni Germany ato won ati le re won gba be ni kin to gbadura fun lo ti so pe daddy tin ba le gbawe igbelu nkan bayi ma se fun yin o ngba ti mo gbadura fun to gbawe igbelu tan ko fun mi ju 48000 lo mu wa rerin mi emi okoko emi awon to ma npe mi won mo dada mu wa rerin mo ni ko ba san ko mo bura yes
0: tabi bura ki bura imiran sugbon je ki be ni re ko je be ni
1: je ki be re ko je be ni that is why ni ma wa sori radio n ba ni pe a ma pe onje awon to ba wa awon ri ti ba de laani pe ta se la fun awon bi 65 55000 then mo de mo mo so lori radio ni e be lo awon to ba wa awon 5000 fun yes
0: ati be ko yin je be ko
1: be ni
0: ki e ma ba bo sinu ebi
1: be ni
0: inu enikeni abaje ninu yin bi
1: be ni
0: je ki o gbadura inu enikeni adun je ki o korin mo
1: o n to ba ti se iwo ni se owo olohun mo ma se olohun gbo mo ma se ma so be
0: enikeni se aisan ninu yin bi
1: be ni
0: ki o pe awon agba ijo
1: be ni
0: ki won si gbadura sori re
1: be ni
0: ki won fi ororo kun ni oruko oluwa
1: ka fi ororo se kini o adura yen mo fe gba fun baba mi kan to nwa program dada ba fe so di nla eyin eyan mo wa program ojo Thursday be o ma wa awon ati dile re won gba si church wa lo won tu wa laaro yi oluwa na gbadua ken da ororo si ko je otun ki gbogbo n to ni ko wa di lopo oro yes
0: adura igbagbo yo si gba laisan na
1: le be ni yes
0: oluwa yo si gbe dide
1: oluwa yo wa gbe dide yes
0: bi o ba si se pe o ti dese
1: a o dariji
0: e je we seyin fun ara yin
1: o ti to o n to oluwa so lale o na ni wipe jesu ni ona fun gbogbo isoro re lo se yi ona ba yo de bayi wa ti dile re jesu oluwa wa
2: Olorun 90:30 ti setan lati ba opade ninu adura owuro ti Olorun gbe kale lati owo iran Olorun alaye Evangelist Victor Owolabi JP papade Olorun 90:30 God of 90:30 divine encounter ni akori ipade owuro na ni gbogbo ojo Thursday ni ago meje aro ni a o ma parapo lati ba Olorun pade si Olorun yo si ma duro di o lati wa gba ise ara ti ise iyanu bi Olorun yo se ma lo baba wa Evangelist Victor Ebenezer Owolabi JP lati ma soro ase sinu aye olukaluku ijo Christ Apostolic Church House of God Fire and Thunder Power Ministry to wa leyin Nebo Studio ni egbe Mainway Filling Station Tensty Ground Songo Area Ilorin ni ipile Kwara ni adura yi yo ti ma waye o fun adura ati itoni e le pe si ori number yi 08063742508 ma gbagbe omi re sile o wa ba Olorun igbala re pade
3: Aba wa mi re gbadura fa won tun.
1: Wa won to ba sale igba itusile.
3: Amen Jesu.
1: Lo se yo ona ba yo debo.
3: Amen.
1: Ona yo debo.
3: Amen.
1: Ona tura debo.
3: Amen.
1: Omo re ta to bo de yen lo ni o gba itusile.
3: Amen Jesu.
1: Olorun baba lo o. Olorun ba mi MO adio. Lo sale yo tu asile.
3: Amen Jesu.
1: O tu sale sile.
3: Amen.
1: O tu omo re sile.
3: Amen Jesu.
1: O tu oko re sile.
3: Amen.
1: O tu aya re sile. Gba iwo aisan igba oluwa gba itusile
3: amen
1: lo ni o lo se yo ona ba yo igbega re o sufu
3: amen
1: ona si ona la ona si ona la ona si
3: amen
1: lo ri ayo o ri be
3: amen
1: jesu oluwa wa
3: amen lo ba mi so bi tawon ijo yin wa ti eto isin ta ni ninu ose yi
1: ijo isoji agbara kan yo bere ni ola ni shawo ati ni role ni aro ati ni role ni shawo te ba ti de shawo ibi express ona kwasu yen e kan bere pe lo si God of 90:30 lori ile olomu ewun gbe yin de be te ba ti ri be na ti ri awon ise iyanu ba fe wa gba olorun igbo daada e lo sori Facebook e le lo lale yi e ra awon ise iyanu God of 90:30 Facebook page God of 90:30 Facebook page 580,000 followers oni ti todo temi 580,000 eyan 580,000 eniyan e lo ti e wo gbogbo ise iyanu eyi to sele ninu ose eyi ta lo yi be ni ke lo wo lojo thursday to lo awon meta lo tun fun wa testimony awon gan lo njade fun awon ko se pe mi ni mo ni oya eyi ti testimony tori testimony ti sun mi oluwa de lo sese bere ni be ni

0: Sunday ni dede mega bo ashale 8:30 p.m. akori eto yi ni 19:30 God of 19:30 divine encounter ninu eto yi ni olorun yo ti ma lo awon baba wa evangelist Victor Ebenezer Owolabi JP ti gbogbo eyan mo si man of faith lati ma fi oro olorun bo awon eniyan lati ma tu ide jaide ti awon ti o nwoju olorun yo si ma ri anugba lori ikani diamond 88.7 FM enikan si awon baba wa lori ero ibanisoro yi 08063742508 to fi ore iwosan n duro de o iwo na darapo mo eto yi ka jodu eto na
1: ilu atorin to je tin gbese to tunrin le dodo

0: la wole sun la bala so sita
1: elo e kale o oruko mi ne ni tolo mo mo fe so si
0: tara re ba da
2: ku fun ni pe ku ku won fun mi ni lati ni ki n gbe ka je
3: mi o ma bojo ogunlaye o ba ma di mura sile
0: mo da wa fi ronu para re
4: ejo kini e ti wa n ste bi bi pe awon mo kan iku era ti n wa
0: gbianju ko so sita wole sa bala so sita ko kan re o fuye kale sorun asun fori losun kun o si bade la wole sun pelu abasita lori ikani diamond fm lati gbogbo ago mesa le ojo segun tuesday ati ojo bo thursday
5: e kale o eto yin le a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
0: oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba iponju da wa ninu itojuko la wole sun lori diamond fm eto fun gbogbo ebi ko se magboni.

Eto, awon kan na tun ti te pe ka tun number na pe le 0913 655 6952 0913 655 6952 in number te le pe si lati da si eto la sale abi lati le so sita ko si wahala gege bi ise wa a de apa bi kan baba ti debe ni won ton ba ti gbe on ni ade a n poni eleyi ni eri okan.

0: arabirin wa ni nigba to ma fi di bi odun karun e ma gbagbe pe keji lo ikeji odun keji lo wa bayi wi pe awon wa gbianju lati boko won so wi pe to oko mi o dabi pe ma jawe so bi die die o e jawe so bi won ba ti jo nsere ife wa yi e jawe so bi die die to di edun mo mi daada e si ba wa ti soke die ko ti e wo bi meta si merin onoko no wa so fun pe to o mo bo se nlo na strength no to nkan na be na sugbon e ta nse na o wa okay sugbon won ni igba to ma di bi odun kefa awon gbiyan wonu won han soko won pe to baba se re idada o wi pe baba gbianju o nsele keta tipati kuku baba sa nsele keta sugbon arabirin wa ni ko ta awon lorun to la won wa wo pe se ki nse nkan mi lo fa abi awon o ti e mo nkan to fa pe tori o ti nfe ma dabi pe ka won ma toju sita bayo gege bi oro ti arabirin ton fi lede si wa latapa bi won ni kini ka won o se bayi pe ara won o gba bi meta mo se do dabi ka won tun wa ku so pe sa won ni wo ta bayi ko ma dabi pe awon fun oko won nse abi ti won fi tipa ti kuku fe ma ni oko won lara debi pe to nko tagbara re o gbe ko ma dabi pe awon wa fi agidi ti won lati se on tagbara won ode sugba ara won si ngba si o si ngba si pe kini ka won se 0913 6952 0913 6556864 ni number te pe te fi ba da si la chale hello e kale yes ma e ba m kun bi aha e se o mama e se o mama
1: o mo je ra ki gbogbo awon o si se grand fm atan baba wo olorun pelu gbogbo yin o abo olorun daju
0: mi mama
1: ni to gbe question yi wa yi o ye ko ye ko mo pe ara na ni fabo si e me rin gan ti poju kire to fe oko re le mo ni kini eji e toro ye ka mo eji obere yi ati eji oko e o ye ko ngan mo pe to ba dojo ale n to nbere yi ma pada tel obere yen ni o ye ko ara ko ni bi ko lo sita now se meji o ti to ni a ma ye lo mo bi condition o se wa ki se gbogbo awon okunrin lo fe nkan ba ye nigba to bin wa ni ko gbo agbaye gba won o fe na se sita ko so pe on wowo to fi sowo o wa ran lowo awon omo Nigeria o wa so pe orun lo wa kakiri to ni ti se mi o ko bin ye ki sara ko de gbadua o to rojo waju wa o ko mo so re daru gbo jiji e ma be to nso
0: e se o ma Kuni baje. 0913-655-6952. Tabi 0913-655-6864. Be bagbo dada. E bagbara biri moron. Awon gan wani peto. Ku ya won mo ba yu. Hello.
2: Hello.
0: Hello sa. E kabo sa. Yes, sir. Yes, sir. Yes,
2: sir. Yes,
0: sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes,
2: sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes,
0: sir. Yes, sir.
2: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
0: I'm not going to be able to do it. Any number, elekeji wa number WhatsApp wa.
2: Ah, me half light in ojo ri na dada.
0: Ah, ogbon lada bayi.
2: Ta je pe ni wo.

0: ni la anri eyan tori pe gbogbo eyin ti jera ona abayo si gbogbo osoro eyin be lodo omo ni paso akokoro 30 minutes kini tumo 30 minutes yen gan o ma ye eyin nigba te ba de be itoju akokoro ni lana ti bile ti o mu inira dani ma lo yo o gbogbo eyin to ti jera eyin to mi ka ma fonu ko ma seje omo oba iwe dola baba onigba so akokoro ni ke kan si kokoro ti ma dani la mu ninu eyin ni won pe ni sagowo bi kokoro ohun pa kenu won ma run si omo oba iwe dola baba onipa so akokoro 30 minutes loni ni Russia Travelers and Tours Head Office Ladojuko Giri Alimi Hospital Giri Alimi Roundabout Ilorin Epe Sori 08057466020 ti yo ekan si baba onipa so akokoro 30 minutes
1: Eku dede woyi nbi te ti lanfani ati ma gbo wa lakoko yi nibi kibi te le wo wa edumare ko ni fi sanra wa di wa o ami ni ke se baba onipasan kokoro baba 30 minutes ni won ran mi si yin o baba iwe dola won ni ke lowo ke bi mo e te ti gbori abeyin o ti gbori kaakiri agbaye ni won ti so wi pe ilera loro Eni to ba loro ti o ni lera ko loro o eni to ba si ni lera to lalaafia ohun gbogbo loni kini nta fe gbe yewo loni na ni ilera enu wa kini mo pe ilera enu wa to ni se pelu eyin wa gangan te ba tin gbo omo ba iwe dola oni pasan kokoro e ti mo wi pe gbogbo n to ni se pelu itoju enu ni edumare fi ji ki won to si je wi pe oni won fi nse gbogbo omo araye lore gbogbo bi te ba wa e sumo di ero radio yin daada tori pe oro yi yo se yin lanfani e mo pe beyan ba kokko pade alejo abi eni teyan ri fun gba kokko nti o saaju na ni pe ka soro eni ewo wa ni ka soro ko ru enu buti beyan ba tin so di wi pe eni ta n ba we bi eni di mumu abi ngbe musin gbe musohun ati mo pe eni nsoro ohun oruburuku lo njade lenu e beyin ba tin jera lesi se ti o ba ti moyan lori ina ni mo faru nkan be yi la fin so fun yin nipa baba ewe dola onipasan akokoro baba 30 minutes idi ti won fi npe baba ni 30 minutes igba teyin na ba dodo won e pe akasalika ah e se kabie si olohun oba gbogbo wo boye yin re ti mi lesese o ti wa nwo pe afi ko lo yo momo yo abi baba daye onijo teyan we yin beyan ba ti we yin tan titi njeun titi ngomo ti nje orisirisi onje to ba de akoko kan eyin oyo igba na ni won mo pe ah agba nde si odie die eyin tuntun to ba tun wa wu nigba na nigba ta wa nkekere eyin lo ye ko wa lenu eni titi ta fi darugbo ewo wa ni tomo ogun odun omo ogbon odun teyin tun ti mi lenu e leyin to ti kayin akoko lewe je ri pe o nilo ko kan si awon onimo segun ti won mo nipa itoju eyin ti o ba ti wa je pe boyo ti yo eyin ri ni boya o mi lowo bayi won tun ti nso pe o lo yo ah o tete ma bo lodo baba onipasan akokoro baba 30 minutes baba iwe dola won bo toju e gbogbo n to si nje isoro eyin yo di afi eyin tegun alare n fi so omo odun melo ni o to le je n to wu o omo odun melo ni o to le je na mo be ba wa de ode ariya won ani o ya e gbe gbogbo n ta mo je wa yo mo pe e fun mi leja e fun mi ledun eran e fun mi ni kini won ni kilo de eyin ohun ni ojo ohun o gbadun ko le re yin se fuja ko le re yin somo lu abi ko le re yin je gbadun o gbo ti mo pe e ja jeran nigba te lenu yi iwo to ti darugbo te yin dola mu kan si baba iwe dola ni nbe ni Russia Travelers and Tours Head Office Ladojuko Giri Alemi Hospital Giri Alemi Roundabout Nilu Ilorin Russia Travelers and Tours Head Office Ladojuko Giri Alemi Hospital Giri Alemi Roundabout Nilu Ilorin Number 10 mo pe omo ba ewe dola sire baba onipasan kokoro 30 minutes 08057466077 08057 466077 Atemi ateyin and

Ale dakole baba wa nbe lagba onisegun ibile to ma ba ti se lo ewe atebo sa ba ni jalagwa ara ara ma ku tai tai ka ti soju se lodo ololufe odogun ohun ipe ayo ti e tin detailo mi esi o eyara ti o sise bo ti ye ko sise gbogbo e lo ni o tin fa o amojuto ara re lo se pataki gbogbo kudie kudie to ba tin kefi lagwa ara re tete ma bo lodo baba.

0: pe e kun ti e meta lo to meta to wa pada ti yen mu ro bo ti wa normal bayen awon obirin ta ba n gbo mi le to eni to ba ti se message bayen lo ti bayen meta lo ngo ko ti wa nbe ni o to ti po bo se ye mi mo bi ma de wa ti mi obirin kan correct ni le to e ku eto na
1: e seun sa ko di baje e seun gan ni sa 0913-655-6952 Tabi 0913-655-6864 Nomba te pe te fi dasi tu la chale te fi gba wun yon moro te ma fi ton sono nomba no nomba no re ok ja gbe gbugbu re ka jo mora won ka fi se olufibo ajam fibo
2: eka le kuto
3: fresh baba
2: mo fe so ti eni to ni iranse olorun lo akoko sunny certificate lowo tan ba ni certificate lowo kan je ka mo tan ba ni certificate kan won ti mo business kan tele abi se tan fe se
1: okay
2: so ka je ki awon eniyan mo lati mo iruna lowo ti won
1: lo to le se fun ese o
2: ise elekeji ni pe npa to obirin to ni nkan osu ohun se le me
1: ni marun tele
2: ijo
1: marun
2: ijo meta ko si kankan eji lo fa bi obirin to ni oko won ti an lorun bi oba ni ko ni suru ko si ri dare eya ma be jobo
1: e seun ko ni suru ko ne ma shakisi bara won tin sise si budget for you, Baba. 0913-655-6962. Hello.
4: Hello.
1: Hello,
4: sir.
1: Hello,
4: Akin,
1: Baba, me. Yes, sir.
4: Yeah, more. Okay,
1: sir. Yes, sir.
4: I can come there. Sir, anything you need? Menstruation. Go soon, Kokom. Go see. Oh, okay. Oh, no, ma. So, meta, ma, a kid, and a jay, to be in some money. So, TLA, kid, you bet. Only obedient to me, a coin, and will satisfy me. So, yeah.
1: Wow.
4: Jerry, along about two dawa, two more atom. But that you see. But the salary good work to only a little bit of a basket salary for one lot of money. Only ta da that's what you that is Karuma Sarawa da that only to Arawa. Sherry Obin of one shirishi.
1: A show.
4: Sherry and Bobby
1: more up for
4: sẹ́rí tí àwọn obìnrin kan ṣe tán bá tí ìdá tọwọ́ wọn lẹ̀ wọn lè wà sàtífáì kódà kẹ lọ ẹ̀mẹ́wàá ẹ lè lọ ẹ̀ẹ̀kan lórí obìnrin tí ó ń sọ̀rọ̀ yìí tó dẹ̀ máa wà sàtífáì tí ò nídìí kẹ lọ ó dìpẹ́ǹ lórí ọkùnrin tí ó bá tètè máa dà tọwọ́ o ma ni suru ko bere yen ko kokko da towo ele to wa seje wa sise lati le wa da ti e na le ori nuba mi to kun mi ba wa ti wa da to ba ti da to ba da bi ko re ko so fun bere yen ko wa on top of her pami on top of him ki o bere yen ko wa sise ohun lo ma sise
1: lo sise
4: ti to na ma
1: okay
4: ko bi nkan kun yen ko ma kan toro ti da to ti eleko wa ti nkan nu wo se ko ti ko relax ti be ko je ki o be ni yen ko sise lori e lati le da ti ti e na le so awa okay ori sirisi o be ni mo ti so bo se wa niyan so ko lo wa ko sa nbu wa ti pastor ye tele keta
1: amen
4: to ni ojise olorun pa lo
1: be ni
4: mo fi pe mo ise to ko a mo

0: field ti o wa ti a ba ti maybe n pe ka introduce e
1: nte right
0: ise ba ise ba ise ba se ti yin so a ko so pato
1: e seun
0: se ti yin
1: e seun
0: so kolohun ba ti o ran wa se
1: iran alowo na gboro lohun
0: alaja tere lo so ro
1: alaje atere e seun ko ni ba je fun e go ni sa so emi na ri pe ati mo yo lekankan lejeji lori eto ba ti beto yi 0913 655 6952 sheri igba mi tin ba joko ti kokon we yi bayi eh inu mi a kon ma dun ma kon ma rerin erin ayo a ma gbenu mi kan tori awon eyan ti olohun fi da mi lola lori eto yi inu mi a ma dun gan ma si ma fokan mi na sadua fun yin tori e ma ngbo oro tawon eyan ba sota e gbe sori ni bi pe ma won ton ko de ni baje fun yin e ja sare wo a ni pe lo lori eto yi papa ni o baba ko te sita nbe won ni o ti to bi odun merin tawon ti retire teacher la won won de so wi pe awon le sise pe to ba je boya ise driver tabi ise mi olohun fun awon ni ori ofe lati le se kini lati le sise wi pe omo Nigeria na te ba le gba ran won lo retired teacher la won o si ti to odun merry bayi sugba won si le sise to ba je driver ni abi ise mi oro Nigeria iwa ga bayi iran lowo te ba le se fa won lori oro ise ni to ke se fa won tori olohun olohun ni feyin na sile 0913 655 6952 ani pelo lori eto la sale oku bi iseju bi meje ka to ma ko gba ko gbon wa kuro lori eto hello
2: ekun
1: mama mi e ka bo
2: e ma je ni baje o
1: ko ni baje
2: mo mo tenz waju
1: yeah
2: o ko mi ni mami sofia la to ki fun mo hello
1: e te si waju
2: o so ya won ta ma daje o ye ki ya mo soro ti o ti o tun ma gbe ibanoju okan fun
1: eja te si waju eseun
2: don so yi pe awon obirin pe to nje ni pe to nje du o kale lo fi han
1: eseun
2: o ye lo tun ma be ni yen le mi je ni pelu bo se ndaje to yen
1: eseun
2: o bi mi wa se pe lojumo ti ba ti wo kun yin ku gbadun olo wa o po isi
1: eseun mama mi
2: Oh,
1: that's it. That's it. Kiwa ni erupe arabirin ohun se bayi.
2: Ma?
1: Kiwa le erupe arabirin ohun de se bayi.
2: Ah, ti e mi o ipo le se ni pe ohun no ma di ja sita.
1: You're right.
2: Eseun. Ni pe to ko e ba se fun ko mo gba ko mo gba ko lo ti mu wa nu.
1: Eseun ko ni ba je o.
2: Ta mo di ni ba o.
1: Eseun gidi gan ni. Eseun gidi gan ni yawa. To yowa yori ani gbe kuro lori la sale yi lokankan lejeji na ni an lo la sale a tu pada wa dose to nbo nlagba lohun opodopo awon eyan ton ti so ta awon eyan ta ba fenu ba mo ma beyin tori olohun mo beyin tori olohun ni ori orokun mi bayi soko to ti lu laarin tori ori ebe mo bo e bayi ibe mo wa be bayi to ba le dose to nbo lagbara olohun ni papa te ba le sowo re ranse abi ke fo yen ranse ko to di pe abere eto adami loju lagbara olohun pe awon la kokon gbe farabirin ti won se nko osu ni bi ojo marun tele to di meta eyan kan ta te ranse when he about the woman with the menstruation when you are an adult it is normal for an adult or a youth to do our menstruation 5 days. When you start giving birth, your menstruations will go back to 3 days. It's normal, sir. Wani wani wala. Shugbon eta no fi ko gbogbo re po. O na ni pe egba osipitu lo o. Ko ni lagbara Olorun. Pressures are for labi. Onloko temi. Fresh. Ba. Bow.

ni orukọ Ọlọrun Allah pẹlu atileyin asiwaju eda to nje mu ni mo fi ki mumini ati mumina mo ki mo lesson Christ la pa ko mo lesson bile patana mo ki o ibanuje wa Allah ofo Ọlọrun Allah koni fi kan gukan wa o orukọ temi ni King Asiwaju Adeyemi Akireli ti mo je alase atoludari le ise wosan bile agbaye ni Dr. Worm International Apps emi ari agbomola ile yoba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun ibile jake jado ile dinjia mo nki wa pe a oni faisan ogba o ose ilera ta ti n pariwo pe yo bere lu lorin ni eti Grace Filling Station ni asi shopping complex to fe gbe ti ilepo eti Grace Filling Station yen ta so pe yo bere lorin 13 e ma binu ona lopo turi opolopo bi ta ti se eto ilera ni so ati wa su ku lorin 13 ati sun di ogunjo osu keje 20 July 2026 ose ata pe o be lorin 13 ni lorin tele ati sun di ogunjo osu keje 20 July ni o bere o ele to de je pe mi ari agbomola ile yoba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jado ile de nigeria lo ba lu lorin jo na to ba ti wo lu lorin o so pon lo si lepo eti Grace Filling Station ni asi shopping complex to be ti lepo eti Grace Filling Station eh to ba tin gori oke complex yen bayi office akọ to ma kalapa osie wo be subte awala wa nbe egberun kan lowo card egberun kan abọ lowo ogun apapo 25 aparun ajegun ofe ni ero igbalodi ofe ni pe kesi pe footime lojoma ti pe kokan ogun lasan kan lo pila fota gba sku bayi lo mo wa sku bayi lo mo wa to le je pugun aye ni se woni pila na ti e ba ti je la so fun o ero igbalodi nbe ta ma lo fun o to ele to je wo tu ni pa jabaje lowo lese wo tu le pe ni ja isan isanra atako lo machine fo ti ko gun ti ko ri ayipada npa asanra re to ni pe ni ja re yen ati pajapaja tin se o ti ko ri ayipada ita wa fon logun to fi kuju e opolopo elomi lo ni ipenija kan noju so machine beta ma lo fun o ti ko mu opolopo doti yen ti won o fuju e ri pe ah ntin be nu oju e ni ta fon logun to fi kuju e so ero ibani soro mi ni 08032650802265 bakan won to fe ko tedo wa tedo bita alagbara bi erin to wulo fun nkan mokunrin to kudi e ka to bi tedo lura a te gbogbo kudi e kudi to ba wa nu agwa re ri won o wa lanfani ati tedo lasiko to ba wo tedo alagbara bi erin so won to fi fe ja lagbata awon product wa o le pe customer care number 081-333-01736 081-333-01736 abi to fe ko je di ki aba mi so woni bara din ro ni inunko ni ogun ayo ni buri wa o gbogbo jedijedi to ba ti gbe jediki alura o dagbere ku nu aye eni e wa salagbata awon igbogi wa abi ko na wa ra awon igbogi wa e ja gboji wa loke lohun atadura ti won se fun leyin e abere si ma ba soro ni pose lera nilu ilorin e ku akoko yi o

0: chemist supermarket at Moja Lala.
1: Baba, along Badua and Idamo.
2: Amen, Jesu.
1: Oh, we look at a LFF feed, no, nearly say why you pay a Waduaria Bomala. If we would you, you can tell a push by, would you in a kiddie? Our billing pay, you don't tell Fefina, LFF book by you go boy or
2: then,
1: and only can Latin book on.
2: Orukomini Oloye Joseph Oyelade Jekete omo bibi ilu Ilokun ni Ijero Ekiti inu ijomo di wasi bi ile ise yi ni around August lodun ta wa yi igba ti mo wasi bi erore do mo ti bo announcement baba igba ti mo wasi bi mi o ri nkan kan mi o ri nkan kan sugbon leyin ose mi lo kan din wa fun mi nkan
1: futu ri bi kat katele
2: bene
1: Amina ebe mo pe ngba yen e ri ba tele
2: le ri kaka ti o ngba ti mo wa do se be lo kan sey eyin ti mo ti de yen mo wa be se ni ri kaka to e gbe tin ba nbo ninu moto mi mo wa ni moto to nko da le ba mi
1: eyin to nbo eyin to be ri ba tele
2: ni ri kaka akan pe mo wa ti bi mi mo ba je nde bi tuba
1: baba laarin e ka yo le ku le mo pe ite so yi o ti ri gele nu kele le wa bi se saarin e pe mo ti ri nu
2: mo ti be se ri ri yan Tore en ti mi o mo ti be se ni ri baba dupe lowo Olorun
1: ile ise ari
2: abi ti na
1: e ti ran en gbe ile wa fun ayi e te le mo gbe wa ni
2: eh
1: ṣugbọn e ile mo wa ni se ile wole fun ayi bayi
2: e mo wole fun ami bene awon eniyan to ba ni isoro bi ti mi o dari won si bi kan ma wa si bi ise won ni bi ki bi ta ba ti porowo go won wa lo to ne e de ma ri loruko Jesu
1: so baba e ti dada e to mo lu mi lo bayi
2: ah ye Motin soma a don or don by
1: don or don. If you have bala ben when you sat roughly say wapa bobo what bedo that in the wit wapu wabu at what bedo tata is a doctor late. I feel do I mean baba.
2: Ah look on Jesu Mokba to Rafu say came at Siwa
1: man.
2: Look on Jesu man,
1: eh? Esi Baba.
3: Baba December Tiawari. August let him wa.
2: Bene.
1: December Tawari by Klewa sin is a body.
2: Oh, I do bani. Wa dupe lowo ile iwaju le pa ibiti ire si iwaju le o ma lo e o ni reyin o nkan ta ba ti wi a ma ri be ni
1: o
2: la dumare
1: ile to je pe bi si mo bi ti ri na kedere
2: a dupe lowo Olorun
1: bawo gbadura wa
2: e gbe
1: le thank you brother ele ve sadura fun wa ele ti wa ni se wa lodo ta
4: gba na ayin atogbe owo yin lo ma ruke lagbara to lo nte fe lagbara lo e ma ri si Isa Allah ise yin Olorun oje o peji tun ju bayi lo se muslimi yin abi muslimi atala la bara to lo ola ka bata lo ola safai marwa ola maqama ola taurita ola linjila ola sabura ola qur'ana ala fiya temi gugu Olorun ko se fun ola ola haula wala quwwata illa billah ise le
1: ni
4: ise le uyo

0: almost street.
1: Eba.
0: Belechwa si lorin ba tekoa.
1: Eh beni. Ama ibeda
0: boni. Belechwa ko ba tekoa wa si ti bolori
1: ba. Beni.
0: Beni. Si ba gaye atobe eni se dada.
1: Alhamdulillah.
0: Komo ko ina wa o dada.
1: Alhamdulillah.
0: Lu ba di atobe ile to wa fu ko ke tu. Ba ba ka mi wa ba ya
1: be. Beni. Beni.
2: Wana wadu ari agbomala oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jadu ri de Nigeria to ba ti wolu lorin so po n lo sodo ta bole lilepo 80 grace filling station e to wa lodo ta yen asi shopping complex to fe gbe ti ilepo 80 grace filling station yen gori oke asi shopping complex yen to ba ti gori oke yen to ba ti gori step yen tan bayi owo ose e office ya ko to ma kan lapo ose e awala wa nbe ero ibani soro mi ni 08032265265 08032265265 la bebe ose ilera ta ti n pariwo pe yo lorin 20 july ni o bere o lemi ari agbomola ma wo lu lorin o pade mi nibe fun oton wa lati bi odun die ton lafani ati ba mi to ba won mo se mi lo nba to ati wa nu lorin almost ni because iti tin kojo odun me dogbon so ti tin ko koja 26 years so ati wa lorin almost 30 years ni ibanu ju ni kan gwa ye ni kokan wa o olala ilayan la wo to wa lawun oju olana ya olana lapalapa olam je mu je abo olana latan latan abo olana ginisa inu en gbona olorunu kolukolu e to ba ti kolu o ti fun leda oro edabu abedo orosun njo wo ti wole oko ogbopa ogbopo boyo ti wa primary infertility abo wa infertility obi kan abi kejori daduo olohun ba la lo ba tun so mo sugbon olohun ti wa ni mi ari agbomola ile yoruba fun o oba asigun agbaye asiwaju gbogbo ni jake jado le drinje lati lewe ati gbogi fun kafigbo ti asemba wa lagwa re ko si dupe fun olohun oba so abi o to kesi pe awon ba lopo ni woni to ba nton kan mo ko yen jo abo lato si egbe staphylococcus o nkan ge oje nu nkan mokunrin abi gba ti nkan fe rin jade abo nto oni bi oyin bi oyun abo to o de lato si ajere oni peoples be woloju ara igba mi yo lo yo tun para de ngba mi ato si ajere ni e abo nto eje lo nto to ti lato si eleje kolukole ti wa kolu ode bi pe o ti fun ni dakole dakole nbe so opolisisi aro mi le kunbe ojo ra nbe se kan so lo oje la ro tun nkan mokunrin obo ji so abo ji to o ma fkorin ti wa first mo lu fe ayeje olagara aro birin kunrin e abo obun ju e kan so lo ngbe se kan so ni e abo ni ojo ra se ju kan si keji omi nu mokunrin ti wa abi ti te se wo nonu ajaka oko elewu gbedu ni woni ti nonu ba ti gbegbedu wa na agwara abresi ma ja oko e kakiri arobresi ma ja oje e gboki nonu ni won nonu ajaka oko elewu gbedu jangun labi jora bi owa o kun na ton paradi o kinon ni npe be to ba ti gbegbedu wa na agwara abresi ma ja oko e kakiri arobresi ma ja oje oju obresi ma su ti ko lukole ba ti ko nu oju e ati pe oni ti npe ni cataract so abo ni glaucoma o ba ti ni cataract glaucoma to ti damu lori e ibi to ba ti ngbomi njeba ni ngbomi na ni ngbomi labuja ni ngbomi ni bi dani abo ngbomi de kisini ngbomi de gbetini abi to ba ti ngbomi jati jado le de je mo bon ru lorin lodo ta legbe le po alade abi wo ni di yo abi ti tense wo anu asuki ni on 40 years wa dabi to mo rumo edogun ago te ngbe ko ori ko bi ba ti re en to nkan mo kun re lo mi ti kere ojo mo kala so se mi di la fi ntojo asuki ti wo na ba ri nkan mo kun re la ni o se meji wa bu erin ni bi ti nu e ma dude abi ti wo ni ipake ni abi pasale tawon lo mi bo npe ni ania o pe ti o tun gbo pada abi ti wo ti e ni oyun ju fibroid ijo alakan ni mo ni ni o mo gun o ni o mo run alakanu ijo alamo ni o mo nga yo mo nga oni ana gbe fe so kale oni mo pe oyun ju lo mi kakiri ti wo ti e ni ijo lo lo ni ori support nu e abi ku support sinu e abi ku asale nu e ijo lo lo ni e ijo lapa lo aburuburu ju nu oyun ju boda kun dele wala wo de gbe left ten boda in dele adanwo elomi o pe ti tu pada gbo pada odo aya gbon la wa dupe fọlọrun oba abi ti wo ti e ni gbe orun ni abi ti wo ti e ni ko egbe ni abi ko semi semi elomi awon arugulugorogo ti dogo eru awon arugulugo turugo bi ga lon wa faseyin lon ba o se be ni on jeje li elomi lepo lepo gorigbode elomi woko woko mo pe omo re wa lobirin won ti gbojo arugo soju e ni elomi wa yan wa ra ko ra fe elomi lepo lepo gorigbo na de won pa ore mo nde pe bo nje ti wa je won na su ta won agba opade ari agbomola ile yoruba oba asigun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jado ile de nje wa ri pe to wa suku wole se wo sanbile wa eni lo ma ni jade wo to wa kefin pe o ti ni atogbe abi to suga elomi le to kale ba europe boni to suga ni e abo nto bi e meyan marun kilo to mo to ba ti n koje kan abe meji vitamin ara ro alo nto danu ye to wa do ari agbomola abi wo to je pe pajapaja lowo pajapaja lesin gbogba abi o to te je yi pe soki o le je ru ti wa ko lunu san re o ti je ko ni soki ro pa do se wa lo lo bi kankan bayi mara kin pelu ko ta yun as enje o tun mi le kin to re ko ta se ba pa run mara ah what in dunia ki baba jera wo to ba ti ri pe arun kan du maru maru mo inu mi ara inu e jare nu sare padi ari agbomola ogun tu keje 20 july 2026 le mi ari agbomola wa lu lo

0: to ba ti wonu lo ni so pa lo so dota to ba dodota bo le lepo eti grace philistines na to wa lo dota asi shopping complex ba igbe ti lepo yen guri oke ba tin guri step yen tan wo wo se office wa lo ko ma kan ero ibani soro mi ni 08032265265 08032265265 anu ti ba tin do la mu ta number ti lo ko pade mi emi ari agbomo la ile yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jado ile nigeria mo nda gbere pe mashallah fo ile ni bo
1: ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni muwo diamond 88.7 fm elo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon ri aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o diamond fm Ikoni tonton nyerin nyerin
2: tara woni won
3: o sa fun e o
2: oja mi je ile yi
4: rikishi dai ojo pe
5: orogun owo ti wa ona jin
4: be si ni anju won ko se wi lejo ija lara o ton boro
5: se o ye ko faja
2: o mejo emi o edo mi kini fort mi ani kile bi
4: ipade dori eto se o ye ko faja pelu agba ojo npede dokita omo oba mayowa ko se ni bi ya dansariki dk1 ni gbogbo simi sunday ni agogo mokala leku iseju mandogun lori ikani diamond 88.7 lorin
5: fose yi magbaski yaski

Bola Kale lati Ogbomoso won ti gbe won eyun be eyi ti wa fi ka den awon mejejo kaluku won ti gbe won awon dupe lo awon baba mejeji tin ko ebun kale baba wa Alhaji SA Kamaluddin lati ilu Abuja ati Alhaji Muhammadu Kazim Onile lati Emiasu esinsin o ado ati awon yen sin se fun yo mo yin re won ati bi aro ati tosan ati tale atayin ata awon omodo mo yin ko ni pa kankan be e da ko sami ki e gbe to amim to ko to di pe mo wa tesi waju ni ije dogun leri to ta se ni ije dogun ti mo bere kan eni ije ijo mo ani kenu o pe mi abi ko test account number si mi to eni ti mo ni o gba ibiri na Mr. Muslim Jima Adeyemo lati ilu Ofa te ba n gbo mi bayi abi eni ti ba n abeni ti ba n gbo lati ilu Ofa to si sumo won eni won pe mi lago marun ni irole ola won mo number ti won pe mi si ebun won si nbe nle o eh nti won ni fun won nbe nle o ko won pe mi ki n fun won lori ebun lori ibile ti mo so sita ni ije dogun to ba ri be loruko alasi ati apasa ile se diamond 88.7 fm ki wa pe eka le eka ti ko wo pe eka ti royin loruko gm ki ati gm salemo ki wa pe eka le to loruko oludasile baba wa ti mo fi towo ti mo fi darukan awon ni baba oluwole awotri baba gugu bi te ba wa lale ile re ni o apada si bu apada si gbalada gugu n to le ki olodun so da koni kan awon omodun mo yin baba esami e ba n gbe to ami yori be yu sebe last mari loruko jesi oluwa wa amen to ibaba won ni bi ta ba roku ti si ibe na la fa bo si e ori pe o ni bi ti a ti duro ni ora won baba mejeji ta n sobo lati ju ni ona ni Alhaji Abbas Kudus Akande Obisere ati Alhaji Wasu Ayinde K1 the ultimate Mayegun the general oluwa mo kafata ora won baba mejeji oni ahun babo ibiti ati wa du ni ijejo ibe na lati wa tesiwaju ni ojo tuni so mi pe yoba bo won ni ojo ni pe ipade ki jina igba ta ba fi won kanu la fi san won ti en ba se na ni o gba ko kin se pe bo won ta ba se loni oro itan ni o da leyin wola ki lo fa saba bi gbogbo won yi olowo bo ti ni mi a se ka lo pelu ka ko fi san ni n wole na

0: Asinsin baba wa King Sunny.
1: Di.
0: Eshun. So, yo baba wani bita ba rukuti si, ibe na ni afa bo si, ten wo ba gbagbe ni ijejo. Oni K1 the ultimate. O na play lo to fi di pe asiko to ta fi tatapin se ni ijejo. Ibe lati wa gbe loni. Ngba ti baba wa K1 the ultimate to wa korin na tan. Kini isi ti alaja ba sakando bi sere ti won fun won ni bi nina abi awon na tan dake ni to ba ri be olowo tin ni mi je ka gbe lati bi ti o wa nbe o baba K1 the ultimate.

so bi o si jeni yen mo ro pe gbogbo alagbo gbogbo ni ti baba wa ke wa the ultimate ti won ko ati asa ti won da sugbon lasiko ta n wiji awon mejeji won ti wa lori rizi won ti wa lori ipo ti awon mejeji wa tan gbe fun ra won o koja be iyen alaja basku dus akande obi sire ti baba wa si ayinde ke wa the ultimate o wa di pe awon sore ni lo awon sore ni lese gbogbo bo sin fa oro yi awon kan fa obi sire liti bela kan ni ogborogba jiko sele lu fi ma jiko sele eti seti pe di se fun gbogbo ogborogba alaji Washide awon ofi taratara tori yato sister album ko si life ti alaja basa kan do bere se lo be sire lo se ti won ni ti ta si baba ke wan the ultimate iyun ni be e keji to wa pe baba wa ke wan the ultimate ta ba kan ti koni dia awon kan le juwe kan so won se mo pe olowe ko si bolewe o se ni mowe olowe lo n ba yo mo pe oro ti won so yi emi ni won ba wi laarin yi ola ija ti tin benle laarin awon mejeje la fin pare pe so ye ko faja to ba ribe mo nbo gbogbo eyin te ti wa lori opo aye lujara en se nbo wa na nbo to nigba ki wa ni ti alaji abasa kan do be sere danwo album ti awon se pelu asa ti baba wa ke wan the ultimate ti won dai ona wo ene baba wa alaja abasa kan do be sere ona wo no fi da baba wa ke wan the ultimate loan nibe ko to di pe agbo album na eyin eje kin kan te wa ni oju opo aye lu jara de alfa oyo lati gao sibi al oyo essence shehu ahmad aminu lai essence aziz kudrat lati lu ogbomoso esun ajosako ni gbemisola gold o tojo meta e kale o oluwarotimi ogunlade saban salman dele ogunbi abdulkadir suleiman oluwa gbemileke success ati pelu mi alaji prince kyle diagbana bala iyanda habib fushewahab abdulatif olariwaju ayilara olaitan abdulhamid essence ajosako ni baje be sin comment e ma ba mi share logun e ma ba mi share logbon iso isaac adebayo essence aji what abrazak ogberegbe omotunde thomas yaya jazak usman nuruddin agbomojo abdulsalam dikime adebayo essence muritala elesinla nasruddin abiodun comrade soli muhammad jimas oriyomi abdulwasiu

ẹsẹsẹ alhaji abbas akadebesere o kun ni banro e ma ti lo mo ro gbogbo ti alhaji abbas akadebesere ti won tin ko lati kan yoruba bo won ni sekere o se fopalu jagun jagun o se foba mu tori pe iran oba gan iran jagun jagun joba bi o ti rinu mo gbogbo ni ti alhaji ko ni bere e gbo won se tolira won bo se pe baba won le ko ni gidi igba ta n fin ko elewa mewa ta n fin ko ni ise logun ise o ma rayo feyun ame ogba ti lo yi ta won wa nko wa ni kira na won ko jade eyun be alaji wa dake eje ka wa lo eje ka tun wa gbo bi won se ko fun baba wa ke wan di ultimate ni bi album ta gbo tan nisin yi eje ka gbo na ti won gba ko fun won ni be lori asa ti won la won dan be olobotin mi oya ka tesi waju

Yes, ọsẹ sun Alhaji Abbas Akande Besere. Mo ro pe gbugba na lagbon ti baba wa Alhaji Abbas Akande Besere so nipa shanshan bobo pe won ni awon idasa ti o ni tumo. Asa ta won bada oboro ni tumo gbangba ni. Shanshan bobo ti Alhaji Wasu fi koni ta fi dasa asan la won yi pe ko ise bo se ki asa won lo. Enko Alhaji Wasu awon so pe shanshan bobo karasaristic of fari awon rari orisirisi lo ape gan. But ngba to besere ta o ma yan na ne. Oni oni o mo okunrin o mo obirin oni ba obirin batatan ba wo designer okunrin ago tan ba fi sowo batatan ba wo sese to obirin na aso ta won na ban pelu gbogbo tan ba wo to ba je designer to ba je okunrin yo mo je shanshan bobo to ba je obirin je shanshan bibi la fun ma so pe shanshan bobo karasaristic of rari e ko se ko ise tori kankan ke se tori kankan na fi mama na fi yan e ba olaja tin be la ran mejeje ni la fi paru pe so ye ko faja e o ri pe yoruba bo won ni asoro kele boju ogbe igbe ki iro eni asoro fun eni roju eni kiri to se biwi Alhaji Abbas Akande Besere won o do nibe eje ka tun wa gba awon oriki awon edo ki oriki ti won fi ki baba wa ke wa olodun ja ri gbo dibe ko to di pe asi ojo oya olo button mi je ka gbo jẹ́ ká wọ láti bẹ̀rẹ̀ agbọ́n.

Osinsun Alhaji Abbas Akande be sere to mo ro pe e n gbo gbugbu awon owe ati awon asa ati awon orisirisi ko bakun gbe oro ki ko betire oro tin jade latenu Alhaji Abbas Akande be sere oda e ti gbo nkankan ko tan sibe o ko tan sibe e si tun ma ba won ka lo Alhaji to tesi waju ni bi awon ti won so e waje e ri pe mo so lekan mo ni ke wa ka wa gba awon orisirisi oriki ati awon eyin pe fun baba wa ke wa the ultimate oya olobotin mi tun ba mi jule lati be ko ma lo be lati bi to ti ba n portion ibe na ni o ti jule ko ma gba bi lo be ni

mo lo pe gbo gogo nti Alhaji Abbas Akandu bi se ti won fi gbo gogo boro ti won so le lati kan si gbo gogo ti won pa pe kadara won o se yi ki nkan kan orogun o to sugbon ibele ta njo nbira ta won yen bi mi temi na si bi won lere lasiko ti an ko oro yi jo ni ke san ke Yoruba bo won ni saworun fo asunara nkun igba bi kaka kin ba gbenu soke gbogbo a pa lolo ki lo fa saba bi o yi e ru pe nije ejo a play life nigba to e bere a play life is kind of barista ti o besire ti lo ba won ni oju loju agbo talaji si nikan gbe match kan fun ta meje je onkorin sira won to je pe oni ti won jo ko nijo na agbo die ni ijejo o si need talaji fi se be leyin gba yen Alhaji wa ba Alhaji Abbas Akande so opolopo oro leyin to po won ba won soro won ro won won be won pe ko sa ni surun pe awon ba ke won soro to sibe sibe Alhaji wo ke wa won ni ke wan di ultimate wa yen Alhaji wa sa wa wa sa di won ba won na soro o da leyin gba tan wa ba won mejiji soro ki lo tun wa fa gbogbo ru awon oro lile bayi ni mo fi pa lo we pe saworun fo asuara nkun igba bi kaka ki ba gbenu soke gbogbo a pa lolo igba ti